0: fua fuanga. O failoa e le fa lap tonga tū mau tēne mālo i se pepa o faa mtalanga. Sa iei feu tēna inga na faa tino le vāo mtanga ruenga o tupe, ma le company vālele le Samoa Airways. Faa pē isi au au nanga le mālo e peo mtanga ruenga, o faa lap tonga tū mau tēne mālo. Le official le lo ya sili male yu tos, na utu i lea fua fuanga e peo na faa ngā solo tāpe nanga. Masa feu tanga iei fo i maisi tautua ma au au nanga. O ia tala noanga na au tū i le sā ilia leo whainga mangaio inga umatāle whengai. Ina ia whaata oto ai se ala fua le leima se ta iala sao. E whaafoe ai lea fua fuanga pe ao ina whaata unu. Wa umai lea whaamtalanga mai le whaalaptonga o teo ngā tūpe o mawai ngā tausia Samoa. Ina wali puti ai el newspaper le Sunday Samoa na wha maumaunga. Wa whaailo ai leo whainga o tangata o alala i fafo. Whapea ila tau o whaamautu i Samoa nei. Wa mai au na le sitala o lātou suafa ma se leni le UDOS. I le wha moe moe wha whai ngā ruenga lātou tupe. I le wha ngā iu ia leo malanga wha wao mā loe wha o ngā indi wha alele te tele se lua. O lo wha ilo ai fo i lea li poti. E pito tō tele tangata i Samoa o le sitala. E mo wai leo wha inga e tolu se lau lima se fulu lua hafe wha se lau lua se fulu tā la. Ai o tangata lo au mau i fafo. Ia tunu e peo New Zealand. Au se talia Amerika fiti ma Amerika Samoa. O le au whainga o se leni o lātou shea. E se lau mara fitu afe ta la. O whaafite yeile i utasi au au nanga whaasara lau mara tunu. Ai maise o e o ala lei fafo. Ona o le langona nau nau e fia si la fia ta penanga uma. Pei ta ia yeile teimi o le a wha mautu mai ta penanga. Ona whaailoa lea mole si la fia. Wa whainoa i fo'i le pepo wha amtelanga mai wha laptonga o tupe teu wha whai ngā ruenga o mawai ngā tausi. Le naunau o le mālo e whainoa i māsina o mua nei, ma tātia o le a ausia i tāpena ngā uma o lo wha ngā solo. I le sifuru lima tausanga o vea o se tasi o tangata whai ngā ruenga sinia i le mālo. Ma le iwa tausanga na vea ai ma wha aurulunga, o le noa fuanga tūtu tonu o su e su e ngā wha sāi e nisi, Whapele mtanga aluenga o whaato anga mawhai ngā whaiba. O leo se e atu se tasi o tamali, sa tautua ele malo le sunga ya Dr. Seuseu Tawati, e ngalua ele vaenga tu maoti bo le private sector. E peo na filifili ai na te tau ave le tūlanga le office city, mo le pūlenga, o le whalaptonga o company ma pisi nisi o lo ngausia o loa, ma la tu whaatau atu fo i fafo o loa mai Samoa. Wa whaeloa il whalap tonga o le Samoa Association of Manufacturers and Exporters. O lea vea io Dr. Seuseu ma ofisa sidi. E lea fisili ngio se hawa no ta ua lea. O lea asa saa atuai o na tomaia o a uina e whaale leia ma siti ai. Le tautua a company ma pisi nisi lea tunu u. O lo o ngausia o loa ma whaata watu i maketi fafo. O se tamali o lo uia umia. Whaelonga mawurunga mai se universite i Peretania. O ia pani whapea mawhiti i tō mai i tau sua suenga whaasai e nisi ma whaatoanga. Morisi le fia Dr. Seuseu Tawati, sa avea mo Officer Sidio na mtanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, i le tolu tausanga umavae, a e le i toi filifiria le tausanga nei, i na ua mai a le tolu tausanga na veai o ia ma whaurulunga o lea mtanga luenga le malo. O whaeloa e leo leo i le mai ai o ni o sa whainga na sa ili ai nā koti i po o fuala au whaasaina. Ata ma wha amatalanga umo tanga te to o sa furulua, e au fia ai se teine i titi lua sa furulua tau sanga le matua. O whaeloa e leo leo i la tau nei na tau fia mai, i o sa whainga ua mori ai sori tū la whono, o le umi o fuala au whaasaina, e au fia i le eise ma maruana, whapea le maua foi o la tau umi au tu tau o la au malosi, ma mea whaitino e whesoa tae le wha o ngā ina o fuala au wha sa ina. O le atutu la iuma i lātou e toa sifuru lua i le wha amsinonga, mō le wāla au ngā mua mua i se teimi e leo toa me mau, ai o lo nofu tau fia uma i le wai ngā leo leo. O le mātutua i lātou, o lo a fia ia sori tū la fono, e le wā o le lima sifutasi, ma le sifuru iwa tau sanga le mātutua. O le tau fia le wha amsinonga mā walunga o le wha sara la wina, o so se wha amtalanga e wha ilo ai ngā iwa inga soli tū la fono, wha peata mā i tae to lua na wha ulu ina le tangi, wha sanga i le sa a vea mawhaia o ngā ulu o le manu Samoa. O le ua ave ese le tapu, ma ua faasa la lau faala wa itele nei faa mtalanga o sue suenga na faa msinonga. Ilunga le upenga ta faa ilangi alo faa ilo ai faa iunga o mata upo le faa msinonga. Peitai alo tu maupea una le faa ilo aina, suafa ma faa mtalanga ilo ai ta maa ita ina fia. Ma ua faa ilo ai ele fionga le faa msino sini o le faa msinonga ma walunga, o ia le fea ngai ma le sue suenga o ia morianga. Le fionga ia avui Clarence Nelson, ele ai seisi na tu ina atu se finaunga. E ave se ai le tapu, ona faa sa la lau suafa o ta maa tai. E valu morianga o faa maonia faa sanga ia mase ma honri swalga, pe tai ele i lau wina se faa i unga ele faa salanga, ona olo iluma nei o le faa msinonga le talo sanga le lo ia le ua molia, ina ia tau fia le fayo se faa salanga ai su e su e mua mua, le talo sanga apili, le ua lu ia ele faa i unga le faa msinonga, ile faa maonia o morianga ia ofia ile faa olima, male faa olima maa tanga. O le aso lulo nei vaa yaso wa toi fonga ina ai lea fina unga, faa ta siai maleisi o mata upu, e faa sino lea ili teimi ua lata mai, e faa mutai le tautua lea li faa msino sinia. O loo fia si ila fia ili faa msino, pe maa li dia loo ia e mafayo na toi fo yatu, e laula na faa i unga i se faa salanga, pe a mae a lona teimi ngalue. Maa loo aia ia lea tulanga, ile fwai upu ono se furvitu upu ipu toru, o le tula fono faa vae. Olo te te e loo ia leo leo ili taro sanga leo o molia malana loo ia, ina ia apili mua mua le faa mao ni o molianga, ona fito a lawa ilea o le faa salanga. Tala iyo lene yaso, soifu.
1: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te faa tali. Faa tonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E mafai ona faia fua lo tu yor fulu. Tanga ia nei le upenga te failangi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie. Mo fapesili manisi famtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na i lola tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
2: Ta lofa lava. O le si ufofonga le nei.

Kau juluma va vivianga moja jule ne ya uli ina usi abal tebal wati sumal fa minute je ane le jula se fun mali lua ua va fonga mali jatu wa tenu uli joy fa sala wino jatu chala mo isamo pena ye le ne ya uli tali tulai fi tulai fi fina ne ona joy va tu fo le ya oi va fonga i fonu jatu wa tenu jolu ngain ole au nanga mali jatu mo le ne yaso ala mols fa popongo le aso tali tali tulai balu Kabalo watu tatu watu no la tolo mafuta my statue watu no samo Malu la valma mafuta my malo fulo no sai tasi olo tasi mal tasi famo E poi diso tatu pa angalo mafuta my afelika talo fai maua ia so tainga fo ile afia fia nafi ia fa lungo longo my lava lan tua o ia inicio fo fanga itala inga vi ia leli E fo le tatu longo lo manuia o tou le vala wina ite tono na tunu E fo il manatu le fainga fi Awa olo fa le tua malona anga le leo lo pui pui o tau Fanga na ina o tau e ala le upo le li Manu malo ini ania nganga ina fo ian tunu Ilo fo e to te le la tu o lo o Kiso sani atu Ma anga le atu o tau fita I tunga ia I nga luenga le li Ia fa missionale A nga luenga fa missionale talo fai malo lavat fa malo los E ia iniso la tu o lo o fa missionale a felika Ie indiso ila tu olo ngalo lo indisi ya tunu Olo owe tala ilfina ngalo le li Ma abe tupe, abe mea ai Au nanga matautua itono e kalesia Tawia ele tu olo tu wafisina Ia male tu wanga ia tu ina tunu uina ia mafai Ona fola atu le afionga le li Ie foli tal tonunga olo o Muli muli ta ipea awa lofo tamaa ya te utou Le la lo manuia o chau. Ya fa yo la tu te le malu ngalu ngalo lo fa ya jo tono lo ainga. O tono le tu no na te yai. O lo le vala wi no lo wal e for the follow fina ngalo le tua. E lungo a wala. Ma so se vaenga a wa te popoli. A fa pe vala wi no le tua le vaenga. O fa tasi maleli. Ai ta pena fo ele tua me uma mo o. A wa te popoli tupi. Le tua foa yo le tua tamao ainga le tua anga le tapena ina me uma lava molo vala wina ya e fa pe foi la ila tu le wanga lu le wo ya on fa tu spaia e kalisia e fa kasa le metu tisi o le cantolico o foi na tu pulanga i se manga yo mo le tala vo ai e se le manga yo mo le tala vo ai wo foi na lo na ola mo le li ya e alu fa missionali e alu fola fola e ole kalesia mamona tele ai kalesia ole assembly wa nga ye ta to le nei vitamin a fa pe o fa mai le tu te alu alu alu ole mon mau yoba o tala inga au te te ina te au te te se ina ya le vala wina wa mai le tu ya to tasi le kalesia Tulola le faina ya selangona. Ole kalisia mamona. Ese le mana ya. Efe wai. Na itama matini tala bo. Mole vala wina. E saba vali. E vili le wila. Timu ia la ina. Mole le upo le li. Papena fo itato umu. Mamalo atua la itato proclame. E aina itato ainga lo mafuto ma itato fale ma intia talo fae. Papte fo ili atua ilana fa malo longa ya to utou. Ai mai se forma ina o lo ngalulue lo ngalulue telo forma ina intia ya ma tong fitia le telo tato mai po ngase ngase lo memoria tiai pa pe foi la tato ni New Zealand telo foi tato mai lo mai ni New Zealand o te taloa o le taloa ile ni ina i mo fai so sani ai forma ti ai le poto fa le tua ti ai le mamala mai le li pa foi foi na i a La tunga rueng. Ya. Ele idua ole vaila awe kui. Ole IV. O wala au. O mea umanga. Mea umanga. Afa pia fo yo yelo vala wina jalu di tala ito lo falima. Yalu. Oye tau fia. Alu ele fola fola ma alu tala ito fina ngalu ole lii. Fa malo lo se ma ito tonu ole falima. Ambia fo yo se fa mani yanga ino fuanga ia. Awa le tau fia lo vala wina.
fluy ba minute lo chen ia le chula se football lua fa balo atu tato wa tru se ba isina fa fia fia oi e onga ngi for ka longa se ba ka vo ye ia nga fu la ku fa vi si mo ile u dia si onga si e vai ba marka ko pesa bolo au ta po ele blues male au ka po ele maroons Fatalo fatu se ose ya pai pai tele au sia soa. Alo fatu uso. Manuia fo ya unga duwe ngale ne ya uri kalo. Fai se uso po feo o yae. Si mea o maluru inga ele varifare la ukamu.

0: talo nga ngay fai fai mari au ngari nga ma vai de lese kau mafkanga masiko inga ya afa pia fo la fenga luenga lo matua vai se kau mafkanga e fa kalikali si lo makua se ku kama nga ya se lo makua ngangi kalian e lua sua ma vai se lua kalama yang lua fa sanga fo di mo TV afa pia ma rooms lo makua ya fai dongala e fo di lang mumu afa pia e plu ya le ya le ko inga e fai dongala e lang wanga yang ngofo fa kasi dola ia dia awu tawal valan do sa fa sa fa fa kas pasang ale ni mo TV e ala si me kupungang i pawal me dua makamaka de lei alu makamaka u lima fa lei maru makamak fa kas pa ko alu vala vala i nga wa wa i fa idolo fa di i fa idolo fa di wa fusi fusi kamale plus yo malo le plus Pai mai lomba lomba kul ko ingat ia pai sio meke moy ha pasang yo vaya ore poku but ko ingat ia so poku lomba ko ya la tak ngai bone yang follow up bone ngon boeng ki ore pepe na yo lomba ko ya tu ngon lain ta lafa
1: Malu sekolah menguia.
0: Malu orang saya mai. Wah mai orang yang ubi.
1: Menguia ini mau menguia ngai lau semua.
0: Ia fakul fakali kali mesti kupi oleh pulu. Ia si sah kau, si sah kau.
1: Ia okay lo emak lo le reka emak lo kengai ngai.
0: Oh okay iya.
1: Luar ini luar sepuluh.
0: Luar bukan sepuluh.
1: Ia lo kengai ngai. Okay lo emak lo le reka
0: kengai ngai. Oh kau.
1: Okay, out blue. Okay, I'm alone in red. I'm looking at you.
0: Thank you, so. Magaya, magaya. Hello, Matu.
1: Yeah,
0: hello, Matu. Yeah. That's what we're going to do. Talofa. Talofa.
2: Talofa,
0: yes, yeah. My Lord, say for me. What are you doing?
2: I'm
0: a man who is a man who is a man who is a man who is
2: Ole Plus.
0: Ole Plus, iya. Ole Kalumal Plus.
2: Ole Plus, Dufun Lima.
0: Iya.
2: Ole Marun, Dua Sepul.
0: Ole Lek, Ole Plus, ah.
2: Iya.
0: Kali Lek, Kiri Rachel, iya malu, kapo, ini Lek ngangi, woi lu.
2: Iya.
0: Iya, lu fak Rachel, Manuel, ni, iya, Oli.
2: Iya, Manuel, pun ngadwenga.
0: Iya, cai, iya, seifo, iya.
2: Iya,
0: seifo. Tu es chasil tato balau, tu es chasil tato balau, talo fa.
3: Talo fa, tio.
0: Malo de sebai, o ama yui.
3: Malo de fa, yo no suma.
0: Seki. Olalo maki ngagi.
3: Ya, o leo sa fuyo se kolus fulu au reds es ful malua.
0: Oh, oye, lalo ifo ade lus fulu aya.
3: Yui.
0: Seki uso, malo de aso.
3: Ya, malo de fa, malo de aso.
0: Ay. Lea isa file muna ole tagi. Jadi orang orang jadi YouTube, orang orang Facebook, orang orang YouTube fan mai ia leca. So lupa fan mai lu sudah sil malun saya semua fitur le blues. Aili ni fatal fatu aili ni. Paul Jovi fan mai yang mana malu ia le blues. Alta simi fan mai alta simi. Malu le maroons. Isi lihat jalan lain, isi pati fatal fatu.

ua tua o ni ia si tu te pangalu ngalo fenga yai ni la uso e vata si mai na I vaiala vata si mai vaiala I il tatu watu noo alesone tike rifa talo vatu manu malole blues ole bola se fun malvalo le blues asuma lule maroon Tatu tapo ia lole ta longa na nei. Tatu tu eva foi lele aso atai. Manuela tapo e. Sina koko samo. Popo ale lua tapo e nga na nei. Pe ala ufa ia. E ia I si a inga. Ode tina amale fana ue au lisi au. Ode tama amale fana ue au lisi au. E maa ngai a maa ngai ala makanga. A e moifunga. E wa ese ame wo ia. E ka alo lai au skari ale au. Ai vala vala I au ia. Ia urunga hari I desi a kungu. Ia. E ka alo kam le mala. Ia ai ke alu ale mo moe whakasi. Desi ko inga malisiro maku. E a koi foilanga me dek. Kukule lai kukupu. E efe ka hang isi. E fo isi. Vatola utala langa utatilo tilo. I meo tapo inga. E ho utamaiti ufe tangs. O I tatu te ilo ai. Wai vai ho utamaiti. Loto utamaiti. Ne meo talonga. Ah. Ia, or tapua inga ia, tatu di tilo tilo, tapua I fale le. Awa fo ine ia, abe isi ele, awa ni abe ata alonga mamela isi isi ifu. E, langa o, afi ngangar kama le. E lai ka alonga olai, sangi kupe a kama ake ia le wa. Ia kama fu ngale ma ia, se iyo ola ngamang balo, asi faadili dar kamar ki nga. Pe kau faadili fo tina al tama. Ia, ba ila, ia ke ale wakau ay misang ungu le le wale po. Ke yale ko ai misa ngungu le vale po e bai kalu kalu wai kalu ala le bela le lo do me kam sanga le e ke lo ai mangi fu alu wa ya mangi fu ai kamu fai mai ngei ya ka ko maka maka fu ka ko dia kam sanga ya ka alu ya uska dia ya ai wa ko ya maka ko le mo le po Pai ia marka aku pula kene la ko Ia nga umalole o kama kama ka alu I woe ka fafau ma oe ka alu Ia ma oe sangi la kukupe ai usui ka ko ka alu lima lavave au Manu ila tapo inga En moli fa alofa angam famili anga Ia I alu tamma fana ule tatu watunu olo ta alu I au ni ye lua Au latu malosi ia au ni ilavia si tasi ia matama ta alu uma Mali au tapua Ia ke fako e muringa fode au ka alu I kama ka alu Ia au kapua Ya mai se ia le alo tatu watu no tino fasu malauli fasu malawi ya ono nisi fo yo baenga wa yeli wala upa ia le tuwe si ono tuwa a ya le tatu tafu italo fatasi ya na le fo ia le tatu watu no ma e si iti ai fo ia Samoa lanto tama fana u Samoa lo ta alu I au te tele ole lalo langi ya mai se atu no wa le Australia ya fa mafan fana fo ile tuwa ile Ia ili sunga ya tino fasio malawi Amai seri ya siong ainga Ona ra upa ia lea tuwe siong na tua Maduil talonga le fefe nanei Ole tapu ainga ia Waile lei lei pukoko Waile lei ia le kopai koko E popo ile afia fia ngangei Ia ma faa solo solo ayo maa faufaunga Ia ma mafaya ia Lau tapu ainga Ia ma usu po ia kayao E keusu e kayao e lifa peki Fainga emo ume ele ia keusu E keusu kayao Haa E ilo mai na iti alo fai lo ai ngamalu usu kai ho Mai tatu musika le se mai niso tatu fa linga Yona batu fo ilia mo tato Ea le tatu pukala melo

Tai bele wati lo sfor malcholu minuto che ne le chula chasi. Ile tau chupa rangal si fonga radio sa mo tsilima chulu amomol tatu po kalame fifia mai. I chula mul mulol tatu po kalame pe ona ile le yaso. Le na tau fa ya chula unanga mul tau chula si di kansi le sunga ya urmia. Pida pe na chu ele o mawatu tatu unanga ai awen ngali ya choi. Lua telefoni fine of sota yai. Bala wan il telefoni le sunga ya urmia ile ol watasi oval valu fitu lo rua fitu lua ol watasi oval valu fitu lo rua fitu lua po le telefoni le ofisa ile oiva lua tasilima a valu valu fitu lua tasilima valu valu fitu telefoni na lua fiona val au yai telefoni le fevea telefoni fevea le sunga urmia ya po le telefoni fal tatu ofisa mo ila to umala vala tala tane le tu sifa okilani na alo yai tatu fal tavale na le sunga urmia so ta yai sa iri samo oi mal ainga ya ile ne foi vai temo le malulu ya foi mol mawi na mal to telo tato ya olo manai ya tatu ta vale na ile au na mal to tua ale siri kas ale ua se formal family to cheneri tu la chasi pa maloatu ne fana wa onga ne vai temo lo boya yo te lo la wotu ua na I fana fo I taile ile yung a university fai na malolonga Ole fo wa tu la cha na mai a onga na to wa te lo pito lo vo yaso pito to lo vo yaso tu fo ile onga na fa na ya fa maro la vale o sa ya tu to matua le fa ngo fil le vo te mi wa fa si malu lu ya o tom fo ile una ina fa na la onga fa na o ni fa ta mala ta to ta to na ma ta to le vo te mi pia na ta tu ta pisa pia ma ta tu ta no lu ngal ta tu poklami na no ta inga ia le poklami mo ta tu fa na ia ausia se mo mitinga Nalo etam fai, one yalwalu tatu vai vai, yoi, one yalwalu tatu fa mamulu. Se ya timitatu ti vai vai, ya en tatu manatu a little child to spaya maya, ya. Fatalitali lili, fa for winner lumalos, our night vai vai. Walla ya ni vave face of unga, our night vai vai. Eila, posina, ah, gangole posina, ya, simel o, wa elem fire, winga la talafuile wa, what a woman give a bite. Anga posa inga, te talo ile li, so suani mai pole ali si metau na fai. Na fa mai le ia fa tari le li, fa fo wina leo lo malosi. Koe a mai le tua lisi malosi iat oe. Ia ma mai le tua lisi poto iat oe. Ma lisi iat mai iat oe, fa wa wina ila wa onga. A wane ia lua lua ele la vama e vai vai. Ia fa pefu ki wa halu lua I fiu ki fai mea onga onga sai. Onga sai inga wa awala fo inga anga ui mai ia ia matua. Ma mwale fai mea onga marikulia kulea onga alap ki ke pas. Wa vai dale manga yo fanga uma yo ko ngi kem a o fuanga le olanga le a ise le mana ya ma mo le tapisa ma tu ma fa ilo fa na le olanga mo so fuanga le fa ngofi yo a woni ya lo fa pe mo te mitit e wa ka le la va finga wa ka le la va on ma melo ma tu ya sa lo sa se ka ma fa pe a o lo wa va la wing o la finga wing a wa o fo ine ya mo ya na tu te mitit na va tu wa tu wa le ta tu ma tu o tu la lo a yo po ka le ma titia unai unai a walu fo mai wori mafai ko nga ke le ba ngo ya ongai ni chamai chi ni vai temi a ta to wa ya woni ta tu tari wa woni ta tu va vitari ina se me manana o chamai ti a o le table ni o ka ka ni ava no e ava no ta mai ti a o le ska mai ki ya walu wa o malor ko ri sa u fi fi ngal wenga a o na fi ngal wenga ke fi ngal wenga ya fi ngal wenga ya a o ava no e te ta ona e a ongai ma wole ba ngo a o le tala lisi I lo matua na faila na fana. A ele a le mua sa unga luenga le leito tone ni usila. O le wenga le tala lo matua fuilia na faila na fana. O male a onga fa inga luenga. Faile o sau, sau kou. Fa isi me fuilia e te iloa e laite na una uiai. Na e tau ma failoa la ia ia e ausia le mele na. A alu alu a a ele ma faina e faya. Wa le mo sa ngar we ngar le ju tono ni usila ali tala lo matu mai mauri te mina e a o ngai ni usila mai mauri ke minga ufa o ngai o ni usila ole lu ila le tala lo matu a ole lu ila tala lo matu na fa fa na a wa ni fa vai vai le ali me mo fa ina mo le le sa inga ingi kia mai sia tun o ngar we nga ofisa mai sia ngar we ai le mo fe ka ko fai fai sa ole kala lo makua Ade mo sa unga luenga ofisa sa unga luenga de lei kong yusilo mai mo kemi ngaya onga. Mai ma hu pa ngo mo kemi ngi olau ke ao. Oi a. Ila ngo le ko karia. A ole lu ile na tamaiti ong sai. Pi nau. E fo ia vanu mo faina el tu fainga luenga mai sa te tu tu ha ong.
hai ai kamaki. Walu wala tu waunga. Fama isi I pos. Mi isi kau kau fi ia. Kau kau fi ngi kai mi isi iwe fingal wenga. Mana ia? Yalu fingal wenga. Ma wale le poto masani fingal wenga ai. A ia fa umma. Fa umma le leila waunga. O le pese ale pese tuwa le pokala mel maru wale tayao I tayao umma. O oe o le teunga oloa. Oa ile lumana a ele lei a pole alu ko kasi ki difia lu ainga lu ba ona manu ia lu tau sini onga malita fain manau ong sai ong sai ta tau matua tu lei nei tamai e ye matua wo wa ba ai ai e no fo ni ni sila a vela tu fa nau fo ie ave Samoa ave Australia Alfa finger doing I fa on I. Ya, a pulal tamal look matua here. I'll win a lat tala fulia. At a toy to mana to Samoa. Ili tatu watinu yasola. Ole talal to in a malo matu eleal tatu mati of sanga. Alaima walilia vanoa. Ya, etal tal noima vatu efo tuangal to in a malo matua. Why lim fai on the avisa oe tangatala no no for here and if out tuangalata itata mamo ya. Abila la kakama ya vifa angu fulis ngaka oka. Ya afi ya duwa lalo kakari ipolo ka finge fial seme ari. Ay orkeminga oka. Ya ita uwa lea le mo tato. Ta uwa fwile mo tato chido chido tato matua. Ya taimine puti puti al tamar tangata lato. Puti puti al tamar tangata lato. Ole alko inga makua ama yulima. Ama yulima. Pai only my two little yaima. How to I? Lewis for me to China, late to lie, just in order to read a summer to sleep of Tola Momotat Proclame. I will offer to a Moltatu what to do. Yellow to Alalo at the Tia Moltatu Proclame and leave for Yaoli. I nayati oya. Nayati oya le puli. Ya must ya fan now. Ya on a tomate. Not young I can make. I want my wall on a winger. Oh, Malaya on a morning a winger. Is it a man? I am. Yang agua le si owalu wal fiefia ya la fu fiefia oi matua wai umal manuel tau sidonga si owalu

Malo le soi formuia tato tenu o te fia fia foi fa filo ai te oi. Mai tato pol kalam milene o le areto le ola. Ya malo le soi formuia. O tu se Johannes fulu alfa upu e lua e fa pea. Ona sa uni ai lea e ilato. O le fainga ai mai Jesu ile mea. Ale upu mo le aso le nei vala au lia se tasi e te lua ai. Ua e vala ulia se tasi te lua ai se aso ilo fale po se mea. Ea ole upue, ua ilo ole taimi o mene ole, ole taimi a ai. Ole taimi siri lea, ona mana ia, e mafuta ai, tangata a. Ile fenga inga tuai, a fapete va ai le fenga inga tuai. Ile nu ulea o Israel. E ia ia lato mei e ta uo, o tausa minga fa manatu. Pe amale fitu pe valu tausa minga ole fenga inga tuai. E fa manatu ai, ia ni mea fo ia na faya ele tua ile tua na imo le nu. Ia lele mana ole tua e poto poto tangata ma fa manatu ule mele na. Ai ole mea sili na tele le taimi alu ai le fa manatunga le nei. Ole mele ole a ai o tangata ma felo sipi. Ole a ai ai e tele ile fa manatunga. Ta ua tele mele ole a ai fatasi o tangata ilumo le tua. Ile matai fo ilu sifuru lua. Olo fatusa fo ye Yesu le malo le tua ile tausa maanga ole ainga fo fa pena fo ile temi fo ile na wala a wina ye Yesu mata yo mamaua e Yesu le olanga mata yo fia fia mata yo ya levi ole memo mwala mata yo na fai wa ye wala au lona ainga mana uo ia ma ua faile fainga aitele ma wala au lia Yesu e fai ma malo fa alalongi ona a ai fo ile oi lato ma tala tala no, no winga ole aia ole mea tāua tele po le fellowshipi ai e tangata. Il tatu tu si fai tau fo, fai mai nasau nia e la salo ma ona tua fafine. Ia le ainga, ilo la tau fale. Ua wala au lia fo Yesu, laku Yesu, yunga laku a ai fo ilia, ma tala tala noa. So le sona la mo o ilia sole nei. Ole taimi le ke lua a ai ai, le a ai ai tangata. Au e te mana tu fatau va ai, wa e ta ua le tuspa ia. Awa o taimi ia e ta ua e mafutai, ia masasa ai, ia loto o tangata. Ia te au fo, ele ai se taimi sili na mana ia ia te au. Ole taimi, matau te a ai ai fo, moro to lua, mala o whanau. O taimi sili ia nga maanga ia e tala tala noai, ia mafalongo longo e tamaiti, ia latau tala e fai, ma a ai. Pe tai ona ole tatou atunu, ia e ese a tatou atunu. A whapea e aile tanga tamatala noa. Ia pe ele ma fawfau. Wai whalongi kalafo, ia soi ola ki kia au kalangoa, ma kau kalala ke kia aifo inga lima kalangoa. Kwhanongo kwa fai mai tala lau tama. Ai, o fele ngukwe ai, ia o fele ngukwe kau kala, ia. Pe ye saanga kau kala, ile taimi e a ai ai. Pe tai, ia e manatua lima lingi, ole ai. Ele nga fa penga ole ai ma ole tu ole ai ole taimi o mai fakasi ai fellowship matala no ong ole taimi ma ngai ele nga e fe tu fa ai ai vai ngi meio palalang na ngai ma ngi kele me ole ai vai ngi palalang ai palalang sorry e ai le mu ama kalkalang o ia ingu singala koi pu vai ka kele fa ko kei ngu ke o nga fo o ai ai ia ingu singai ia o foi al palangi kau kala kala ya fa matala le me ya ko ai so le ma ngai ala le me o fe nga kongu nga le me ale ai la ka ko sa mo ele ta tu ma so a nga pa al fa nga pise meeting a ai me fa le ai se fellowship le ai se tal talo ko al work nga kala ko ya ele ke ko kala ngo ai ngo ai mana tua ya me le fe mai tala tu spa ya wala au lia se ta sikelu ai ele va pe nga me ai pol fi ai tangat ai ole baf tanga o nga wa o mai tu spa ia ole mele ole ai ole fellowship e te lu ma fu tai so mo oi fo lan ne yaso ya va ai se tasi ke vini ia le ne yaso i ole fal fainga luenga ka o ka lan ya au ke fa ia ka ke i sau me nga ka lan ia ta o ta lan ia fa pena fo la
ati ta to umba bala uri se si lo fale asia u fai fai auto ina le nge ngoya a so sen da sumal to ina mato a kale si ina sala fai ona fia fia yo to ina fai le me ona fai nga ai lo na fale a fai fa fia fai nga ai mako awai mako ai ai a fai nei la fai nga ai ya ole me ba nga ia ole piriaki ai tala tala no ai fetu fa ai ilenga luenga ale tua e mo oile aso lengei bala aulia se tasi e te lua ai matala noa ilene yaso isu fafitai a wa o mai a wafionga e o oile ai ole mea sili na tāua ua e fatāua ina mota ngata soifua mafutai fafitai isu amen.

Vivianga maile RC le fantula chabla ngail rivang ola wauli ala ganza fo il leo la ganza ula ben e chatala twile ta to ba changa il le ya wauli ola solulu la sola tupu la so sumal fitu leo la sino uni lua fe lu sumal ono chacha in yellow to so fu malo banto de yon la ta to to joy ba futa fo il lungo ba mga lugal ol e ele to tua fa wauli de ele radio sam wanta si lima e va tonu a momai au ki lani ni sila Ya malatasi ono tesi malatasi fa mo I sa mo an talo fa talo fa lava malole fa yole fa yuva malole on sai miele lo fo le tua wa tanto fisilo fa I fo I longa tonu ngale mu o le dia va yaso ya maladi fo I masina o se funu malafitu o naso ya malavai jange o le tang malulu a malulu malulu ma fanfana ma fanfana ma fanfana timu ya sa wai tua malasaviti ya malole nga lue le de yaso o amai oi o amai o lua o amai o jopa o anga me ke pisi e le deia so lulu ya talo si o le demer wie ya lava singa fo e peor fenga ye imbalo tato utro pa malo antu I le tautua male o danga le tofan por le fitalenga ya titia pe on le tau mafuta I fo I lungo le porcalambe o le fia fia mai e mai le intulai se fulu se yo li se temi ele ma antu le o tato mafuta inden le ding vaing o le awoli le porcalambe o le awoli ba funga mua se yo li e foi e le intulai fa e le fia fia na nei pa tano vantu ge wauna pa ia le tua o lo tau suina li pove yo lai so se fanta fai tau lunga lava e le ngantu I tono ni si lai fa pe foi e atu rua e mamma e ma lo le tano malo foi le on sai e le na o se tasi se ngā ruenga e au te ilona e ngā pa tia ai au tau le tu ai nga saha po le au whenga ruenga pa ia le tua ma lo lava le lava papale e ma lo foi le te tua I le tua ma lo na whirangano e foi le teimi e a foi e fa long to die ile la fuma moi ah ya ma lo ya to to le on sa e va bena la vole dio la ole va time you vole lei ya ole va time for you would jump so so wide my vas ah ya elenga to live at tana fan to le ringa ngola woli pa nga ma san yele tan to wala leo to mam tina ma to wa ya ma fut to mai level ta ya woli e fiafi ya anto ai mole to to wala o finga al wenga ile po ya ma lo wa mai ya le to wa ma futanga ya o fia na e fa yele to fa le se pa pa ile ni ya ya tano si ole da wa mai a fo isi to singa ya wale fa si ga ma lo si mali nu banga wa ta to fuala au ayoi o le tau I nei manuka kua umangi an kau wha au li mai a le fuo utoe wa ai atui fuf o le fuo utoe sulu mai ave o le la o lona wing wha pe nala wha wing ua whetai ia I tātou ia me fisui a inga wing o le tau pe o ne ia ia le a fui El Nino o le sa waisa vili ma whana whana ia anto ai ma le malu lu o le motu I saute pe o le tau wa maile ai le amatanga o le riva I tau o le tau manu lu o le lava tāuso, le lava tāpena, ma le lava sāuni. I o tātou ofu mā whana whana. O le aso nafi. I le nau whai atu I fwile le kako prankeki. Wasu I le alo prankeki le ngi aso. I a po le nā lava I te lava o no sa. I a le laka pia fili I fwile le yau a au I le po. E wad fili e fia fia mea mā whana whana. A whai ala wa sautu a lua, pe sautu a tolu au of I au pranke. O lono winga, e a whai o kama kuai fo I ele I o ai whafolela. Ele I o fo I o ele ta le masini tāla vala. O lono winga, a tonu a nai te lela vano nai e I se whako a ngā fili. E to tonu a tātou palankeke. Ya, fa popo ji man tanto I mwen, man tanto tanga alung. Ya, ge wa fa popo le ale me ngai fa le kong wai ya, lo po. Ya le lo po I si va nga na le ya fa I na lo so I fu ma lo ina. Ya me le stula. I want e fa pe a ma lo lu te. Ona e tango I le so na tapu ni puni u ma fa ma la mo lo mo ta po lo lawa. Yo. Wa aini fa mala maselua e fa avala I titi fa avala I titi I anwa I fa fole ea maa farfana ia sang tutonu ole isi fa la malama ia sina ea malu faiwa malu lu tele a te manu manu foi lele na utupe ea lui lele tise ia ona fa mafia fia leo ufu mafunga fang fa mafia fia kwa I mau parangkeki ia mafaisi masopu lau foi lele maa fanafana
Ya, ona e moe fi le muana I le le po. Ya, wa ole vai tau voladi. Ya, wa anua I lungan si tango me yon tau ele tis. Ya, tano si yo nai lava le fa soa na yon tano tu bainga. Le reifo I vai tau ya wa lele isa u kuale pili o le kako winta. Ya, au teilo. Ya, ole tafu wa mantan tato pole pole. Ya, pe fiel kaunde la anua I lungan le tau ele tis. Ele reifo ya vai tau ya e fa malo tuai. Jamama tida matua, e muia foi ainga, o lo yei jamama tida matua, o le nai maua le avanoa, e maua I tato. Ia le fautuanga, o le tima inga, o le lato faa soa mai, e mea e ao na faa leleia, ma mea tatau o na faya, I totonu o tato ainga, e le ngati tono ainga, tonu o mafutanga, totonu o faa la putputonga o lo tato awe yei. Ya matutonu foyo e kalesia o loo tato tapua yai o loo avanolini ya e tetausi yai ya wa ambavayantu ilato ya o lalalisia o meole afan ona e sa o loto lea pule o ele lalolangi akwa oka se lalolangi ngakele ya e po fele mente alu yai po fefo ele mente sola yai ya e wantu hafala vela veo tato wa inga su antu wa o si yonga ponga vo ile nga mengi o social media e te fiwe te lafi iyo e yei al tangatana te iloa le mena e teno fwai ia po nae fwai te lua wo e lunga lo penga te fai lang ia ole a longo an tuwai oe mea ole kako maliu le fai ole kako sao fai le la fai ia po ole a lava le fai la bilave ia po kako sao nga mea la fai ia ole a longo tu lava oe peke sola I Alaska peke sola I oi Spain peke sola I oi Mexico e alua kualve au kuskusia su e antu oe ya ona au mai ei leo lau se le ni e fati no ia tātou fuafuanga e pei ona ma sani ya ya la malo siludu wa mai ngā luenga I leiva I tang wa matalavana sau le tang malo lula tuk ya e mana ia lava le tā pina pina leo tātou la ei ya wa e awe ke fia malo le malo lu o le malu lu le vai tim le ya e manga ya manga ya le le savi ke ke ya le kai o le savi ya on fa solo solo on tuila ya le ai na amata ona e ma fatu on tu le fia fia na ni wa e tana tas tale lu ya on tu le tim te tofai wa makua poloka a kolo wis ma si tu lo fa funga angalentu ya ke ya le wa ma ma fu ma I lo fa jamal ya tahalo si yo le dasa au na tu na yalo mo fanda vo ya onga e le tai au ana le la ya le vo e to tapena e tanga ya to piki la to e le ne ya only stimulate to mau ya ai le fa wo we na le tan to to tua ya fa tala va ti la to we wo ma fu to mai le ni va ngola only va li ko yese to solo ya tano va ma lo so I fu va tai le ma to mai mi wa mosa I ma I fia Manuka, here, Slow Matua Leo Solomon, Lassi, Lewa, Mana, Inuana, Fala, Alpha, for Winter Tide, yep, Malaga, and I, Otara, Malo, Fab, Taylor, Fatasimai, Eleva, hang on, Woody. It's a tonu, Onga, a lot of fat tupula, ea, into tonu, New Zealand. Yeah, let two langa, lea, olefa, mano, loli, two manga, ye, onisio, fana, wa, onga, elea, wina, two lea, of Wala, Alpha, Saina. Fuala au fa saina mambo mea wa upenga I totonu o a onga maka ukia vo ile koe ngā mea le ngata I fuala au fa saina ai ole au inatu male tango fia lea o le ava malusi ya o nisi o fa maumonga maile mutanga aluenga o a onga o lo o ta ua mai ai fa se lau limas funu male lua ia mata upu e fa tatau lea I le fa mano lo ai le tumau po o le tuli ina o fana wa onga ia mai totonu wa onga New Zealand fa se lau lima sifur malenua eo e ia sanfa mawina le I le vao lea so mua mua aperiland wa afelu lima ia malea so tolu sifur maletasi o mati lua afelu se fulu maleono fa mai e fa se lau malenua ya mai le tau sanga I tuana ya tulona winga o le esi I tia tu lunga le whainu mera pe a e wha whonga mai e le rivae ngon lea wauli o manta upu e au fiai mo meo fuala au wha asaina
ou te leo mai loa e leo whaamdino ina mai po leal tui ngā whala au whasaina. Ai a ou nofomo ma fofou yei mene yu whana wa au. E mauti noa e mua mua e lunga le mele ta ua o le marijuana. Ia ou te leo mai loa yeipe o whele meo le a mua mai yei tamaiti. Ia mea ia o le aisa, pe a whai o le aisa le si vaenga le ta ua mai yei. I mea tau whuala au whasaina. Ea, mai tutonu o le piliota, valu se lau fitu se fulu malelua, ea faa salanga e taua o le stand down. Ea po le faa manolo le tu maumai eile o se fana waonga. Ea po nisi o fana waonga, mai tutonu o aonga. E lua se lau se fulu maletasi, ea faa salanga e taua o suspension, o lono winga. E faa umi le titi le teimi e faa salaina, ea le tamui titi aonga. Tolu se fulu maleiva fa salanga wa ta uo o le exclusion. Iwe, ia nga, kango e fa sa mua ifo le exclusion. Ia, ma le vaenga mulimuli se fulu male tolu le vaenga e ta uo o le expulsion. Olono wing, ia ua tuli male a onga. Olono wing ala, maka o kian kwa inga mele ye itanto fana wa onga. Ai, me se lawa intono kulisi. E pei ona ta maile le ta tu li poti. O le awinantu wa upenga i tutonu wa onga. Le mafua ai ia nisi fitawinga sa faya. Ea o le ta ua mai ei tolu se lau fitus fulmalfa. Ea mo meo stand out. Fa malolo ina le tu mauma ya onga. Ea male iva se fulu malelua. Ea le tulanga ole suspension. Na mwhi ona maa ua mai ea tātou fa mo mongwa ia. Ea mai lalo ole tātou wa tula fono. Ole Official Information Act Request. Lono winga. Ia ele ngifa maumonga mai lalo se la au. Ele o ngifa maumonga mai lunga o se Facebook. O fa maumonga mai oe le matanga aluenga wa onga. Ia. O se fa manatu mo itantou matua. Ia. Na yese temina no fueilo walo ele fale. O vantu malelua pe koru aso. Ia pe ola vele lima aso. While stand down period. Fa mai lima aso e fa malolo mai. Ua fa fiena e nofo ilu mole pule a onga. Ua fa fiena tau fono male a onga. O le alimena wo o yeise wala. Ia olo ia i tantou le isi vahenga o le soso ni antu lea. I tau mo fainga a onga i tono ni usi. Ia ai a fai o fainu merai. Soto. Ava ma lo si fuala au fa sahina a upen. Au ina antu i tono wa am. Au. Ke lehele fa aleko. Na pauare mero ka me kike ka unga whai. O le makua wha ma aile rei o le mafau wha. Ai leo leo antu ma ava ma losi fuala au vāsai. Ia ma me ia wa upenga i tonu o le au. Kā lo whai mai maungi usila.

0: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
1: Le shine dento. Fa performa mai I fa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole sia ki o oloa I le shine dento. E li mese la uiva I vali tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato fale fau e au tafa lave o le fale tuai. Li ma fitu fa grade ta throat man kaio. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.
2: Red Radio Samoa.
3: Taslima Eva Tolu.
2: Amo.
4: Oh, nisiri hau tātou whaasalonga whaapi sinisi le rivaing o lea wouli I nā ua toi lusi fun male lima. Me rau tau na tāleo le insu la e tolu. A lea whaua vave vave mai lunga le auntā pua I lea niu sā we lese. E amba whaapi a mai wa tuwaina o mai le poa na nei. Ea lele, ia tutusa lele, lau nau nau tai mai, I le teimi lele, ma lau nau nau tai mai tai au. Pe a mai ala taalonga il poana, ne? Wāra mene mani e misi o tātou, o le matua nau nau lava e manu malo. Nā pā wale me mana oai o le manu malo. Ioi, ai matua le si le fia si pena le upu o le faya ina. Ioi, e makua o soi nunga le faa lii. Ioi, umma le faa lii soa kwa ima le fia ule vale. Umma le fia ule vale kakaya kwa ima le TV. Ona ole le iloa malolo faa tamari. Ia ole tampenaka ia le maroon se beo de yai. Ia ole lava e faifai malia kulapa. E peo rau fai antu I le nava I aso wa tuara I atu. O le nisi o le awa o kou niu sawe le sele sawe ilunga o le tātou pepa. E peo na fai lo mai le nava I aso I am le neifo I vayaso. O le makua se lau limas fulpasing. O le ma losi koe makau kia on kou apu. Ia e misele vala le combination le li o Nathan Cleary. Ia ma le li I leo Mitchell Moses. Numero fitu ma le numero on. O le ua faa kusa kusa ili vai kemi. Ole li yo Cooper Cronk. I am like a Thurston. Hey. Va yel makau kier combination. Ai le fa kusku sanga la ngi sur go up. Ole fa kusai oil I want my rooms. Ya on o fa yel le tanai fa pe. Ya le tan po inga ni sandwich. Yo to ma bana. Ai va ini ti wo song ya le po le asfali le foto man tu ne. Yo. Ma fau fau uma tangan tei le taa longa le si female crusader. O se taa longa finau. Na pangwa le mele na finau ma le chief silas for right. O le tau, ia pole ma se se o le malai. Ioi, ia le ngā, ae, wakuaila ngā o me ngā ngisi ka kofai ma fau fau. Ma talo fanti na ili le mua o Australia na Canberra le mautuma ita Steve. Ia si au ka male ya Nicole Wea, ioi. Ia ole blue ball maroon. Ia fukua kako ilofo ia ele poa nadi. Ana pati afualo tonga nga e oso se ala alfanga. Kalua nga elaku le crusaders. Wakele ele fale kongo si a. Ia mrefaya unga karunga e alwa. Pasi niko lao. Malo le soifu. O ilisi le ilunga I. Benny Mala. Ia male pes java lea Samoa lo I el temine. Kalau kau malu lagi file apa? Ya masih orang usah leh lilo maya va iron. Ya va ifuala aku naik celu share. Ya oleh mengalih si yoki ifuala aku I oleh file file cerdik. Campu campu. Yo eh, cakap leh dia. Kalau file longo kuat puangan. Oka kue kau ngamalu. Aron sila ya malu campu file mayel Hurricanes. Ono sa ile kiki mai ai nga a se kau fa ke a kurka lo ngale le poanga e ona ta tu tala no ile fa mai se fulu male lima minute tanu ona fa ta wina pe pa ma ta mata ole sa ile ga champin Ele vai ali olhe a Hurricanes ou Chiefs. Aí caudia uma pepa. Sorry. Macau kia. E a pepa na lena fantawina ina ua mai. Ah, na. O na iloa a uelua. Olhe a essa ili champin. Ele faz um olive e a soltam do sangue na ole super rec. E a zi gaco a. E gaco a nga ia kuala. E aí passa. E a. E oi. Ya oleo que como fallaco ya coa puru y lunga y alfas pepa malelicio au al coa guamcauquia y vaina pe mo y pe ahongani

Superman, you're the pin, you don't cheer foul, the divang on now. Only a little until now, fat that and Jerome Gray. A little to make that your moana. But salve massing issue, so lay a mulipola wayne, a little to make that your moan. A little one to his full of tolum, you turn the tally only to line. Tolu tan, tolu, if I fung a lay or to tonga. O tan to tell me to do all the pass. Fika, malila rolangi. Tap in a mail for two a yam, Miriamma, Alana Toa, Pomari. Telephone to Lady Vangola, Woli, Pisa Minoleuta. Yeah, Ola Fua, Matana, the Tau Fua, the Panto, if a four Matuam. Robetti, my Lanta, my Queen Selani, Ausita, Lia. Yeah, Manuela Tapo, Ingalpoana, Nemo Popo, Famita. Yeah, Manguiani Capo, Ingani, Pluma, Nita. Le tina ia sina leo fa talvantu I le rei vaeng o la wauli. Ua loka ina nei, ia polo o tawhia nei e leo leo. Ia ni tangata toa se fulu malatas. Fa mai o le vaeng o se offshore myth cell. Ia o le nefa ia yeo sofa inga leo leo. Mai toa se fulu malatas I la tangata. Olo o yeini kengi yantunu ue mamao. Olo fa pelea ona tau fia ne yeleu leo. Iana o sofa inga sa fa pelea ona faya inisio pi tunu ui totonu au kilani ile aso anda dafi. Fa mai evanu lele ya o sofa inga a le mutanga alwe ngau leo leo. Sa fa tino ina le tunu au kilani ile aso anda dafi. E au fia ipi tunu uneyo Avondale. Iamale pi tunu o Park Ranga. E pei ona fa ilo maiale le mutanga alwe ngau leo leo. Ile so. Yeah, my chef I die the armed defenders squad. Le mutanga wengo leo leo ile jaya wana nafi. O sa ilinga po swa inga ya leo leo. Chef pelea ora mo wina ila tone. E toa se fulu malatas. Yeah, ma olo ola tonga o si ai to ton woni sila. Yeah, le tele o fuala au fa saina. Yeah, ole fa pema. E mantua ili tanta ya le mutanga wengo leo leo. I nei o sofa inga sa whapea lea o na mawai e leo leo. Ia se fale e nga osi ai. Ia ma ni afu, ma ni masini. E whapea lea o na nga osi ai. Fuala au wha asaina. E le ngantala I na mawai e me fo I o utensils o le e wha tino I nai. Ia ma equipments. Ia e whapea fo I o na mawai e le tino I tupe o hantule I le lua se la wafe tala. E leo sofa inga le le aso nafi. Ya onisio mo meo afu o fuala au fa'asahina e o hantu le se fulu kilo kalama ia le mamafa o lea sa mawaifu so le kafefe o le mea lae mali e I lau feitau antua I le talale o loo fa'apea mai o I la tau umane I toa se fulu maletas o tangata mai le antunu o Singa ia ma tangata mai le antunu o Taiwan. E le vale o le lusful tasi tausanga, a nga I le lima sfulu ma le tolu tausanga. E ama ua mai a le ona tutu la I uma I la tau ia to a se fulu ma le tasi luma. O le faa msidonga faa I tu maa loi tutonu o au kila. So le ka fefe, o le upte nofu ama u maa fau fau. I le melea po le faa la vela vele de tupu mai Vietna. Le ana a fi aini si o alo matama fana, alo tatu o tru u mai Samoa. Ea ona o toi nofo le mo ma fau fau iai. A fai o le wanga o si e tutono ni sila ni. Ewa ele se mea fau le mea. Fa mai talu ona fa anta wina I al vaenga lea le matanga al wenga o leo leo. La tau te va va aia ea mo meo criminal groups ni tutono ni sila. O le makua I kele lava o la anta wos fa inga. O lea ua mawa I la tau lea faya lea I tu a inga soli ngā tula. Fono. E a mai o se tala fie fie lea. I le ave e se ina mai e yo nei fuala au wha asai. A e le I wha tau I nātu I tangata lau tele I tono nusina. Ai o le mele makua maka u kia I la ui e whaita. E whai mai. O tangata mai le antunu o Singa. Ma le antunu o Taiwan. O tele mai loala I eipo ni tangata o le nau mai tono nusina. Fo I lele I le tulanga o le visa whai ngā luenga. Ia po ni tangata o lewa nofu mau tutono ni usila wa ele o taa uamata.
Ya na o le pau na o le mele na fai loa mai. O ta ngan tanu u mai nei an tulo. Sorry. O te manu tu aisa ta si os fai inga fo ye leo le sa fai na e bot. Pe umalabo a le o le tau sangan te nei po ona tu atu. Ina ua mu se ta si o fali. Mo meo fali mau tuto. Ai alua ku ia le ka vale fui mu. E fui ia kule mu. Sole. Oro ko ngā maruanga le bela e fai me kongo le fali rinch. Ai so so o a fali kul. Nga o ko ngā maruanga la e fai e tuto. O le mea ua ma fuaina mu. O ae maratua. O lai pungi pungi umai pepa mo meo fa malama. Ia o na ki ai leo hita isi tuton. E fa vale ai le la au le mari wan. O le e la le mele e o lai. Ia pe fa a mafana fana ai tuton u fale ne. Ia o le mea la ua kupu. Ua lua lua. Ua ova hita ima kongo le fane. Ia ma mua kwa ima ranga fane. Ia ae su e ku. Ia o tangata fu ima le antu asi. Sot. Ta fio la e ari le maka uki au. Ia kua inga me. Ia o le mea tau. O le ua mau. Ia o le mea tau. Ua le na o le ua mau. Ia le mea tanga aruenga o le leo. Ia mo le fu ilifa malo. Mo le fa utai le tau tua mala. O danga le mea tanga aruenga o le leo. O lo o la tau manta i tu ina. I la tau ye fia ne i tu ai ngā soli gantu lafo. O wa a fa tau ina tu ile market. Ia mo tanga tafu ye le la tau te fao ngā ina. Tutono ni sila ni fu ala au vasa ina. O lo. O lunga o winga e fias fulu fo i milion. O le hafa pia o le ato e faa alwa. I le kau ka muka inga o ilanto, mle e hafa inai, i neifu ala.

0: Talwa chule di vango la wulia ole da wai fa funga I se o tonga un ta to tala mai le pacifica moleria solulu funga da to mta pe ina le fel tua ya miriamba la la to po maria wa la vai le no fossil fie foi ele pa ia mala malo le ta to tro le tu langa e pe ona ia ia melo tupu melo at tupu ia lisi vanga I ono tu le mai e to tonu ole pacifica ia fia tuai Yeah, my tattoo day in New Zealand. I have a maloantu, my fatalvantu, will leave for Ivang Ole Woli, a mantua elegant leon fana wa onga, the na wa tu wa onga, ole ne for ya woli ole, so lulu ma lola fat malolosi, ya malo foile on sa ya tuto. Ele piki na mailea, ole fana wa onga, ele tu wa ya onga, ele ne for ya so lulu. Tomaiti ya ya maila onga ile de ya so sa ya lu ile onga ya masa e jamle ni sa e tine lele ya okay fa ma one lo fu si pau a wale fa ya fuele skam ki kiles kam ki kiol menga e kupo e fu ya le pisa ani tomaiti ya le ni tonu ile ainga sui o fu onga on esa unila ile ya fu e faisa umano longa Ya ma choi sa huni ene ai e fa waule fainga wa me onga ile poana nita ya le lenga le venga nei le tanto tala o le tau mo au kilani ma samoa e pe ona wina maile le ofisa o le va ai tau ya wa la vai le dofu silfia e loutou paia ya ma lo outou mamalu O le vainga mo au kilani le so, whamai e awaoa e ono yeina I wanga e tōruwa vāsalai, ma te lele le tū I si sifo au kilani, sa viliangi mai le so, mi le tū I sau te sifo. O le ma whanawhana mo le deia sa lulu sifulu male ono tīkiri, o lona ma lulu I le poana ni e iwa tīkiri, e me ilu whamai moe o le angoto le la I le sifulu loa miru te te aile lima I le fiafiana nei. O le vainga mo le asoan tahe au mo au ki lani e o le au soane le la I le toi lusifuru valu minute I le itu la e valu I le tahe au a tahe au. Fome I e au au amai ono yeina I wanga e tōru vava asloai ma sovili angi mai le le tū I saute I sisifo. Fa talo fa tuailea I le divainga o le afiafi Samoa o le na uafo. Te ala whae minute I vai Samoa ma lo nga lue ma lo le whae o le whaiva le neifo I vai ngā le fiafi o le wenga mo Samoa se vai ngā of te ingo sa wili ma ti munga o lo ta otope I lunga o Samoa mai au meia ti munga fa pia wila ma whae tilia fi aile turu I ni seo taimi o sa wili e feo lolo fa solo ina malosi o le mata upolu o lo o fiti ai Samoa o le wenga la mo le so For me, it's all about Vasaloi Timu Ma and Mama Faini Shil Taimi Fapiana Iwila Ma Faiti Tili. All the way in Malaso Antamo Samoa, Ole Anto Uluva Vasaloi Timu. To Langan Ipioni Ewing all the time, we'll so Malaso Antao, Elegante Mo Samoa. Yeah, for before he tanto E. Aukilani Yao Teroa.
1: Tasilima Ivatolu Amo.

0: live at all. Amo.
1: Oli si o tātou whātsa longa whāpīsi ni si lini whāngola au oli nau se fulu malani ma miru tau tēne lini tō lai tōlu. Tō e whātala whātua I lini whāngola au oli ma tūa langan tei leo la whāna wā onga le rau tū wā onga. Ia vai aneo la tū wā fūsi pāu. Tono tātou tāwa lini tei lawa I se tū whāfose. O se tā vale ia pē a fōi. Pā fōi le pāu o le tā vale tū whāfose I a le tāwa. Ya ai filili ya kwai luma ka mkia sili ali pui pui na ilole tau tonga fitia ele wa bdo mai le sunga ya prince le tau tomala undanga le casa beads and appliances le ri vai ngola wolia le am wala tan to filo inga ile wolia an tai au ya fayon if you need that ile fa fi to fa great south roadie auto hu ko le tolu fi to iva great north roadie henderson ya e jesse ya ya la to fa do now lo fa na solo le ri fo iva tau ole ma sina e mulu te brei o la tanto wa ngia tu moli muli antu na yalo mo fa nau e a ingo lo fa muli mai ia fai fai mali e pe umana wole tae awa tae ole pa ue fo le ka wole pam yala o soa pa ule ka wole pam pingsing pa ue le ka wole pingsing ima la kiso inisi o au au na e a e tele lava na aman tale fitu le tae ole stofi ya e fa mai a le fitu le tae au ole a so for rene o ima ka fai yoi la o e fai Kangwe la malama po fele pambu ngai pa ule le ya le la koka Ye

0: le shine dentro la ufale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fofa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yona tsong ye la tsong fitinga a fio mai loa ile lima fitu fa great te throat man kau pe vili mai le loa fitu fitu onon fa fa loa fitu fitu onon fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pito
1: Ole porokala me ole nga ngai fo faiwa malei a tawa sabea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole te sōsori mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atu nuu o fiti asia siane I le upeka tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj

0: Ea le nā, o mānei a fōi waetango, se o manu toi tāle pese le nā. O mana tua ai, e si o watali I o mautu o tasi as wau, ia masiana mana mea ia le nā. Waetasi fōi le nei uso, tele tausanga, ea o mafuta fōi iai. Ia e ala. Ile nei wha amnianga mani tāle di o le musika. Ai... Toi fōi mai lau tala I le mawhiloa inga mare sunga I a whata, whalongo pito. Nau whātu rolea, wha mata la e mawhai, e iei se teimi, e mawhai e iona sao sa moe au noa mani toi whai o ni whaamsinonga, e winga I nei mea o whato sino whai ngā pālota. Mai le sunga a whata I tia. Le mea mōmua. O le nā tūro o le tangata o le fia manu mālo. A whaila e le aini skills po o ni anga vaa o le tangata. I upu whai o mālo ai mai se fōi o tangata sa māsani o le nofo I tono se nuu. Mai loa wha soa le tō wha ma soa le pule I tono le nuu. A o le fia alu I o ona o lona ta mao ainga. Na pawala I o tangata e o I le parimini. O le au whaipi sinisi e tele tupe, tufa I tangata, na ia whātau e le pālota. A o se upo I se tō whāmo mori, a wā le fina ngalo e manui ai I a le tūmālo, e le mase mea. Na o lātou pisinisi e whālango lango I ai, e whai e me bāna lao, I tangata. Alo atu le sifisili e whawhia la pe a whape e whaavasenga mai wha tapu laa se tino I tupe e tu inatu I sui tau vae wha tino ele la tuf tali whata I atea poi tu sama e ma whai na whai a ele ai ma seisi e wha maoni e umao na saula I a lea whai bailana audit report e nao se fulu a whiana whaonga E owa uba atu le tailima se fulu wafe. E whao ngā e tangata nei e wha soli tu la fono mai e le aifo ini wha maumongo le a au maia ma le wha maoni luma o se komisi se usue. Le si vāenga sa o ila utalanoa e ui na le I a fea I le ma talanoanga ma le sunga a fata. O le mata upu lea na whai mai lava I le wha se fulu tausanga ma le fia se fulu O pā lota lau tele lea tunu u sa fai. Lea na manu mā loo mai eile HRPP. The overhauling of the legislation of the Electoral Act has been poorly reviewed over the years. Why? Because of the post-election or aftermath of the election. There is a special commission that will be deployed to review the whole process. So se fai ngā pārota lava, lau tele lea tunu'u, e mai aloa o na fai, watu le malo, o na tofi fōi lea o le komisi o fai ngā pārota, e tō ilo ilo. Ia le pārota lea na se ima vai atu nei. A o atu la fono na soli e tangata, Na mafua I o na o I nei mea o whaamsinonga. Petitions of the election and also counter-petitions. O tangi whasanga o mataupu tau pārota. Ia whatasi e fo I matangi e toi e momori mai lisi tu e whafeto ai ei tangi ia. No ulua I whaulu atu. So a petition and a counter-petition. A tino tino fo I ai le vaa, ma le umi e toi nonofo, e toi titi alu leisi lua vai aso. E wha tali tali ai, se I maha wha maa popo ma mai, le tangi a leari I la tou ia. Na mai la I ele, I se o tino tino I ai. Pe ono fai I ai se fai, unga ma pe wa o maria I loa I nga. Wai, e sa o e na usoli tu la fono, na o fai me pio pio, ma fai winga wha la tua I. Yaluia e alule. Tau avele tofio le tumalo e misau lusfu rafe mao. Kawa o deals na le na fight ni tangata ne. E tango e whaatau moisa o piki apu fōu na le limas fulu afe tā la le tau. Se brado po se, po se Land Cruiser. Ai, o le si fa fita uli na tula i mai ai. O i la tau sa se ei masa fa fai le komisi lea su su eina. Fa le tonu o le palota tele lea na fa umatu nei. O i la tau umalava sa tau vaa. Sui ia le komisi lea. E fili mei e tula epa malana vaenga male malo ua tū nei. I la tau e o mai se e le komisi e ilo ilo. Ma soe soe. Fai ngata, sori tu la fono. A o a mata upu na pā u uai le fam sinonga. E ma fua mai le fai ngā palo talau tele. O ai la iese e il komisi lea. Each and every one of those committee members were candidates themselves that lost and failed the election because of corruption. Now you see, now you hear someone. O to vava ai fai ngana fai e. La fafe fea la o na au mai tangata ia na fai a ina. O sui tau vana tamu moe. Yo lato itu ma lo le fai ngā palota. Fai a ina ele fai msinonga. Ona o le fai mea pio pio ma fai mea fai alatua. Corruption fai maunia. Ai toi o mai e toi se ei tono le komiti le nei. O ala lato pau pau e o mai sui sui. E toi o mai e toi sui sui. Ma toi fai ulu fale i tonu i. Lato wa mionga mata ngā. Ma soli ngā tu la fono ma fai ngā fai alatua. I to tonu o le komisi. O tō mua mai. O tō vāwa ai rā i ai. Me ai ai rei mārama lama i sāmo. Me ai ai te taunu fufulu, makilingi, mawha mamā. This whole process and this whole system should be cleaned up and overhauled totally. Oi la le na pale bi yel tibile. Oi na tu ma lu mo fas ful mon tu pu tau sang. Los ful mon tu pu tau sang le na vai tau o ia sa ave mal pale mia. Oi la. E tau le pu ma la fo ya le la u mai nei da tu. Le fa to a tu le iva mas ni po le ale. Ta lu tu la mai fa nga ma lo fo. Te o tritilo o tu tanga isa mo ya. Le system lea e te tau o na fufulu ma mā. Ia te au. E tau o na tātou toi tanga ima toi silsila. Vava ai isi atu nuu, vava ai mai i New Zealand, vava ai Australia. Le nei ta mai atu nuu lai titi fape nei, toi titi lei loa i lunga o le fafanua le lorulangi. Ai toi titi uma le paia inga o oi le fam sinonga e tau sa ili. Se fofo. Ina ia fau se malo mausa li mamau, mamau tu mole paia inga ato. Ea. Ala o ni ilau te lo le lei e tua i le nu nufu mo tilo tilo mai amese utouna e na ili tu vaile na. Ea, ese si. Le ai mase mesi, nei mea o lewa no fiufi fa manu ngase le telo tau sanga, fai fai kengi ai I le valea. Ia mana tua la leo fai ina nei le palota. Fai ina le fam sinonga. I le toi anu ilis fai nga palota, o lea o tofi, ma fili mai e sawe nofo le komisi lea. Toi maua malono totongi, o ia o le sui, usufono le komisi fa pitoa leo le suesu eino le fai ngā palota. How corrupt is that? O nao o mai leo la utale noa na mata upu leo. Fafonga mai le sunga tuisa mau fata fa alungo pito ma le faltua. Ofo alo fa atu ma mori atu ma mo onga le lei alo fa anga. Ma ia taulu taulu ile lofa ma le anga le leio le atua tawala atu ili mtabaitai fomai fafusia le malosi se lau 50% se lau te vavai atu leanga le toi ina e toa te le tinga o loa e ngase ngase e a e nofo mai e se i fai se tala e mita mita ma ne ne e atala noe le nei i ngā ruenga sa ia fatino ma fasoa ai ia sa mua ma le lalulangi atua I le ngangana Peritania, le ngangana Samoa, o le tusi, written articles, verbal public relations and public speaking. I le tu, le lea o le launga e tu wai luma o le tunu umatangata ma fafsa ngai ma Samoa, ma fa lapot potonga. Ma tala tala fulu le ngangana Samoa ma le ngangana Peritania. I was very honored to actually, it's not the first time, it's not the second time, but this time it has become a significant special time for me to catch up with Tuisa Mau, le sungai le li loia, le li tustala, le li fasalalau, le sungai Tuisa Mau fata fa longo pito. Le amana tua pea le nā suafa. Nā iona fōringa lā ni lei, ma le mālie, ma le tausafia. E anga le atu le tua, ma fafua loa le soifua, ma fafua isia le malosi atua. Ona, o mai leo la utala noa le mata upu le nei. Ona, o le aso na nafi. Na lo te ai le mata upu le nei talu mai ona pasia tu la fono fo ilea na toe tu la i mai le fai ngā malo o la uli. Le fa tua tua ilea tua sa mo o tasi e tatau na fa solo muli pili ia e tolu. A wā le tāwa vai ina ma le toe fa tulanga ina ia lua fa msinonga ale atunu. Lua unu o le fa msinonga. O fa lua masuafa. Mal fam sinongo solinga tu la fono. The 2020 bills that were intended to separate the two main and major courts of Samoa, the Lands Entitled Court and the Criminal Court and the Supreme Court and even the Court of Appeal. O tō se sila iai. Nā e wha whonga le tunu. Ina ua au mai nei ma tā upu le afe, lua se fulu. Tō te marama laba le iai Samoa. I lo u ili tata e tai lote i aso uma, taimi uma. Aso tō nā i uma i le tā lo ava. Mō le fia se fulu, lua se fulu lima, lua se fulu ono tau sanga. O fai ane nei mea. Ilo ua. Ilo ino I pili ia mō le lima tau sanga lena mai ai. 2020. Fātun wina e tu le epa malana fai ngā māloa le chāpipi. Le nā vea ma ministāi le nā vai tau. Nea fionga e a whaol sā. Kato pau ainu u. Lea ua fai ilangi le fōlaunga. Sa avea ba minsta o le fāms nonga le nāwai taimi. A e feso soani iai. Nisi o lo ia. Si nia. E la lango I le HIPP ma tu le epa. Pi o tamma ia tu le epa. Le fionga I afpule a I lo pati a tila. Ape nā fō I mawhai mā lō ma tū mua Matthew le msio. Nā le mena whai. Se I atu e tūle epa. Teri lo ia, I awhi pule ai, ropati, a tila, ma ave I o, ma wha pūrou, ma wha ofu, ma wha la ei. Ma wha pale la ei, I le tofinga o lea. Pele stene o le faa msinonga o fandua maswafa o Samoa. I say lesi no ia, ave I tutonu, e fai makomisino o fai ngā parota le tunu. Nā la ia leo. To e se I atu, fai maro matu mua, mai I le komisino o fai ngā parota, a watu I o e fai mafeso soani lango lango o le suipele stene, ya fipulea I atila. Ave tutu fatasi e tolua, awe la ua fo I saaf soani I le tu si o le tu la fono le tava vai ai. Ya ulu wa faa msinonga e lua, the Lands Entitled Court, faa msinonga funua mswafa, faa pia fo I mal faa msinonga, the Criminal Courts or the Supreme Court. Le faa msinonga mawa lunga le atinu. A ole a le mena faye le atua, mo sa mo le lua afe lua sifunu. Male, faye nga pa lota, ole lua afe lua sifunu tas. Sui ai nā le faye nga malo. Yoi, se manu e pasia, de tu la fono rei, Lale bea lae tala no, ma ili tu la fono lea. O fanua masuafo, lua sifulu, lua sifulu. Mua mua, ole atava vai, faatula I ese tuto tasi, le faa masinongo fanua masuafo. Ave ese mai lalo, ole pule anga, le faa masinongo atoa, ole Supreme Court po le faa masinongo mawalunga. Ave ese atuai ma le faa msinonga o apili. Wa ave faya apili la touia a le faa msinonga fanua mswafa. Ese foi apili e faya le faa msinonga o soli ngatu la fono. Ae ole measa ya ili teimile na e tasi le ulu. E lua la la. Tasi le faa sinomanga. E ulu fale uma I le Supreme Court e ta wala atu I le Court of Appeal. Lalmele ufai, watipi matava vai ai, ave ese le ai atau o Samoa. Ele mafai ai, ona toi apilim, se mata upu mai il faa msinonga fanua mswafa. Anga ilunga le Supreme Court, pa le Court of Appeal. Fai ai ai I, malote ai I, tau mafai ina ya faa tu, mafaa vai se fonga fale tolu. O le faa msinonga fanua mswafa. Nāle mea nā leo na māna nā ole awali I e fai le tu la fono leana I li tata I e Samoa. Leano fai atu e tatawa nā ato mafaa lea o ngā ina. Ole suwinga la ole fai ngā malo leana tato manino I loma māna malama lele iai lea tunu. Ao fafunga mai le sunga la uli an marieto. La wafionga le li parmia. Wa fia tausanga. Le nā lima tausanga atoa o mafafsanga I malesunga le palii. John Afele, taima le lang. E faululunga la, wato e fo iatune I ail famsinonga. Famsinonga umale tenu. E le mafayo na ngalo, le aletala. O le toe la langa ina o le tu la fono lea e faa tu langa ese ai le faa msinonga fnua mswafa. Ae le toe faa ngai nai, lona faa vai o le afe yu salau vanu sifuruma le tasi ua ava noa iloa. So se tangata, ina ia mfai o na toe faya ni ala ato apili. Faa sanga I fnua mswafa o loo mana na o ai o mea sina ma mea tootino a isi ainga. Wa umana fai yei fai unga uselau tausanga montupu. Wa taoto ipanga. Wa momoe maitia sai la tausaro tea mta upu nei. Ao ai le toa e fiaru e toa ilalanga e lunga tangata nei. Malele mafaufau. E toa ili utofanga mafaa feola tangata nei yo mai faile mta upu lea. La wafionga. Ile pele stene. Ole faa msinonga fanua maswafa. La wafionga foi ile minsta o fam sinonga umale tunuu, honorable to ingamala, minister of justice. Da le mea fa pua a fa pela to e fai vatu fa fombai e le tunuu. Wa le maadi die wa umona ta oto I panga. Walango mau I tia sā, ta māma tina mātu tua sā lātou whaiawhai ungo menei. Wa ngalo ia te utou, na pau leo le mea e masaa e mamalingi le toto le atunu. Wa utou whaia le tula fono e au nōmolo utou māna malamba. E tau wai le atunu, ma misa le atunu, misa a inga, misa nuu mafio anga. E mā fua I lea. I le fia fai mea o le tangata, I mea le yo'o yei lana pule. Fia mana oi swafa, fia mana oi fanua, mana oi tua oi, mana oi le ngafa. O lea a inga, ma lea a inga, o lea nuku, ma lea nuku, ma lea itu malu, ma lea itu malu. Se isi sila yei. Woutou ta tala le apa anufe. You have opened up the can of worms. And Samoa will never sit still because these worms will eat people alive. E ai yola outou e. E ilo ia. Ma anufe ia. Outou ia ne faya le me valelea. Le nana lava yai. Nga ngana lava yai. Ne fionga le alori. Le pelestene of am snonga for Norman Swaff. The Honorable Justice, the Satele Rappi Vai. Ewan, gangana lava yai. Femaya, ole tula fono lena fayela wali iya. E yai lona mafuanga. E yai le tua patatua, le mete lea lai tua. Fam sinonga na lātou tau ai I whanua maswa fawista ngata lātou te le I pai ai, wafia pa pai ai, dā lai una o, e to e sui le tu la whanu lea. Te o tō sila sila I Samo. Whai mai e ale, saunoanga le fionga, I le pelestene le olo I ai le teimile nei, le sāte le rapi. This legislation or this piece of law was ill-conceived and badly drafted.
1: Alongo leo koula I leo ko tilkilo mangil bilen va kwali kai kai o malau. Ang yang I leo wa kulke minge. Se o ko fa fonga ye leanga lelo wa afia umale to nu wa to. Wa ilo to le alo lofa. Lai fa longo longo mai tulepa. Loutou lea lo lofa I lea tunu umana mea sina lea ainga ma lea ainga. La se anga fai I fia. Oi outou tou te pule aima outou fai ale tulafono. Ina ia whātanga I outou lalo le tulafono. Ia fina wina mea leo ni tō mea. Afonga sa mō hala mai. Tato fi naua lea lea na fai I le lua afe lua sifulu. Lea watoe au mai. Ono alo walfam sinonga lea na fai anafi. Olo unu o sola ua. Mala I tū mālō, lea noa maa. E au fiai I mali nuku I manunu, tūlau lufi lufi. Mala sāwha inga hawha pefo I tapu nuku o wale afa mongtai. A me si se fō I ole I tū wala o lea tapa au mali tū yātua. Tōtō o la lunga fōfua. Oe lufi lufi. Ea, esa se. Lea la wale oto e pelestene nei le sunga ya furea I atila. A lea wa alu e wha ngā luna loia. E tū mai ai e whaima loia, ale I tū lefio anga o manunu. Nā whawhi whēna whai nei mea se ese mai. I lea vea ma pelestene o le wha amsinongo whanua maswafa, ai sau wha o ngā lona lai sene. E tū la I usa loia mole nuu o manunu. A o lea na whafafonga le lei sa boa I le wham sinonga lona wha o lima mātanga, lona wha o lima matautia. Grievous bodily harm. Then I sasa in Ile Ulu. O se leo le po ise atingi fangu. Ave il farmai. O sulu sulu solo mata ei atingi fangu Ile Ulu. O le leo le po. O ma le fam sinonga. Faya ina. Fa maunia mor yanga. Toi apili toi ave lesi fam sinonga. Ile High Court. So e sau e faya e na lava. Fe pule ai lo pati atila. To e ave le fam sinonga o apili. To e au mai foi e faya e na. A o lea lava e le faya i ai se fa i unga. A le pule stene o le asosi o lo ia sa mua. Ta le sa o le male amio tono ni mea. A va funga. Ya tai au. To ele le tu mulis tusi yo ava fonga sa mo le pio pio ni me u fa. How can a person continue to have and practice with his certificate to practice law have already been convicted 3 times in the court of law, from the district court to the high court to the court of appeal, and look at it. Look at it. Se fatai tenga le leila le tatu te faya. Au ila tau nei. Leana se ei ile tofi ples general fa misinonga fanua maswafa. The same court that they help draft these laws. La tau wanin tu si el tu lafono. Lalme ule faya. Lalme ua ese ese ele fanga o isi lo ia ua fasala. Ma le lo ia la lea. O lea lo fa ua upea a ua fa maunia fa tolu fa misinonga ia fasalanga. Fa perform malan sul tulafon. Ya fa fonga lai upu na fa ye le fionga. Ya le sate rapi. Kama ya le sate rapi. This legislation, the 2020 legislation for the land and title courts, e ave se ai le fa vai na tapena e fitu tau sanga o tapenga. Let out to day, you left him so long once from the tuss. I'll be a fool there and I'll live vessier to a foy, le poor Columbia, no vessier to a foy. Ele fears me that was a consultation process. See, Avil Matapui tour, a fatal do I don't. I may only take me Avil for a tour, whatever no a passive to laugh on. For my eyes are till rappy, or to laugh on the father of Valerian. This is a stupid piece of legislation. Why is it stupid? Because it is ill-conceived and badly drafted. Ill-conceived. O le fa we ga ino le upule da. O se mea na ma fua mai se fi usawa inga se mea valea. O se si mea valea ma se si mea valea. O la la le mea valea ye I. O le fafine fa vale valea. Ma fe usuai ma le tamalo e fa vale valea tu lo fa fonga mai ole tunu. Ma I tola I olea. Olea. Fa lau mai. Ole pepe fa vale valea. Ole tu la fono le la ole pepe fa vale valea. Ill conceived. And badly drafted. To sawi tu am le talale. Yeri pelesten fo ulo tu la imai nei. O le tula fono le nei. Na inu e la wali I ia na tu sia ma osi osi ma. Ma vali vali le tula fono. Fau fau le tula fono. O le fangu pia wa lato winu. Ai ona na mati tifa umai. Fa masino le fa msinonga. Fa tasi ai ma le atu nu u atoa. Wa yo u ita ili. That's a beautiful story to write about. How can this happen? By our own people, we have now been colonized again and again, over and over again, by our own people. Stupidity and idiotic actions. Nan metopu, masaale toto, emisa tangata, evivisi ele moa se file mu, ma fua sia, ma na ofua imea le lua tutua oi, taatia mea ainga, taatia mea sina anu umafio anga. Na mea lena, e ma fua mai, oe fai taula tusi le nale ma sanion o oto, oto otu wai. Famaya, professor and biologist, scientist of Australia, Professor Jeremy Griffiths. It is the condition of man. Le tūlanga leanga ua o yei le mafau fau o le tangata. Lalme ua o yei le mafau fau leanga o le tangata. The seemingly mad behavior of mankind that causes man's selfishness. Mana o lasi, mana o tele, mana o fua. Man's selfishness for himself alone. Moia. Elindiana mea. Ah. Has caused chaotic consequences for all mankind. Mea le nai, le nofofi le musa mua lau sunga lau liel malietoa. Malau kapeneta ma le pulenga fatonu. Lau fionga le minsta, toi tangai, seu sila sila, ma tangai le mea le nei. Olo tau ai le nā mō Samoa. Ele aise mea ole ato e teu teu inai ni mata upu fapenei. Ole liai, mai alata mai lea au, ele lea iai ni mata upu lea. O tau uma fo'i o lo i tono le mauta fono ma le pare mene ai mase le whainga maro lo o tula i mai. Tau te iloa le lei le tangi atua le atunuhu. Ave ese le atula fono. Na fai e la wali i ia wa angaya nei le maro. I lei la se o ngā tātou te fai ai ma faa wau ma teu teu le atula fono ai le faa solomudi. Nanga o le fai tau o la wali ia. Tato te leiloa fai se tu la fono. Tato te leiloa fa vae ma fau se tu la fono. Nia la tal te lie ye. A leu te tatalo atu. Talo sia ile lofa ma leanga le leio le atua. Ina ia lava pa pale le atinu u. Ma ia lava on sai. E maa fua le na. Ile tu ua lalo leu abatu nei. E yei le tae au, o le au tau tofu ai fo i le ti ngā male matui tui o le melea, toi titi sili atu nai loo le oti. Aisea, a umatu ala tangata una umala i lea. Ae o le tātou tiote male matafa yoi o matai tausi a inga, tausi mea. Tātou te oi le tunga maua umana tāpena. Le tae ao mana sua vai e fuae o tātou a inga ma tātou whanau e tau ma mawhai. I le aso e soa. E whapenao na toi tāpena, e le si au ngā tūpulanga. Le sua vai e fuae e le si au ngā tūpulanga mo le si tae ao fo. Le alala nā, o le soso atu mo. Ma watu oi le tuko lalo ma le nganga whalo alo. Pesi si foi se leo le pole nei. Danga elo ngona elo tino le papa i mai. Wa upu masani ole atunu. Ole ala tui le mea leo o tato ui ai le teimi le nei. Ai a ui ala ala tui. Oi tato te tapa iai. Ma apa apa iai. Tato te a apa i mauli ma itu. Lātou te whaasino ala. Ia i tātou. Oi a itu ia. Oi i la mutu ia. Oi la mutu ma itu ma mauli o tatou ainga ua faʻilagi le folauga e leʻi feoti o loo toʻitoʻi mai pea lava pea le a la uala e momoli atu ai a lea ua faafofoga sa moa I lē na o le taimi lenei ua fai atu ai se tala faapea fia e afe maafe o sa moa o loo taape le lalolagi iā toa a o latou mea sina lale ua faaoa ma ave tagata ona o le tulafono lea ia ou tausilasila foʻi leao tra lua afe ma le valu sa ou pisa atu ai lava ma pisa atu ai lava ina ua maeʻa le faigā paloto lua afe ma le valu sa ou sau mai se vaʻi ma loo faanoanoa ma ua ma leii lea o kagaka o maua na mafai palota ai I le taimi lenā Lea le tulafono le lua afe ma le valu. Land Transformation Registration Act for all lands of Samoa, especially our customary land. Fatanga le tulafono le laisene ina. Ina ia mafai ona lesta la ina e mafai ia ona lisi fadua. Fa leanga nu o le atunu. Na fa fena fai. O le tulafono lenā ou te faasamoina faapenei o le manaʻo tele o le tagata ua lē faamalieina ona tupu loa lea o se māfaufauga ina ia fausia se tulafono ina ia aiā tatau ai le tagata ina ia maua le mea lea sa manaʻo i ai ua lē faamaliaina o a mea ia mea totino mea sina le atunuu e lē niamea e lē papaʻi ai e lē tau i ai e lē agavaa i ai o mea totino ma mea sina a isi aiga a isi nuu isi itumālō isi tagata la sana fai I fea Te le mingao ma le le faaloalo ma le manatu faapito ma le faamāua lunga e tau le ngafa I lea suafa e tau le ngafa I lea suafa so se suafa I ai e iai lona pito fanua ma lona to ala faanau o le fanua e tau tua ai le nā suafa mea tonu ale nā leo o tulai mai le mea lenei au te matua te talo atu. A ole I yo o I se taimi e tu la I mai ai. Ni whawhita a uli o ngā o ngā I le lumanai. A wai e tutupu ai misa. E tutupu ai masei. O tau whawhonga ea. I le fesini. O le ale me maafua mai ai, on tutupu nā mea, o taua ma misa ma fevae vae inga. Ale nai au mai ai le, a fionga pa ia le atua. O e fai tau le Jakopo e whaolo na fai upu mōmua. O lau wha malusi au le nā, e luatu whaatasi ma le finangalo le atua. Ma le a fionga pa ia le nā le atua. Ina ua lē faamalieina le loto le tagata ona oso lo lea o lona ita a lea ou te fai atu o taua o misa ma fevaevaeaʻiga o loo I totonu iā I tatou ona o faufauga leaga ma māfaufauga leaga ma manaʻoga leaga e lē o le finagalo lenā o le atua ua avea ai I tatou ma faaomea I mea totino a isi tagata ae a lē mafai ona tatou faia lea o se tulafono faasoli tulafono e fai ai a lē o lenā watato a apalo I a upenga o le taua e ave famalo si mene a famalo si lo tele kea pe masale toto po ai e mafatia e te matuale kea la vai ai apena umal mele tasia lo vai vale vo foi atu ele kea tu lepa fafio lo foi atu Nei masisi te oi kia iei tuile epa. Because he knows he's got nothing to lose. He's growing old. There's no more legacy left for him. There's nothing. There's no gift in his hands or in his pockets. Here and there and down there and behind there. Nothing to give back to the people. Dei se me em fai le toi tu in atu inisio la uri ia. E tau I ai de la tau sa vali o lo mo moli ma le pongisa. Lango tangata fo ini. Le fo ina ua fo e fai le. Le me mana o itu le pa. E la se me tau I tuai o tau. Dei se me toi tau I tuai o tau. La san fai laifi ya. E alu malele ai o se me tasi. E faa me alofa atu. He's got nothing to be gifted and given to you as a present, as a gift. Po se tofinga fo I a vatu. I lalo le faa vae. Po yei fo se marusianga ya te ia. Na te toi faya ai se faa mnuyanga faa pena alo ia. I lalo sanapule. Olo tau tala maspela mai e ele favai. I say, he's nothing. The rise of Tula Epa was then. The fall is right now. Eh? Mea ta ua le nai ta tau na mana ma lama iai. Au te, I promise you, Le al watu le tusi dea. Pue ai se a wale yo ne le fai se fasalanga. Ele pele stene malan komiti fa foe le sosi o lo ia Samoa. Samoa's Law Society. What have you done to fepule ai? Accordingly, when he lost the case and became and found guilty of grievous bodily harm through the district court, and then to the Supreme and the High Court, and then, of course, to the Court of Appeal. It was the same outcome. Guilty, guilty, guilty. Then why is the Law Society not doing anything to him? In fact, if the Law Society has already punished him, why hasn't it been published? And publicized to the public. I'll be with him for you and for him. I'll tell Saul of the Taladina. Or say, Fano and Ranga, Tilidina. Femayale, the Tusi Jacopo. Ele ole ne ea. Emaya o to mana oleanga. O loo tau yo tau tino uma. E o mai fea misa mataua, ma fe vae vae inga. Wa o mai ia te o tau. Auta, e le o o le nei ea, e mai ia te o tau, e mafua mai o tau ma na o leanga. O loo tau I te tonu I o tau I tū tino uma, e au fi ai mou tau whai ai o wā, o le mea matau tia le nā lea lai, o I wana o wha manatu pia. Nā fuanga nā, ma le tafue, ma le aa o mea leanga uma, o le loto ti ngā o le tangata ina, wale e wha malia ina, wale e au sia le mea na ia mana, o e maua ma u mau I ai. Nā la le mea tupu. Waita le tangata. Wato ta mai le tangata wale faa maliaina le tangata. Fa ulo ma le tula fono e faa tanga iyo na iyo. Faya le melea.
0: e tu sa malana ia lava tu la fono o fai ilana lava pule ava tu fo ele me fai fa wa wona ita fa luina fa to luina le musa e sae o le ita tango loilea tango lo ile a upenga e fa au nga e ave fa malosi e mea ia me to tino istanga talu fai tua io u fa no no ai nei mea ele na o ufo io fa no no ai lo fa no no ai le to tele o la to o lo a fia ai nei mea te o fo io to fa mana tu atu la o fionga le min sta o fa ms no la o fionga le li pal mia ma la o kapeneta la o fionga le fong of the line le pule fa tonu ma le malo wa tu lai mai nei. O mea ia, ua maea, o na tau ai le tau ama ua tatanu ai. Ua tatanu la au. Ua tatanu la au o le tau. Ua uma o na papae tia o le tau tianga. Ala tatu woe toi langa. Ta tatu woe ae toi langa le melea. Au te matua yo wofo. Yo lo utou le alo lofa ile atu nuu. Leila wali iya le na fayel tu la fono le. Pera eta ole le alo lofa ile atu nuu. Ne toi o toi fau fau mai le ne tu la fono nuosfulu nuosfulu. Ta lepe ese ai le faa msinonga. Ta lepe ese ai. Le fa vai na tu si ma ta pena mo le fitu tau sanga ti yo o mai le afi vo se lau valus ful ma le tasi ma pa si ma ta oto ai o le papa lea o le malua papa o le tunu o sul fa i ai e fi ai nu i ai le tunu o sul i ai le tunu o le fale ma i o ngase ngase o mea sina sa mo pam sinongo fa nu ma swafa e mo yo le fam sinongo o soli nga tu la fono. Ele e soli tu la fono uma le tunu. Ele o uma fo ile atunu u yo le fam sinongo o soli nga tu la fono. A o le fam sinongo fanua maswafa. Ma fam sinongo fanua ma, o apili o mata upu ne. A lea o tava vai. O se leia ese maru si anga o le aya tatawo le atunu. Sa masani o la uma le fam sinongo fanua maswafa. A vanor mata upu. Ale a inga e o ai ile fams nonga mawalunga bal fams nonga o apili o le fams nonga mawalunga the Supreme Court and the Court of Appeal sale u kako fioki u mailaru i le foi wo maila pa ile ma fai ona fausia le fonga fa le tolu le fams nonga fa nu o fa nu ma swafa ai se a ele ai ni tangata e fa totonga ina e pei ona iai le tulafono na fai e lauri ia. Le aini tangata e anga vaa e fai le mea lea. E faa mule mule ia lau sunga lau li. Toi faa foi le tulafono. Ia foi le vaiosina le mea na iai. Le mea na tafe ai ma faa malu ai le tamaitai. O le faa malu le nao le tamaitai ma pena pena. Ilona mata ngō fie e whape nafo i le wha mālua le atunu u ilona mata ngō fie ma le file mū ma le whetau siai ua manino au whala ua umana tosi tua o ilea la o tato ua mai talepe mea ua umana tosi tosi ma wha maumawina au te tatalo ya awani masaa le toto sa mua I nei mea valea na fai mai e nei tangata. Na fa mai le tua. Ma mā ngalo se leo lea wauna. Manuia tele le mā na vai o ngā ruenga male. Toi fo iatu I mauta malawa.

0: na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangu ngana fituaso le vayaso.
1: Talava lava, my name is Longi Taulafo from Take-Home Pay. You're listening to the international voice of Samoa, the one and only Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Hey, do me a favor, please. If you wanna smile, don't change that dial.
0: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa tolu amo, e tautuaina oe ilangu ngana fituaso le vayaso.
2: Usi mai ala fa'afofoga o le fa'apoopoga fo'aelenei o talafoma i Samoa auina sa'amai mo oe e lauleiti o fa'alogologo le Radio Samoa tasilima iva tolu amo.
3: Ou te fa'atalofo i lo tatou ua tunu'u ua feloa'i fo'i ledei e sofou le o gatotonu o le vaiaso ia usi mai alau fa'afofoga o talatau lo ogologo. Ua fa'ailoa i le fa'alapitoga o tupeteu o mavaega tausi e Samoa. Pole Utos, o loo mau pea le tō vai fuafuanga le malo. E tō e whaiai malanga whaavao malo le kompani vaalele le tunuu. E whaonga iai ni vaalele te tele. E peo na mafuai o na tatala le avanoi le lautero le tunuu ia i lātou. O au mau mana nofo i fafo. Whapea fo i lātou i Samoa. E tu inatu ni o lātou sea po shares. Mo lea fuafuanga. O whailoa e le wha laptonga tū mao tele mālo i se pepa o wha mtalanga. Sa iei whiute na inga na wha tino le vāo le mtanga ruenga o tupe, ma le company wha alele le Samoa Airways. Wha pe isi au au nanga le mālo e peo le mtanga ruenga, o wha laptonga tū mao tele mālo. Le official le lo ia siri ma le UTOS, na au tū i lea fua fuanga e peo na wha ngā solo tā penanga. Ma sa whiute nga iei fo i maisi tau tua ma au au nanga. O ia tala noanga na au tū i le sā ilia leo whainga mangai o inga umatāle whengai. Ina ia whaata oto ai se ala fua le leima se ta ia la sao. E whaafoe ai lea fua fuanga pe ao ina whaata unu. Wa umai lea whaamtalanga mai le whaalaputonga o teunga tupe o mawai nga tausia Samoa. Ina wali puti ai el nusipepo le Sunday Samoa na whaamaumonga. Wa whaailo ai leo whainga o tangata o alala i fafo. Whapea i lātou o whaamautu i Samoa nei. Wa mai au na le sitala o lātou suafa masele ni le UTOS. I le wha moe moe wha whai ngā ruenga lātou tupe. I le wha ngai o ia leo malanga wha wao mālo e wha o ngai ni wha alele te tele se lua. O lo wha ai loa i fo i lea li poti. E pito tō tele tangata i Samoa wa le sitala. E mo wai leo wha inga e tolu se lau lima se fulu lua hafe wha se lau lua se fulu tā la. Ai o tangata lo o au mau i fafo. Ia tunu e peo New Zealand. Australia, America, Fitima, America, Samoa. O le au whainga o se leni o lātou shea. E se lau mara fitu afe ta la. O whaafite yeile i utasi au au nanga whaasara lau mara tunuu. Ai maise oe o ala la i fafo. Ona o le langona nau nau e fia si la fia ta penanga uma. Pei ta ia yeile teimi o le afa mautu mai ta penanga. Ona whaailoa lea mo le si la fia. Wa whainoa i fo i le pepa o whaamtalanga mai wha laptonga o tupe teu wha whai ngā ruenga o mawai ngā tausi. Le naunau o le mālo e whaailoa i māsino o mua nei, ma tātia o le āausia i tāpena ngā uma o lo wha ngā solo. I le sifuru lima tau sanga o vea o se tasi o tangata whai ngā ruenga sinia i le mālo. Ma le iwa tau sanga na avea ai ma wha aurulunga, o le noa fuanga tūta tonu o suesu e ngā wha asai e nisi, Fa pele mtanga alu wenga o fa ato anga mafai ngā whaiba. O leo wa se eatu se tasi o tamali, sa tau tua ele malo le sunga ya doktor seu seu tawati, e ngalu ele vai ngatu maoti po le private sector. E peo na filifili ai na te tau ave le tūlanga le office city, mo le pūlenga, o le falap tonga o company ma pisi nisi o lo ngausia o loa, ma lātou fa atau atu fo i fafo o loa mai Samoa.

0: yatu de matango field ni e te pa solo ngala kiki kiri pa solo ngala tua padar batu de ngang parwalo ya le uso bane swapa tu mudbao
1: oh fa tai leva mole falo alo mole binga o tsawai ya ve fo le le fa tu va o lo ni tanga te fai masu yo tanga le ngale le o e fa fe lo il tatu tu no pele no mo me tatu fa sa lengua ne fiafi e lava I ono paia le tu so lava se fa tsa langa ele nga tai ni sila nei o sa mo o tsa fe fio ne ke lope ele nga tai le o tamam tina mat tu ele ma lu no ne e tu o tatu yai
0: ya
1: e tsa tu lu no lo mo pe le ma lo tap tap yai ya lo mafa tama fa na wor tatu tu a o fe nei mafa va no fili mai le aso ma le aso fa fili tu fo ya lo mafa na o a o le ma lo si fo lo no I tsa bo Ya yeah, mesef tatu panga masani. Si li lera ne fiafi fa fe lo I la ufio ka taito. Food for two mo no falo mo la ingali. Ya o va se nga fo ya so tatu de ma futa. Ai fa ftai. O lea o ke pese pese I le vaia sabia. O lea ma kere kwe fe la ima si ouso. Ai fo ni ngamai ele se lua tu fo I se pe I ufa ya si o malo si e kunga I lo sabia. Ai vi I ele atua ma walo sa I fua lau le lei ele ngata I le tino o lea nganga ma le mafa ufa.
0: O pule lea.
1: A wale tau tu ino lea tino u ya o se fa munianga fo I lo fa tau vaa. I le tatou mafutanga. I le aso ma le aso I le o nanga I le tua. Ia eme se fo tatou mafutanga I fenga I. Nā lo, seifu munu ya.
0: Malo, patai tano, la sunga I manu mano tu mung vau, I mai am tala mai au, tai pe noa I po I du monu ele on popo ngā, I e mone ngā mau, tari tonu ele o stato ami o tonu ele o spoto ele o smanosi, I a mai se ono mata ngō pio le lopo le ni, I po ai, I te maua so I po lau leo tā lini po ai, I a mone lava, mone au, kātu I se pala, pala lava, Ya I po I aso to I pei do, I le mata ngō pio le tua, I le po o I a nea fiafi, I a wa sumai, Ya ai ono wa mapeva po tu lone ngana e pa ngai o mapeva po le e kele me ni la kapi ai fai mai ola mapeva ya pelo e mapeva po ia ia loa ao tu mer ba po o po I bane pa po ngana tu e wan ka alu kiki po la kapi a o sa mo ke ki so e un mai po pa mai mapeva mapeva ka o o
1: o la ve ka lo e tanoa
0: ya
1: Paul or kala ka lo ke ai or ka ka piko sini nei na lucky.
0: Ia.
1: I lana ngā rue ngolo I ai. Mārti te kāwale. Kūmai, kūmai a tia tia.
0: Ia.
1: Ngā olu, ngā au ka whaol whalai. Ā, e mō I le le le. I le tāpena ina fwe o me tau mawha. Mārti te kāwale. Ai ma maina wari ia. Ā, e a whau kua kui la uso. Tala tala noa. Tala tala noa. Mwha ali ni si o vai ngalo. O akwane ma fwe whau. Pe a fwe nta ua telo tato po kalame taito.
0: Ia.
1: O le aku punga ka ki po kila mōti. E au fia I mala ua, a I ni vaenga o whafatu uli o la maa whafau, o mai karkala ngoa mai. O wale olo vai asa vea langai mai mau worku pia.
0: O maa whareka hako nge hasa pia, o worku I whao maa I maranga mai.
1: O lea ala whaenga o whaia I le uso I asar?
0: Ia.
1: A wonge e mai vai sofo, ala whaenga mai a, pai atu aone ni I e whamaro loo fo I a, fo I ngasa ngasa o le tino, o le maa whau fo I malia ngaka, ia kako koe fura I, a wao ngā fo I da, a,
0: ia,
1: ngā fo I lea, wao ka fei loa I a wala lea tu, si ta fei loa I fo, pe fei ono ta wo te mo so loo, fai si lewa tato tere e fei loa
0: I,
1: a e faf tai lea tu a olo, wao I pe su loo tino, lo e maa lo si a pia ngai rona wali, ola ule a fia se umanu le fia fin dai
0: ya se mangu ga ga po sa ra ka pi
1: e mai
0: a pisa se mangu e de asa ka le pai ai a le pisa mai le o ki ki ma sa sure ho mo ko ule o po ka mo
1: isu okay ka ni kong ya se man me kong wa le kol fus kang ki nga nga le nga a se manu e ku mai ya pet por kala me ha
0: o sa wan ge le pi a pe mai kulo wale ngana pako ia wo muse pa dia kulo la e bani pa pa ngare tuleng o pa mani sa bo esa mai a ese lo la en pako e se me o se pongo mua pa mai pa wala o kananga ya o tete kili ama kale pi pingi a ese lo la
1: pa se pa uka
0: o se kali ama le nganga pa mo na lo ai ki ngalo e a ese ai pa wala o kananga ya ni ke ko wa ko ya pa nganga ke yang ngai so boi dia kai au so nga fai mai kai ka au lango ya wala fai mai or kani pile mua ni di wale ta a
1: tu okay, kai kongu a uia te tu le la fonga le a ah.
0: Ia
1: or kani pile mua e ia e mo ia e langa fai nka o ke maroon fo ai e lo kari kongu a fai ingan maroon wo viri mai se mangu ka

0: Ae alofa taito Mili le pule nga le pulu Sei fa malo makoa Ongo ke alofa le ki ongi ke wale O maina wali I E ta reta tanunga o manuia neva yaso I feo mga aduenga Fe ngai foi malau wa fiunga malai ai ngali
1: Ia Sao noina Se o mao ele leia le li Kako ke pepesia Ele leia le yaso uma A meta o Ia saba bali Ia tato saba E te me pa atatara ponga
0: Ia
1: Ya ai la tanto ta la no pe le aso me aso ai tanto te ma awa nga ile le lo fore li
0: ah marido
1: ele pe po la nga no na to nga ben ele pe ngo fi
0: ele
1: pe ngo fi ya me se ole ma awa ma ma po so I fo o nisi ya ma to langa o ya ya e pui pui ya le pe ha la ta le tanto a mi to no ele ma lo si ele so Le alofa le o leli E pso so ni mai I luna pa maoni Te apa pe o le to tala I o topi ngana ma tato roto Ai apa yo e pa moi moi lo te mai Pese lo le posto so lo mona Awane e pa moi moi lo lama te mai Wa e alo lua I a neuma pepa le au sau Pa au kala I Pela ni pera uka E kapa ke a ave ave mai E le ma fai ngoko si o ngai E kele kau sa o e misa Ngai alo e ma mori kapare E ma tena e lua so e alo Wa e pa au kala I Lua so Luaso e mamori e makau dia O e metan yaso ia E mo ia o wale kula Anka wa sila pia wawa
0: Wale lei awala
1: Ha kong wawa e mo Sorry Ai fai mai abe Lua Taito lua Lua po lua O halwe Ape ka amale Kulisi da lo Ia nga sao lea fai mai Ia o lako po I o ingi menga koe sui Fai mo koe sui Por kalam
0: Kau ka iende Ah Walanga iaile Vainga le foule Mo sila fiele tunu
1: Yeah
0: O ene me foule Kupu in New Zealand
1: Maria la
0: O laso pito mai hamatena piko o willing kong
1: O pai rasi mama wa koe
0: Masalo lar ke mile ngā lua ia sa O piko mai willing kong
1: O pape mai willing kong ia koe Ia ka pamaru Ka pamaru lulu fale tuwa ma ame I manu e puenga I pape ai o ka faya se kala Po ele ele fie fia ele la ainga O le pa mau kuwa lu ita wina Ai o ilea Pape tai
0: O ani pe fia Pafun tulanga yo oila ainga sau Olo ye ka ko sele ke moy.
1: Ko mo. Na ye bango.
0: Bango.
1: Mo ga bili mai ya le number. Ya number a tu morbao ya. E ka di kwa o ile do ko le. E o ile. Tu morbao a te tele la. Te me le pe lo ai. Atu na longo mai la mo le ma. Ke de ser what?
0: Te do fio te.
1: Ma to mo pie pa tai. Mo ye fo e sho ta to tu no. Olo mai ar to. Angari lei mo le no fa. Ma mo no to te mi. Pe se pulu minute, los pulu minute, apa itu lai itu la, ola ola. Se taimi o tau a maya, ya wale pa pungan maru tato tunu, ule langi lo tau tau itu man ba.
0: Paf taite tu.
1: Tunga lengare leo faya mo se o tato tunu. Lai po ete talo, na yo tato tu asin sino la kore tunu leo pingaro. E taimi tato tu to e, pa tata la po.
0: Niro.
1: Ai me manino e ta tano ta to tu yo ta to fa yo manga ben ai pa mano pa ta nga lu e amar ba yaso tu mau
0: ta to ya le va yaso le yo le va yaso fa manu yanga a le va yaso fo yo ta a tele ni sio va en o lo fiere man tanga le nga ti min fa manu yanga I va en o lo mo pele o la man malo si to tu ai le tu nu a fa fonga me ne fi fi ma o mai ta wina fo I ma si la fi le tu nu le tau tua ma le tau mwhainga ina e fso so ni so la vase vae ngai maan mala mai le tunu ule tu la fono
1: ma
0: le tau yati tau a le vayasa fwoi fa manu yanga ya wao te lo le vayasa nei le ape o ne faftai fwoi le wai afea ya sungar fafea ringa ma le fratua le la fai malanga atu I Samo
1: rai
0: ya o lentu e fai malanga I Samo I le asfifio lo so ya sa vali ya si ona fratua fwoi por tau si fwoi ya repeka pita yane ya wa Ole fitawi fu fuanga manisi o vaeng.
1: Ma ni la ma.
0: Le ngata tonu la inga nga lu nga pio ma fu.
1: Ni la ma tu mar ma.
0: Ya ol fa mon yanga ya vaeng. Wa man tu fo I te tu mar fa fo la tu. Ole si le ainga illa ula va tilo tilo.
1: Ni la ma.
0: Ile fa mon yanga le tu.
1: Moni.
0: Tu fa ta nga to la inga.
1: Moni le le.
0: Ah.
1: Leo leo.
0: Yo leo leo. I tonu tanga lu nga.
1: Ma ni la.
0: Is nisi lao ainga I tu tonu la vero la to lo tu I fali. Ah. Malamalama ngā vai ngā tū lafo ngā lufso soni a lufso ya savali ma lufso ya maile ngāma na yu lafo tua. O lufa monianga fo ilia inisi o le tātou tunu.
1: Monile.
0: O le au au nanga nei ane yu so ma tua fafine. Ia, nā fukusi si lera tunu utelo te mia o lufso ya savali e lungo le tātou le itio le lufso ya lifu va pia fo ilu so ya maile ngā pia ulea vano. Ai pelo mingo
1: le fukusi langa.
0: Ioi, la tu te... So soni le
1: tu fa
0: winner ngan winner mer tu tu
1: ya la tu
0: fa man yang ala na
1: tai
0: fe lo ifo mala tu fa ftai fa man yang ala o mele tu nu ila ona nga ai o le va yaso fo yo lu tau ai sha fa si tielo tatu fa fi tau le ne va yaso
1: alo pa
0: sa ye lo o mana tu fo ile le fa pe a o mele mar lu
1: ya
0: ya ona tau ba u ya ku le o ni se fa fi tau pe ta yan
1: Ya,
0: wakiri. O fafita ni fo, iyo. O le mele wa yai. Wa avea le hao mapo, a opo mao tu lor fafo ngale tu. Wa aru faso la akoso, nga tu la fono ila tau le po pe ya le hao. Ai, wa fa tupu tupu la iya ni si yo soli nga tu la fono. Mese lava. Soli nga tu la fono lo wa fa ina ile tu no. Mese lava sa wanga. Mana tu olwe aso ni taito. O le va yasola ne yo le fa ala wi loa ai. Ma fa'ata wa inai ia le pui pui ina o le sa wa ina o na yu tatou mātua mātua le ta ulfa peritania o le Outer Abuse Awareness Week ma ili aso sfuma li mon masina nei se yo ili aso lusuma li luon masina la valini al verso fo o lo fa'ata wa inai aisea o le si lef afita uli faisi ma uolunga o lo tupute mire nei o le sa wai no na yu tatou mātua ele ngā te i totonu o ainga o totonu o whaala potonga o totonu o ngā luenga wai o lupu
1: moni
0: taito marifa fonga le atunu o le atunu ule nei ya ele pe iso tatunu i Samoa mantua fo Samoa iso mātounu olo ie tasiana no fuanga le sa ie vai taimi eva ai ina yu tatu tamamtina mātitua mapu i fonga lele
1: maanera
0: iva ilele iso mātounu peita iane nene ia tunu To ititi le a ise vai panoa o ni usila.
1: Ya.
0: Ele o yaile au nanga lea.
1: Moni lea.
0: Ai wa avea fu ila le taa uo le tele o au nanga lea. Ma vaenga ua faatuputupula. Ia I nisi o soli ngātu la fono. O loo faatino ina ina yo tatu tamamti na maatitu ele ngate tangata
1: fainan wenga. Lea.
0: Au te tonu fu ola oma mao te tonu o lato ainga. Sao se taimita awidi idia lea vaenga. Ai o nisi lea vaenga le olo faatuputupula ira te mire nai. No tatu tue tiru tilo le nisi o vaenga o sau wanga. O loo faatuputupula ira la vale vaenga lea ele o se faafita uli fou. I alo mafana o loo vai tamma mai il tatu o tunu I Samoa. Lua. Ele au fia I ainga uma. O e tolo pulo ina I o tatou ainga olo fia nga lue nga alofa.
1: Belei.
0: Awa ia iska miki uo mepe ufa ale manguia fo yola tu winga.
1: Moni lei.
0: Olo fa atino ina ina ainga nei. Ole va yaso ale nei ima le versante ima yato nei. Wa mantua for tatou por kalamita ilu va yaso.
1: Mani
0: ya. Ae ma le va yaso ante ima yato nei si olo va yaso ale nei. Lea olo tupua fa fita unilea. Na ise maile elisi va ainga olo iai. O nisi o tatou a inga ele o vaita maina. Peita I o lenga o me ka fau a.
1: Niela.
0: Me whenga luenga. A wa vea fo ima vaenga ua whaonga a ina I ele toa tele o latou a inga. Makana ka whaenga luenga fu ilele wha whaenga luenga ele se kongi.
1: Niela.
0: Ia o lo usa wa ina I titonu o latou a inga. Ia o titonu o whaenga luenga. O isi la ia vaenga e o lo ututupu lo a mata o na toi a dia emba ilunga te mene. Ma e ua faisi fa tuputupu la ia I o le telo te mene o mtanga aluenga.
1: E aluai.
0: E aluai. Tele tato wa tele pefali.
1: Ia.
0: E vaenga leo lo faonga aina e ima na tufo. E si tuenga tele pefali taito.
1: Moni la.
0: E ina vaenga le ta ua I le fapertani o le burglary.
1: Ya
0: pole upu fa fa ngo fio ngo I la ba ye le tuno fa man tuno la vanga le taito mor si le fio na tuno un ye lo le se se ngo vanga le o le sau lor kangaka fa tali pelo fali ai le o yai se tasi o yai I lo lo ba ing ni se la vanga na ngali ka ku ngo I le fa peritani I vanga le ka o le robbery pole vanga la le Ua whaonga ina ele a upenga.
1: Ia.
0: Ele tangata olo whai, ele soli ngātu la whono e totas. E wha fefe eise isi.
1: Mau mea tautin.
0: Mau mea tautin. No, ole nei te vāenga pito I mawalunga. Lea tā ua le aggravated robbery.
1: Ala.
0: Kamala le ua faisi mawalunga.
1: Mawalunga kete.
0: Ua iai la tu ua whaamanu alia.
1: Ya.
0: I ka ngakai ngā oi pe o wa atu male to atasi. Pe ko lua, ko ko lua ngai
1: la. Ia lava.
0: Ai ua iai au pe ngā ua whao ngā ina. Ioi. Ma ufa manu wali ai. O faila si fa tupu tupu la iol vai. Ngan nal te
1: mine.
0: Iyo, mana tuwa fo.
1: Kau kia.
0: Ma ufa si ima ulunga taito.
1: Ma ulung, ma ulung.
0: E o faila I e tatou ta avali.
1: Ia, ia.
0: E ese lenga o, I fo ile e ta uo le kalepe ingor ka avali nga ngor ka ka e al ta avali.
1: Ave ka.
0: Ave me to tino.
1: Ia.
0: E sir vai ngan na.
1: Ade ave ka.
0: Ile ave ta avali.
1: Ia, ia.
0: E ese li si ko inga ngo I tulur fa fo ngale atunu. O le ave le ta avali.
1: Ia.
0: Ave sui le lang ur ka avali, ma sui pato le ta avali, ma sui le number plate. Ve umalapa, le ta ule conversion, po le faali li wina. Ah. Ese fo ile tu ai ngā soli ngā tu lafono. O le talepe, faaleanga, ngā oiro.
1: Ya.
0: Alu loma avi.
1: Ma, niela.
0: Ah.
1: Niela.
0: Ese fo ile alvaenga lea. Ah. Ya, o le vaenga lalea. Le tele na maafua, ile tele o faafita uli fo ilele. O le faatu, ni mtanga luenga leo leo. Ai le kulon tanga lo nga leo leo. Iai lo mo le sisoni nga tu la fono le ta ul fa Britannia. O le fleeing driver. Yeah. Po le avita avale ua sola so. Ise mai ma. Ma leo leo.
1: Ah, liera.
0: Yeah. Kusira na vaenga na ta tal tala noa ah, ne fi afi. Una ua faisi ma ua lunga. O le fa no noa nga vaenga nei. O lo afi ai. Le tato u tunu. Ia man tuo for tato por kalame ia. Por kalame mo le tato u tunu sa mua.
1: Liera ma.
0: E iai lo tato tunu mai iai nisi o le tato u tunu u mai tonga. A uso matua fafine ma matua fo mai tonga lo wala o mai. Kwa ile leo alfa samo. Leo lo faa nungo nungo mel tato proklame. Vatu lfa malo fafi lo ya tu lo tobai.
1: La e malo malama mai.
0: Laro konga. Leo lo malo malama leo I fiti. O leo lo faa fonga fonga mel tato proklame. Vatu lfa malo faa tai fo li faa mano ino.
1: Ma niela.
0: Ayo lo o afia ili lau tele. Ia tato fafi tao. Nimiso ni ngatu la fono ne.
1: Mani, mazango fe le tu langa le wa wa wa o ya sa longa. Po le wa le la tu pesilia ni si o tonga to le tu lu. Mani po pa ya mani malu. Le tu langa le o le ngoi. Soi o le me e o po lo o le swing o le plate number. Le tu inga tu langa lo ye wa o le swing ala tu pants ma tu langa wa pepe se tu langa na e fa inga tabo e na ilo. Ale me le o la ku swing o le plate number. E tal tolu e moa a to moa
0: e moa mana tua e tolu I tua inga swing le wa yai o le langa mo mo swinga o fa ngale ma kau diu di fo le e swing le numera swing le numera tanga tala wa kusi le ma kau diu le vanu liuli on ki kilo ku le on isi on tanga le nga le o mai lo ngo fi e vai na swing lo na lua wa au mai ia number plate o le si tapa Sei fa kan mal malama ele pelo por tu spaya o tu putele mal malama tu telefone a miole a ona o maile o numero estava ali tu estava ali
1: so ya ya
0: ya ole no tolu e ma fai ona e anu luma ole tato e a por VTNC
1: ya
0: to tongi le lu su mon tu putala e lo voy ai ona o maile o ni na plate fo e lua
1: oh
0: me lo le fa pi ai
1: oh
0: mana tuala O ila tūne o lo fayel ngā yo inga leo le ngoi. E o fa ngā la tū ta avale amai na pa plate fau ia. Ngā mai le fa pi ta avale ngoi. Ai o le teimi la ve te sui ai. Pe te sui ai na number plate fau le mai le e tala fa te ta iyo na ye sa ye ta tō tūnu uni sa ta tō tūnu pala mai
1: bai sara nei.
0: Le nango ia le ta avale I le vai asura nei.
1: Ia.
0: E mau an ta ngā lua ngā leo lor ta avale. O le ingi number plates.
1: Oh,
0: o lona winga, o le la ave number plate e fa pili ska vale facing o winga. O la ula fau tua ngai si tua fafine lena valau mai.
1: Hey.
0: Mai la tuna valau mai. Ave la le le stalo le ta vale.
1: Ave
0: o le I eipole viti anzi. O na au mai e leo number plate fau. Mana tua la. A au mai le number plate fau le fa pipi. Yeah. I lungo le sistema le mtanga luenga leo leo.
1: Yeah.
0: E fa I loa mai le number plate fau.
1: Oh, okay.
0: A e lo o fa pipi e fau. Mana na public guai ni ai ono vinga ola la ma wa just in case
1: I
0: te wong o ir ta van o vai na ya lo o ir ma ma la nga hoi o le vali la vai ya mana tu o isi ya vai nga mo si fi la tu no e te le yo ta vali o ta fi el mtanga lu nga leo leo mai o vai nga ye lo o ir mtanga lu nga leo leo o le nam pa plate o lo di ta ba ni e le nga tu sa ma le ta vali la vai sa fa ta ta to a fai e to yo ta hai ace lo sa
1: Yeah, yeah.
0: I will. I if we look to your high age, kukusa leta ta vale, tutusa ta usanga. O wal wakuloa, nga ui lau ta vale.
1: Sui, yes.
0: Sui lau number plate. If I ngata I list time yon ay loa, peita. E yai le vai ngau ta vale ta ule afunga, ule VIN number.
1: Okay.
0: Ule numero le na. E match ay le number plate.
1: Yeah.
0: Ma le VIN number.
1: Ah,
0: it's ta wana tutusa.
1: Okay.
0: Ei le si vaeng a peo le vaeng a ka o le engine number po le numero le a fiel tabale. Peita ian. Ei ei lapi o le vaeng a lea. Ei se a. A leang a na fiel ka valen fengo kwe sui a mai si si a.
1: Sui ma si sa pia
0: kuia. Ona e se ei leo le numero le a fiel lea. Ai o le VIN number lea. E se le tau. Mor si le fiel a tunu ui le vaeng a lo ia. E se se ta vale. O le vaen. E tele la vana iei tu o le tatu ti o ta tele.
1: Ia.
0: O lo ye numero wo umo na tu si tua. Lua o rumor tio ata le tele le numa e pipi le dash tolu o au tafol fai tutoa o lo yai e o isi tavale e yele numero ale
1: kai me kakala
0: mar kakala e fai koa a e ta uala le fa mauti no mai o le sile vaenga e ta uala ta tanuang la fia firine a fai e ke fa aka worka avale mare Facebook wa aile nampa plate siaki male VIN number pe tutusa o le tato upenga tafa ilangi le ta o le car jam tai tofa mole o ina so se si la vole atunu e mafai ona alu lungo lo upenga tafa ilangi le ka o le car jam ka kokongulea le numero le nampa plate o le ta vale sa umbalola ia le nampa plate o le VIN number ona e si la sila lea
1: po fele
0: po kukusa
1: ia metra ngai
0: ai se atai to marfa fonga le atunu o le kaimi o ke a vese e le ta'avale le no fa atawa ma le Facebook.
1: Ia.
0: Yeah. Ai maua o ni tanga lue ngā leo le o le ta'avale ngawish. Ia. Yeah. E le utu tusa le number plate ma le VIN number.
1: Ah, ala.
0: Mori al kula fonga la usola kakamara kupi.
1: E ke nape la bea.
0: E le sisila lao ye. Ia. E te lele a fianga le atunu.
1: Ah, ala.
0: Mo le atunu lo fa fonga le fia fina nei.
1: Ia.
0: Mo o e le tanga ta fa atawa ta'avale fa atawa ma le ta'avale.
1: Mo lo sa unga lemu.
0: O lo sa unga lemu.
1: Dai.
0: O lau matafai oi. Faila ngā ruenga e wha amauti noa.
1: Sa o lele.
0: O lo sa o wha amaumaunga uma o le ta abali.
1: Ia lao mea.
0: Ala vaenga iyo me iyo bene tau. Vaenga mo mora na. Lua, si yaki le ta abali, pe o se ta abali o lo unga oi.
1: Poska le. Ha kongua. Mana
0: iyo tu tolu o le vaenga le e se le ta ua. Si yaki le ta abali, pe le o yai, se no no ngā tu pe lo fai yai. Ai se a.
1: Yeah.
0: O solo yo skali e pofe fo o talo.
1: Ai malai.
0: Or kai me ali li wer tanga tale ta vale illa lo longa ino. O longa ino. O lo marka ko finance ka ko so mai.
1: O yer na.
0: O yer na. Yo. Pois si la lai. Ile chele la fianga. Ah. Dale o solo si mi lenga.
1: Dale matala. Dale matala. Le o sa uno ya.
0: Ya.
1: Ah.
0: Lai ma se se se ngol va en alia. Malata to fo tuanga o o le ave ta vale. O lau mata fa yo.
1: Tai.
0: O fai fus pa o kamiki.
1: Yeah.
0: O fai ngo fua tamiki.
1: Tamiki.
0: O le lei pe por tama. Singa. O sa unga le murka. Singa. Le ai se ngol fa tus tus sanga le. Ma o ere tanga tafa atau ta vali.
1: Tai.
0: Si aki po sta vali ngoi. E le se finance. E le se loan.
1: Kau kia.
0: O ai o le si le vang ola fau tuanga la vie le atunu.
1: Ah, tai.
0: A fai ola kango e karen tua sta vali.
1: Yeah.
0: Fa mon mole sa mo. Ia e fa maoni e titongi ina lea.
1: Yeah.
0: Le lua whenga inga ile lo unor ta avale lea. Ona ole la afa inga ili sua fao lista ngata lea.
1: Wow, ok. Ngai, karen toa.
0: Ia, sa ole lei taito. Nga sola nero ka maka lea. Ai ki ngā inga oea.
1: Ia.
0: E kong.
1: Mani toa po e ta porkan po o. Lua maa sinta roi po nien ka. Nga po le nien ta talanoi le tu langa lea o le karen toa. Ia te a ua. E lele pa maa po le le ya ua mole. Ia. Awa le a bea oe makano to se si mea. Mo le saunga le mua ta. Wa le a bea. E alanga pai o lungo le alofa.
0: Ya,
1: mani. Lungo le alofa. E panga lea. Lewa e tanoa le tūlanga lea. Ye, pa maoni la oe lea mo le tūlanga. Awa lea. E aru uma i lea. Era o marcão então o pedido salão
0: Taito esse é aquela faça vai esse é aquela faça o ponto
1: ele esse sim ele
0: esse calango ngi ola uva maoni tongino tavali aí kasin masinga o que ir kanga kala Karen tole la kurkushi o le kong ir kavale solo mal tavali pia
1: bako ir kuspa ia ka o horga
0: pelo e yai vai ngai pui pui ai oi ta fai o le Karen tole tavali ya te oi a o le ave iso uso po se xolo ai e ma fai una etoia lui company finance e ki alu au mai tap ko se i se mercado yeah. Lela
1: mai ya
0: mai ya te oi
1: mai ya ken
0: mana tu avoi te tu ya ni te fa pera ku se ole mo ku pera di le lang fa ra ulo le ai o lo o le te fia fa mana tu le tu nu o lo ia ia lo mata ma fa na o le tu nu mata ma li o le tu nu i company fa tau ta vale
1: ya
0: tala tala noa ai kele i faya se fai unga e ki Karen tu a se tavali o ila fia ngā lea loli ngan man mana tai ngan man mana ngan tātua ji mana o lo i inisi o lea tunu o anoma tama whana mta mani o lea tunu o isi fale tavali e mfinga lako susangi e ki oi o lea la ua yata tau a o Karen tu o ina tavali lea ai leifa maungi kaka lea e ia isa a yata tau kero kwe se ime le tavali mana tua a fai o le tavali leo lo ila lo lo suafa a la fa ngai dis i la lo le tu la fo e ke le la wo ya to e mai lo taba ah e fa se mari di yenga tu tu sia
1: ya
0: or ka ba le ali kong ya ola ola ko ko mai e ya ni ba nga fa pena
1: kong
0: e le ma sa ni cha to tu nu va nga ne
1: mo ni la
0: o le fa yo se mari yenga tu tu sia le va ni u so mo to fa fi fa ye lu mo le
1: ta to nu
0: Ah, tal tu e ye te mi la pie.
1: En es ser sa un
0: o la la fa tu ang le tu. Si la si la tu to ai ba en ya. Pero va ang le pero na eta u le fi fi ne te tu.
1: Tai
0: la. O le u te le na ta tu fa yin ang le ngale lo fa pite ya. O la le ve ka kul kula fo.
1: Ya.
0: Ah, o lo no winga la. E te ta u la va ya te oi. La un alu nga mo mo. A mata mai ya il fingo le vanga lo Karen tu. Se yo o a ina fa ta ulu tabali. Se yo o ya fo ina ye na e au mai tabali mai lungo le Facebook.
1: Ya.
0: O lau mata fa yo. O le fa mautino.
1: Fa mautino.
0: Mo mo. O lo so longa le me u mai lungo le tula fo. Lua. O se fe oi mai ngo tula fo.
1: Kong o la ma. O le si me a tu mo va o kusa le ya le le ma le. Tanga tapo le le ya. Que le va peo fa ku o le pa ru ai e a po vai tei mia o kele ko manga ku ia
0: mari mari
1: le pa o ngalo ka lai singe e a merka pa le stanga cha volo so le e mana po le o ia so so long e ma ka o ki o le sabor sal o le sabor sal so
0: ta u va nga le
1: ka ki
0: o no lo ye le tunu na vala o mai le so o ye ni se la tu le na fa nga ina le tavali
1: ya
0: o le tavali le stala ye la tu pite ya o leanga ave le lofa
1: ha
0: tonu
1: kongu la
0: fa ngar ka valenga feo ya isio to ai nga se i mosko ka valen ko fa foi mai mun muriang sa ule te lo sala ha
1: ya so
0: wa ave la ma va nga ko punitia ai
1: ya
0: i fu fuanga ta to ai nga mo mo vole la verseli ni tongi sala ni ya e mo fa mana tu la tunu
1: ma ni la
0: mana tu so se sala la vai sa
1: ya
0: o tu o le sala le
1: na e ye me pai
0: o lo ye de vai nga
1: ya yeah.
0: Pe e tano ai le nei fia fia fai tau wina e ma fai ai fa le tu la fun
1: ko ya lue
0: o ne eli li wina le sala le e ko fo ier kan ka le o le fa ma uninga le vai nga le e le tau sala tin ve tu nei e lu afi la u sala nga maua
1: ka ki ya
0: e li ma sala e se nga au mai
1: ko ka
0: o no le tangata nga u ave ai de ka vani
1: e
0: a u le suir ta vale lo ino na ingoa
1: la e adwo ya
0: ya adwo a no tango la i tu o le sala le ko e kusi u to e fali liu ye
1: sa po ye
0: ya o fia fo ngi me ai lo la se se e ko e vidi vo mai sole o le wo mo mai sala o a o inga fa nga ta va e me yo va ya ko kongi la la sala ale o la to e fa fo i bel ta va ni a o lo na winga e ye le fa ma o ninga e ma fai o na fai ya tu la la
1: Yeah.
0: Ah, to il liu le sala. Il fa peritania transfer the liability on sala. Ni liu le sala le. E koi fa foi.
1: Yeah.
0: E ave e ko kongi tanga tele ol vaenga pitcho si ni ni tawa. E e fa matala il temi le fa tumu le tato form le. O le tavale na o ave ya pai mala fa il aso le.
1: Yeah.
0: Ele o ya tia ul tavale.
1: Yeah.
0: Ai ole ngole mal telefoni le. Al tanga tale ku sa pekele lo le twis. Al numero mal telefoni. ave ile ile mtanga lwe ngale leo pour le Auckland Transport for the council on la kosuya ile osala ia e toi fo ia ile to lo fa ile fa le fa
1: mana ite tu langa le wo eta wa tu mo ma o tu ole ole ole pet pale ma to la usala ese le ta wo me le wo en ano ya tanto
0: sa on
1: la wo mo na ba be le sa yo la ngona wo ba be le ita ana ke le la ngona ku a ve pa ite le o ete ma sal salo ite le usala le tike le o mai ko ke le ana le wo eta no tu langa ma tango fie tu langa le wo mo le fa fonga ma si o ta ta tu no ku o le pet panga ko fa tau a wi le ili ai toi mowalo am no ko ya ngu ko e pa po ye me nga pe on ta to no ne po le li maron ma ya
0: te mun ele nga tsere na tsei tu o le shi le va ngo te fo to ina ile tu no a fa ile ve ke shi le fi ile o oi
1: ya
0: o wo e ti tu tong ya le sala
1: ya
0: o no si si tu va pe wo e manga o fa sa o ina tanga tsala e fa fe oi
1: pa fe oi
0: le ngo o sala ye sa
1: e a du ngo
0: e hanu nunga oi, ma iei te merit points.
1: Te merit points, ne oa moa.
0: Ma olu teimia e oa iau points ngā se lau.
1: Ia, uma.
0: Se ilolo la se ni
1: morko. Oma, for pasto, for the man unu.
0: Ke iau a vidi deo vila.
1: Vai, vai, vui. Vai, ake kura, te tōma, vai lo vidi vila, kai oa vidi vai. A o iare, nga wha mga kua, ma te merit points.
0: Na pia, kāro wha leo leo, la leo wālu leo vila. Langa nge iei se...
1: Fatamala.
0: Fatamala.
1: Fatamala.
0: E se de tā uona i vāinga la iti. Ina i e mana tua ele atu ya wale sa wale mufa sa wale ne fia fitaito pia no tau wate mwosola ole vaya son ne ile olo fala wilo ma fata waina ile pui pui ino na yutatu tamam tina ma atitua ma isa wanga ye ili fanu nwa ngale temine ne ono lo ye ise vae nga olo tine na bala au ma ina yutatu a inga ina yutatu tamam tina ma atitua ese le tau o le vae nga o la ule a fea ila tolo o fai nga lue nga fa maoni tolo pulou patolo fa malo mla o faftai ai e patino al tato fa tua nga rene fia fi mo ila tau o la tau fai a lea fa le
1: reforma
0: suri tu la fono mana tua fo ite to mla fa fonga le tu
1: o
0: le matua o soifu o na yu tato tamam tina ama atitua o ye swing o soifuanga ile mafu fa
1: aniela
0: anga mo molna
1: sa only
0: o ye swing o soifuanga fa le tino
1: ya
0: mai ile to po mala e ile tele mala fa inga ta o le ngalwen
1: le wo ye tono
0: le wo ye ile nga tsa ye lato
1: ya
0: ai mo lato o lo tau sia na yo ta to tama tina ma tu
1: aniela
0: mai ile to po fo mala si le fia le tino na ye inicio vai nga o le o no o ile tu na fonu o nei o tātou mātua o lo ono nofo i tōtono o āinga a ua iele wha maunianga o lo usau āina. Lua, o nei o tātou mātua o lo ono nofo i tōtono o whale nofoango tangata mātua o lo usau āina. O lo tō tēne i a alo mawhāna o la tunu o lo uwhainga luenga ngā luenga nei.
1: Mone, le sau no.
0: Ma iei ni sio āinga o lo uwhainga luenga
1: ngā
0: luenga nei mātua tātala noa. Ma inga mōmua. O lou tau mawhai le whaasese, upu whaafai ngofi, o lou whaavale a ina, leo lom guamara ko inga. Leo lo nofo ino fuanga, leo lo ewa, ai e lalo ngā luenga. Mua mua, i a lako bank account, ma lato, lato tupe. I le kaunga e whaia rwa inga lea.
1: Ie rama.
0: Pa ua leo lau ngā luenga, o lau ngā luenga, o lewa ai e leo lo lato soifua malo no ina, ino fuanga o lo iai. O lau fautuanga i lea tunu. Ta upe yo la tu ai ave ya la kokus ku pe ma vai
1: la to e
0: la ku ke fa ya
1: la ngai ma ma ni la
0: o lo ye se va en avulile wa ka wa un pipi lo to la to lo fa ngar we nga e nai ta mam tina ma tu tu o wa le sa wa pension en lo ko mar ko in
1: sa lo ko ila
0: lo tu va en na e se le ta wa mo sir fio le tu
1: ni na
0: ma on fa ya le o fa ngai la to le lo fa ngar le se pika ai fa fa le lo fa wanga mo mo na lua
1: no pai
0: o lo o yai le fa fita uli o le fifia ingi lo ko mar ko inga tulo fa fa ngala tuno
1: ala
0: ah so na ya tuno na valenga na la fa nga ina fa fa ngo fie murtato por kalam so nga ka su solo lunga lo ko mar ko inga pa o le tei mi fa ino e la to fa la au
1: ya
0: su ye yo la to ya afu mo la to la e ile fa ta ile ina la fo i fa le le ta o le au au nanga umale o le sefe ai Malaysia nga le muai na yu tatu tamam tina mat tu
1: morning le sa no nga tumor va
0: a te tumor va fonga le tunu I lau lau vai atilo tilo. Tu lau wan fa fonga letu no.
1: Yeah, saunoe.
0: E kau kwa lia eno ma fau fau. Winga fa a leman wia leo fai e tangata ni. Wai leo se lako kangaka.
1: Mone.
0: Ngal fai ngad winga.
1: E le popole ke ni.
0: E le popole. Ngal kupea ya mo. Iyo, ngal kupea. Ngal kupea no no anga. Ole wo ai tonu ai nga yo lato walo ma fana.
1: Wo fai eto.
0: Na ifo ma yo lato manaba.
1: Tonu ma oto
0: manaba. Yo lo fai e lo fai ya.
1: Ah,
0: ole te te tonu le fefini ole fa afunga mai nije le tonu le na matu tala noa. Ma ma wo se fiso soani. E nei tatu to mamti na matu ole wa ngofo I nije ole tatu to wai nga. Wai nga mo mo. Ma na tuolo ir por kalamele u fai le tonu fa aftai le tonu o New Zealand.
1: Yeah.
0: Le sit seni nei nei tatu to mamti na matu ole wa o mai New Zealand nei.
1: Ma nei.
0: Mana tua, o lo yele se le nyolo mawa na yo tatu ma tuna te minu nei.
1: Morning sauno.
0: O ini se la tunu o valau mai, soli. O le o se kupe lom kua marko inga, ai fa onga ila tu o lo.
1: Me lo ne ua ni.
0: O ngu kuli lo lom kua marko inga.
1: Kano fai.
0: Ai le manga o yuma aver tupe e ki pira kulia.
1: Kua lako.
0: Ele o se vaenga le leile vaenga.
1: Le o se lofa.
0: Tu langa fa keo isi ano.
1: Yeah.
0: Ile fa leanga nu um. Mal fa tu la fono.
1: Ma ni. O
0: iso lia uma vaenga ya. Ele te tau na e fai ala vaenga lea.
1: Kau kia.
0: Le si vaenga. O lo o faitio ina. O se upa fengo fia fo ilele. O lo o complain po faitio na yo tato mato. O lo o sawa ina. Ila to iti tau no la to la vaenga. O lo no winga. Ele o se fa fitau. Ile titi fa fitau.
1: Ma ni ena ba.
0: O le si vaenga. O lo inisio tato mato. O lo koloko e kongo pokuma isi vaenga.
1: Ya, ya.
0: O lo fautuanga lea tunu.
1: Ya.
0: Ah, fai, mai o te le tio, taito mar fa fonga le tunu u, ele o se nga ruenga fai ngofie.
1: Ele fai ngofie.
0: Eyo, ai a fai, e te si la fia wa avea ma vaenga, o le a esoli ina ili tu la fono, ma ele tau sia le le ya ilato, fa mono muli. Si inu ngolo amu se fsosoni.
1: Na, na.
0: Ba ai ni sio to wa inga.
1: Tala noa.
0: Tala noa, yai. Ba ai ni sio o wa inga.
1: Yeah. Pa soi.
0: A vakulung kua marko inga kua kikausia.
1: Pa soi. Mani.
0: Si avisi na maa maro lunga.
1: Ah, yeah, kene.
0: A vakulung kua marto inga, polo lom tu, polo to inga. Fai isi kua kausinga. Wa fai yasi ke leo le, fa fita au li le oye ya, ui lo ma fau fau. O lo fo ima lo si lo fie ma lo lo. Lua. O lo iai no fuanga le lei ito tono ni isila nei. E ma fai o na ave le tato matua. Tau sile I moro lato saunga le mu. Ai se a, ma inga mua mua. E le inga tele lambatia o saunga le mu na yu tato matua. Ai ala e a fai, ma il kulafo.
1: Kulafo.
0: Ma inga, manatua.
1: Sorry kulafo.
0: Sorry kulafo. E le oto e po ma la e sile fia la tinu.
1: Moni le, saunga.
0: I le tau sangan te vete ne ipo na tu atu. Le sa mu li a ise tina ma isio tato o tinu o tonga. Le na maliusi ona to lua tu lo fa fonga la tu nu ia ai mo wa tu fuile te le yo fa le tu nu inicio manu wa sa ia isi isi tamale a o la cha u le vaina out of abuse ma u o le le le vaina ma u le fa ma on le tau singo la to le na mo li ai si tina ai le ngal kasinga
1: ia
0: o ia inicio la to u mo li a ma kuwa Tu sap e fai mai ngai ki ki ngai ngai lao mara po e tau sina yo mātu. E le ai sau pule e te whāo o ia lato me tō tino. O le vāinga le mōn sirfi e le tino. E le ai so la, e le ai se pule ia te oe, le ise maru si anga ia te oe vāinga mua mua. E te tau fia fia ai. Mua mua kusho lau, e pa whāngau, e o lava I se leni. Ah, e le mafayona e faiere vāinga lea. E mafayona e tala nua. Kana o lau lawe e fautuanga, a faiola amelum kua marko inga te tausia, fai se tau tala nua anga
1: mai
0: uso matu fafine.
1: So anau pole
0: nui. Vaioko, le lawe e lom kua, a pako mali e mo singa lua maa singa, ke vai lom kua, ia baku inga ba, ia leis, a pina. E mau waila, se malu lunga oi. E le fai ngofi nga lunga taito.
1: E le fai ngofi.
0: E mana o mia fo isi taimi mo.
1: Malu
0: lo. Masio a inga I te malu lo oi. Ia matoi fa fo winna I fo ile malu si le tino ma fo fa uma lenga.
1: Mali e lama.
0: Koi fo I mai. O lo filisi ya mani lilwa ingo tato
1: mato. O sekia.
0: Peter, o nisio ilato, wa fai ya ono le tiri tilo I se ile ni mua mua.
1: Nga.
0: Lua, fa ile va inga tangata. E musu ewe e se fa pe maile lau kile. Kua le alo fa pa imana fa ile hai. E le oi loa e le lau tele tamua, le fainga taha le ngalu e ngalu e fatino ina. sa ili se fiso so ni manu o faingo fi
1: ne na
0: a o lo vaye be mal fano no ne tato tamati na match tu te le tato o nanga o lo yai fitu al pacifica
1: ya
0: ah so 2 or 360
1: that's right
0: Totele yo tatu por kalami fu ielo e ma fai una avvene tatu tamanti na matua e la tuti ma fu te manisi fu tamanti na matua la tuti tantadie fai gomi ngu iui fai li pele sweepi o hala va va inga or kai min ngale avelum ku marco inga pa le sau koma kai min na ke iui relax ah what tatu tam fai imam tua o le si a nga fa la putunga nei
1: ah dia
0: E te le le avanoa, e whafo wina e fwoi maalo se lom kua marko inga.
1: Mone le.
0: E le ngate le tino ma fwofa ma le nganga fwo. Wa ai se a, e a kukana mwa kui disa lom kua male sko inga. Mo wa kwa kala kwa le nga fwo lea idea. Mone su inga. Ai, o le vaenga pito sili o na tau, e pui pui a ilo na tu saunga le mu, mai saunga lo tupu te.
1: Nia na.
0: O le fwotuanga le a I tato tino. A fa yo ye yuta tu ma tu ai no fanga o lo ite mantina ma tu o ye so ma salu salonga o lo ye ni sa wang ma yo lo fa si se ma fa valia fo ma fa nga ai ne ni se la tu lo fa nga lu ngai o ni si ne yo va nga chilo chilo a ko wa ku fa si wo le ko ka ngol lo mu mar cho ina fa no no wa ka ngo fikiri ki do ma fo fo pe ye se fa fita
1: ta na no lo le
0: ka ngo ile nga chelo ofisa Olo yelum ku marko ingal no fangolo e awotan tan nom tan galo ngal. Sia kitino lom tu marto ina. O yengi manguanga.
1: Ah, wa tupu, wa tupu. Olo
0: tupu tai tupu pe. O yengi uno o ayo la tu tino. Ah, wa ai va inga fa pe. Sia ki ia va inga fu ilo la tu tu tu sa tu lo. Po le lei ona fa ta ele tu lo fa malu. O le ona suyo la tu la e va inga umana e se le ta hua. E ke va ia fu ilisi taimu. Wakaule ailum kua marko inga.
1: Yeah.
0: Aise ya. Wakaunga fshiringi ya. Iyo. Yeah.
1: Upset.
0: Wakaunga fshiringi ya. E yaifo ilesi kai meke lako. Ah. Wafaa.
1: Wakaule.
0: Fare fiefia wa umarki. Le au kafolum kua marko inga ufeika yawe.
1: Mule pieta lomai. Iyo. Umanao ya beese.
0: Wakaunga ikalungo ya.
1: Wese metu.
0: Iyo. E yaile tai meke la tufa pema ilum kua marko inga. Ule fasi ya uir baenga ni.
1: Mana.
0: Awe te manatu mama. Ai mesi lavana yu tatu ta mamti na matu mungu ngase ngase fulele dementia.
1: Hira.
0: Le ta uwe tatu.
1: Maru malu.
0: Maru malu. Maru malu matuwa le kiri nga uwe kakulio ili nga ngana na.
1: Ya.
0: Wata tauna efi talo tala noa ilo mkua marko inga. O hava inga ulo utupu. O inga fai. Ah.
1: Hira.
0: Ali ei talo noa ili nufuanga ulo ini yu tatu matuwa.
1: Hira.
0: A fai la veke vai ya kuiva inga lea wale ai asesu inga. I'm a fire on a tattoo to see on a tattoo, my two family money for your decolum. Tato,
1: die.
0: A more we are local, more marvel for we share no to see in a yoke matu,
1: my name
0: be tight with fight lang in a lato for the
1: bottom.
0: Only she living more aloma fan now, Martato to no more meritato for calamity in FF. But if I'm young, I keep a passy for your man, I keep killer, I keep
1: my dear.
0: Ah. O famanu yanga mai le tu o tatu tau sieni o tatu matu o tono tatu la mamoto. E le sia ngai ngofo lom kua ya keoi. Malito ina. Pe a hafa yele o sefe msa o nganemu. O le baenga pito si ili nana ta hua. Po le alo o lofo ina yo matua a hafa yele o sefe. Ila unga yo inga po se nga yo inga se siolo a inga ya ofia ilo to uluwa malafana.
1: Yeah.
0: Fa mulu muli. Abel num ko marko inga se no fa sa male mu mu la to e se ta u o le va inga le onolo va ye pe mal fa no no
1: ya
0: le a fio le tu nu i sa u angolo la to fa ti le
1: mata la le ta
0: ma ka la le tu e se ta u o le va inga le mai ma mu ya ta to
1: ma ya
0: a ye ta u ye mala chilo chilo pa mu ya nga le misi o le tau si ana yo ta to ta ma ti na ma tu a fa ye la kulo mu ku pe tu tu ya silum ku marko inga ala umel lum ku marko inga fa pelle nga yor vainga u de dile u fi keika
1: ya
0: fa malum fa chen nga lu nga lo fa ye u ta wai nga ai chala chala no chala chala no ma fa so hai por me o sa on mele kan ngo mel lum ku marko inga vainga ola u pele ai ah u ti fa ta ile tu nu na bala u mai Nena avi ele fau tua ngai vai ngai tu im fau tua au mai tu sfola un pe fana ona yuta tu tamati na mat tua ina la tu tau fia ini sho tato ai ko mer ku pelum ko mar ko che ku yer ku pulle lum ko mar ko po ya vi ah si le si le tu ai le ngalu nga mai ai alo e fa tino ina man ngalu nga lo fa pe no tau wote tu or fau tua nga mo ila tu lo fa la tu fa ye le vai nga ai etolo pulo ma muli la fafta ima la ufa malo
1: ai
0: i alo ma fana wa mesi fo ili lo lo tatu utinu o lo fea ngai ima na ngalwinga fita
1: matua
0: a o lo ufaya ma la fa mao ni marfifia a amu yoko a
1: amu
0: yoko tolo ma wala wanoa iyo
1: cho
0: te ma futa ima na yotatu
1: matua a
0: ide ima sara salo taito a isi de ta uo le vahe ngalea
1: ngalo isi
0: taito ngalo to tele te midnight waka ho ola vahe ngalea ai ai manisi o vahe ngai kua mai luma mai leo lo tupu ba ai le vao matua mfana wa makang so sopo ya fana wi matua
1: mana
0: leo lo tupu te midnight leo
1: lo tuaoi
0: wa leo lo kuaoi wo ai le vahe ngai wa fao di mai le fana wi matua na ye ni shiru tatu tunu peno ta wotai te ne mfeno ta wola to suafa
1: ya
0: e wona matu talanu soli if I could look more going ideally, let for my for equity for come yiki, I'll follow on my co.
1: I'll
0: my two one day, latter to titillo tillo, vang or limas full one, I leonus full with us.
1: Right,
0: right. Well, I'll for Kuanga, I've been long come more going.
1: Kia,
0: and I tattoo much of Kuli for my funny.
1: Nara.
0: Eh, ini makulah tu nufa pesulai siapa kala dia dia. Mana tua tu?
1: Rasa olele.
0: Awak fafung sama yalum fanau.
1: Ya.
0: Ngoceh lo yalum fanau le fafung sama cacat pokok.
1: Sa no.
0: Awak lo ino le tulang esosok poyo maku. Ona ilo le. Ngai ma faya ona tausi ma bayu. Ah. Aisyen nufang filmu ikan.
1: Sa lo koi.
0: Sa lo koi.
1: Koi. Nasi pa.
0: Afikir efi falung fatulung alum kumur koi ngamana yo matu.
1: Ah.
0: Fengo fie yo vainga le.
1: Til fie ina o miana.
0: Tel ta tu tu le na vala o mai. Fa me solo ke fer kulo o ka di iso le le fengo lo. Ai ngo fu kulo fa fa mal fa.
1: Ala. O ka o ka
0: so. Fengo fie yo vainga le. Su mai lu mal ta tu ofisa. Ba ku ka ko pe paye ka le tres pas no tis fo ni.
1: Ha. Ai ya ken.
0: A fa we so polling ai lo so ngo le mu ke ka ngo a ver pe pa le li ile por ta bai ta ile. Ya. Bilim tanga luinga le le ko ave yai. Ma ko tanga luinga le lo kliva yai kuli le fa fa fa di.
1: Ai ya ken.
0: Fai o sia o inga.
1: Ai ya ken.
0: O nga luinga lo fale na ki fa ke ia ile.
1: Pui pui ai le
0: malo le ku malo o ile wa no.
1: Kongo.
0: Ai pui pui ai o e Martina o lainga por te mako lainga ilo lo sa ngale.
1: Ah, ni era.
0: Mai taito mal fa fonga le tunu.
1: Ah, tai.
0: O le wo to e fo email va la wo le tunu e fa fte ya fa to anga.
1: Ai ya ken.
0: Wa nga ko kor fa spipa. Kangilo.
1: Kangilo.
0: Mi lolo ni mafofor kama kiki tulol fa fongo la tunu. Fai la si sion mea.
1: Si, ki le mea langki.
0: Ai, mantua fo I,
1: le
0: fa fongo la tunu. E yai mafua, waso sopo ile fanao.
1: Ya.
0: Ile vama matua.
1: Mano, nato yari ta mama tina.
0: Kili.
1: Ai, ya,
0: kili.
1: Ha, tai.
0: Paenga muamua, matua. Waka unga kosiska kolenga fo ilele le vao, oi ma le fanao.
1: Ya.
0: Inicio vaenga tou te faso ai.
1: Faso ai. E leo se paha koso? E
0: leo se paha.
1: A se me.
0: Me ia ia le lenga.
1: Ngā, kongua.
0: E ia le teimi tātou te tali tali ye mo tātou fi fi ai.
1: E
0: ia I fuele teimi. E ka unga whanungo me o ila kali ia kia ule o te māma le tina.
1: Tai tu marwao.
0: A.
1: A na ia.
0: E ia I vaenga I whaitio I nai nei o tātou mātou.
1: Mone le sau no.
0: O le a wha fi feanga e whailo wakali I awole ai pia, awole ai maruanga tulo.
1: Ai mosa oe.
0: Aole ya society si asala un alguien ale fa.
1: Raka gio puse como la sa. Ole afa male loku kala ilo ala ba ayer.
0: Era ki foi pe alo.
1: E loku.
0: Ole afa fa fiona e tala no ile atali. Aole so lo musa ya lo kamo fa un lo ka di polo wa fin.
1: Ah, tai.
0: Tai. Wo ye le va ta pu yo le wo le ma fa yo le so lo ya.
1: Ya.
0: Ai se a e ma fu mai. Ile le ma fa ona e sa o lo fainga.
1: Ya.
0: o tu la fono e tutono lo vai e pui pui ai vai nge lo tupo mai lua e le ma fai un etala noi la fana uska il cooking ale fa lungo
1: ai sel me la che mani ai ai aquel
0: che le io ta tu tu o o le carangolo e e te mai lunga cari sorry
1: ya
0: fa lungo il cooking am fai fa le lo vai
1: ya
0: au le vai a tu lo le ngana la fa ngai o le pa pa ku fo ding o tina i vai so un
1: passi il tema
0: io
1: Kwaale ele usifa aia ilpana. Edepi wa aia ilpana.
0: Wa yei fana uo lato faya nisi yo vaenga ya.
1: Aia ke.
0: Ono ole pui pui ole saongo le mu uo lato matua.
1: Tai tu marwa.
0: Wa ile kei mifo ilele uo soko ile kari ifusulo martama.
1: Ya. Yeah.
0: Ono ole pui pui ole saongo le mu ole tina.
1: Tina.
0: Vaenga fie fa manino.
1: Aia ke.
0: Ila lor tula fono vaenga fa sumarvalu. Tula fono soli nga tula fono hachala uo sumartasi. E ma fai una e fai una ngayo inga. E pui pui ai oi.
1: Ia yeah, no.
0: Malista ngata. E se fe ai la, ia fana ulva inga le
1: lwa. Ia, ken.
0: Ah, ai ole fautua nga lava ia. Matua fa mole mole. A vei ta ta unfa te ta inga fana. Ah, te tuma lfa fonga le atunu.
1: Ia yeah, lava.
0: E pa ufo ila upiko la au itono lo ai nga ilista imi.
1: Ma lia lava.
0: Ila, ila ufo i ta ta ino lo ai nga.
1: Sao no.
0: E ita imi o te sasi ai.
1: Ya.
0: E kemi o kisise. La nga ele ange lu umatato.
1: Mone la.
0: Pa wale ole vaenga. O titatalo ile atunu. Ma yo kei lofo ya. Ia ise ama noa e titala noa ilo wainga. Ia fa maru lufo ilfa nga muka me ki. Tamiti martina alfo. O tamiti po ol tamavo.
1: E teleto ile alo ilo fa maru. Pa maulan. Pa kwa ise kama ki.
0: E siri ya ku.
1: Se me wase. Nga iya kene.
0: E ia ile teimi. E ma fayuna e tala noa ya. Ma lia foi o kurfanga ua sevo ya nefia.
1: Tai.
0: Tan nortina la inga. Ma lia foi lo fina nga loa is.
1: Ya.
0: E ia ila li si vahenga le mangol vahenga.
1: Ya.
0: A wale fai mau maa sangi lo alo lo fa maria e fasilisi as.
1: Fasilisi as.
0: Fa maria nge fasikai hao.
1: Maria.
0: Fa maria nge fasilisi lua i kula.
1: Se a kua.
0: Leila. So kula fong sa ola nge lo e fayo. Ah.
1: Anu lo e mori set.
0: Yo. Waka unga sauki maro.
1: Mori set. Ma haji tumono ba.
0: Sa oli. Ah. E ta uo lo vahenga la. Peino ta uo. E ele ele sa o umata ato ili te lo.
1: Ma ne la.
0: Fatino ino ta ato chi.
1: Sa o sa o noanga tumono ba.
0: E pa ua lea. Kako ke sasi. E yo tatu ilolo tatu si. Kako ke lo usuli inga kula fungu. E se ta uwa vanga. Ole upu moni tete marfa funga la tunu.
1: Nia nama.
0: Wa e se tari talunga la soi fuanga uwa ya inek. Pela fam kalanga fa e kai.
1: Nia nama.
0: E lo uwa lai fu isa amua. Ya ka ilo yei. Kele yo ma ila ila ilo uru tunu alfa funga la kumu. Ile ka lomba kuwa.
1: Ai.
0: Ka aku ele si.
1: Ai leo sa usi si.
0: Si ya. Ole tele yo vainga vapia. Saka lia ilato iya vaitaimi. Isa amua.
1: Ia.
0: Ole sasa.
1: Ia.
0: Ole vanga pitu sili lea ona taua. Ea oa wina iya no mafana.
1: Ia.
0: Leo o tatu o maile ne ya tunu.
1: Wese.
0: Ole sasa. Ole suri kula fo.
1: Mole sela. Mole sela. Ai ni fa pinga ta mo. Mera nga tu lo mai lu pe ta no la sa mo. Mera nga lu pa lu pe sa se kom.
0: Pa lu pe sa se kom ki.
1: Pa lu pe sa se. Ola sa sa sa. E sa sa bi dia leo leo.
0: Sa ole ya.
1: A sa mo. Ku lo ar nga. Ole ole sa sa ai ole a bi.
0: Wo wo oi. Ole ma ai le u.
1: A ne wa wa. A ma pa pe le ka dia sa sa ka ko ma ko. E fa pe nge po pe me ra. Ku li pa tsala nga.
0: E fa ya la fa ma tsala nga. Ma le fa funga le tu.
1: Nai tu mor bao.
0: O ke fa fa kai ma tu e le sa sa mal fa tu no.
1: Tai.
0: Wa anga le ai. O pe o lisi malo vale le. Mo la tu le tu.
1: Ta tu.
0: Ai no o kere ro ni kai.
1: Anga le ka dia sa sa le le.
0: Pe ta yan ni. Wa ese ta le to lu mo so i fuanga. Wa ese tu no o ta tu yai.
1: Ya.
0: E te taula. O ngaka lo sa sa sa mo.
1: Ya.
0: E ta tu wo lo la lo. Tu la fo no le tu no.
1: Ai ya kele.
0: E fa ata waina le nei atu nu.
1: Ai ya kele.
0: Ai ya ata tau alo ma fa na.
1: Ala.
0: Ai se a e ima fuanga le fa fonga le atu nu.
1: Ai ya kele.
0: Ua tele o la maso i fua o le fa na ua ma uma.
1: Au ma.
0: I se upu fa fa ingofi i le lima keke o ka kou ma.
1: Ma tua.
0: Wa oma. Mana tua. Wa oma. E ese le a oa inga i le fa peritania discipline.
1: Ya.
0: Ese le sa waina. I le fa peritania assault.
1: Ya.
0: Wale ilo ele atunu fa vasenga le vale.
1: Ala.
0: Ole afa fe fe e kalangol kama kiki awa ke kangi ala sasa.
1: Ala sasa. Ah, foi uma.
0: Ah, ele é o discipline de vai.
1: Quase sim, que.
0: Só uma vai, né?
1: Aí aquele, tudo normal.
0: Olha a fafe ferna e chala no ele fana, é aquela cu, tulo alengana.
1: Ya.
0: Po foring or come ki ki lumong ngu, ele ngone chama chichile ale ma.
1: Ma.
0: Ele ngakala ngaki nga foring. Awa.
1: Bo.
0: Bo ti ai maleloto.
1: Maleloto.
0: Ole ma fo fo.
1: Ele vai na wo.
0: Ole ko se
1: ma, fe vai.
0: O ale la ule come.
1: Na pa pa.
0: Ya. Eu fa pela fa peca co aí eu saio olha né aí fa mormole tá tudo tino e a maior lá fa manino tá tudo mas fa fuma lá tino
1: aí
0: ele aí só o salmão ele o lá colo que fa lima já o ido lá por uma água
1: é
0: a fe o fa o lima se se a olho vai
1: não
0: é o fia aí me fa não
1: é
0: o se vai enga fia fia que ele o louco tino fa fuma lá tino fa aqui o louco tio tio lá o tio lá fon e lo kai oi ona ina ia fasa o ina sa mole mole ola mar sei fua
1: con o
0: sei si we fa o ina ka o fai ma o ina tele alo ma fa na o ma sei fua
1: kai
0: e ola ko kan i menge ye ke o le uso le fingi tu lo fa fonga le tu la ko kan i menge ke o le o le fingi ka me ki aso mu se ya
1: o le ma fua o le ma fua
0: o i ki ki ola e ko vi menge me kan i fe me uso le tama lo ma le fa na a oile nga ba ko fo ko nga tele tele yin
1: ke le ba ngonga ba ko
0: le ba ngonga
1: or ko lunga ba ngonga ave
0: pe o fo fo ai ai se taimi what a town e ti de chilo mama ma e fa yese fo fo ele o tai au tai to
1: ni
0: ele o le va yese fo au ni
1: tai
0: fa yese su nga ilo ain
1: a o ki fa ka ni mo rese
0: o ki fa ka
1: wa le lo pe sa o pe le
0: wa ila o pia o ave ila fa mo mo
1: kai
0: a velo fa mo mo ila fa na malo tolu malo
1: mai ai to mo mo
0: a wala velo fa mo mo fa wala velo ta to ai ngama me ale kale si to lo la vale fa fo ngale tu no la lo tu ai a velo fa mo mo ilo ai nga ai se a wala no fa yel vai ngale
1: de lei
0: ona o le telo te mi ma to ti fa ta la tal no ina i ia na i si sta to tu no lo lo ka ina ntang anu nga
1: dira
0: o lan ma fo vai ngama mo mo ale tin fe me ye Momo, I only look off your lake if I love you, I will coupe, I walk on my man, my finger, come put a mouth from the meat. Yeah, only look around me laughing. Bevisido.
1: Bissar.
0: I don't want to coupe five level, I don't buy a little tilly.
1: I don't
0: think
1: I'm beside.
0: Little level faso. I will offer Momo will wine. Olo Lumanai, my little Elea, yea, the Matapia, the Mania. Ah,
1: yeah,
0: I will offer for something I live here feeling.
1: Morning.
0: Ai ola wasika piko shili alenta wolo wain.
1: Seu pana.
0: Ioi. A fai fo yo le aninga luenga tele sa e fai ya. Ai wole fua mai fuole le. Ie yai pelo wolo fai ilau fana.
1: Tu mau e?
0: Ku mau.
1: Tu mau.
0: Leanga yai le si vaenga leo lo vese i ainga. Ua fai tama fa apito matua.
1: Ia. Ia. E vee mana.
0: Ua sapai ya ngalka meki kio lae mo mele kupe. E fa tutuona ialo mfana udeo leo. Ele isso lá tu sao tau sele ni ma vai ngai ai tu no lo vai.
1: E tu tu sao.
0: Sele. Lá ngai esse le a fai na yo ma fofo. É coisa ainda e como que.
1: Ah, sao sao no na
0: tu mo. Tu pole me vesi tu no ai. Ah, mana tu for tato fo tu nga masani. E tali elo ma fofo ma fo anga e tele na ngalo lue ne yo tato ai ngai le a ma le po ma
1: tu. Tiera.
0: O lo no le tu mo fai no le fana. Ai lo vai nga pito usili ana tau ole manga mie kamiki o lo tangi.
1: Ya.
0: Yeah. Wa ai se taimi pana noa e te tau na faalu mo lo wainga.
1: Tala noa.
0: Usa fai poi kukingo fongo fongo maka maka kou TV.
1: Ya. Yeah.
0: Let's go kala. Yeah. Aule ke i.
1: Nga kongwa.
0: E ile taimi te sasi e taito. E ile taimi e tele e ilo taimi ilungo nga arwe nga.
1: Nera.
0: Maka umisi ele kaimi lewa we faalu itamiti.
1: Ma putai.
0: Ai e tele fio taimi. Que como foi mo com a bufa. So. Aqui o mai kai o meu kanga no na kausia o kami ke kausia. Ola la foto anga ida tu. Fa mul muli. A velo fa mo mui tatu wa lum fa na mul tatu wa hinga. Ah. A le vai nga pito si di anta o vai nga ni. O wang e solina le tu la
1: fono.
0: E tu tonu lo.
1: E mana tu tu la fono.
0: Mana tu tu la fono.
1: Wai. Si dungo tu la fono.
0: Saito mo fa fono le tu no over ai. Ile tele o ainga o vala vala. Yeah. Ola o fiesta tala fata ita.
1: Mani era.
0: A fai ne ola amuli al tama por tina al sa waina o le fana o por tama fo por tina. O le keimi lo kai oi. O le a iai lo nufo va vaia. mai ei vaeinga o le nofo vaavaia le
1: saisaitia
0: io e o ai lou vili e o i lou tiks e o i lou vaai e kelē koe vaai lou toulua ma lau fanaga ma e iai le umi ogo aku i le lua tausaga ma sisila lai kele o le afia aafia le mafaufau o le fanau o latoe laaletoe vaaia
1: oe
0: aafia le mafaufau o oe i lou le vaai i lou toulua ma lau
1: fanaga
0: ai sea o no le fatamala ko sisila lai kiki ai vaega ia
1: toe lagona mai ua tulait
0: faisiku ai o le lua tausaga lea
1: Elesca impopo. E oso e tu lo wa vai lo pa ta noa tu ma. E i ai lan ki apolo e oso le banga le lua ka usanga na.
0: Kini.
1: Ke le ome la tu pu ma. E o oa na o oa stu langa ele pia. O o yale tina ma le pana wa.
0: E le tu langa le komit su. O yale vaenga ua lua tina lea. Fai li siona ai.
1: Ha kongwa.
0: E jai fo isi onga fafi kau le vaenga.
1: Ma liela wa.
0: E anga ua i ai fafi tau li ua tupu le vao. Ta ma ele unge la kofanga u gengi. Ma fanau tina ila tina ia wala tu
1: tina mafo. Lia lama.
0: Au lia vaenga unga unga apio na ita.

0: Lucy follow with Jelly July all of our four Porcalame Malware Tai already Samo. But I know for Fatal of Fatuali Tan to Porcalame, Panga, O Malaba, your Loa Tar Fatasi for the Natai folding at Al Fatal for my Lumal Tan to Facebook, Mari YouTube or Sabo and Natai out. Yalfa Fong for the Tanu Tan to Alan Leo Samo, FM 106.1. If I've been a for Elkilani, Tassi Lima Toto, I'm a mal all over safe from real Natai. Yal become a Maru Montato. Nei tu langi lo ta tu yai na enjoy ba ngalai o America la ko samal ngi bai kai am kai am bu yoi o to wi yo sa mo ye tu ma wa lo na la le le ba lo na ta we ma ta ngo feel ma fa na fa na be be la ngi si kai mi ala ma nei bai kai mi ngi fa mai ba ngalai sa mo na ma nei ya ma ru ru yo ba be ma fi fi am ya o fa so ko ngi si ma ru ru mo ka ko ngi bai kai mi ya alo fa tsai le tu a matel tapo kala me vavai atu o lo o fitoa ila titia ia vainga fa ufaira national mana leipa e le tulanga e le tau fono fono inda o le matanga rua ngarsi fua mana lo inda a o le me tau le tal tono ilo mafo fau fa mai they know how to fix it ia la lal me o le tu poifa afitau ni lo tu le mai le wa kasi ngim kanga rua ngarsi di ona a tau fono fono fono ilfa le tono lo iai il fenga malo male ya male a chua ngai fo lo lo chu fa tsi a mene ya la ko kyu kele ko fa a fa pe la ko ke lo fa fa ton ton mo fa ye fa de le le tanga ro ngo o se fo malo loi ya fa ya le o le va ko fenga galo mai o le si ku a e de o ka ko mai si tu ya o fa ko e le tu langa a ka ngo fa la ngai ka ngo le le se fo malo loi na ni si a
1: Antunu le e aunga o la manatu e sao o tulanga nei o loo whaingata I tangata uma ia ona mawawa noa fo'i ia tutusa e vaaya ia la tofo mai manatua la ia ile ta iala fo'i ale leipa lewa au mai 3 free GP visits per year, free maternity scans when medically required vaenga ia ole mana o mia e ta tau lava fo'i ia ona avano but ole fi naula ale national la towe beona fi nau mai ai Simeon Brown olona manatu e faisi si le taltonuina tele foi le olona manatu ole tulanga le olo o manana o ia le leipa ona afa pe free visits male free maternity e ye tangata e lato u tele mana o mia le vaenga lea a ole alava ole a entitled ona ole tulanga olo o ia le mana ongo le leipa mana ongo le nationals ia fausia ngisi fo ngisi fale mai peila o ia ole ia le medical school I Waikato Malaysia fale mai foi le olo o tau mawhai lako So ola ko e manga nga e fa e to e fa ma to e fa o popo au mai ngi si funding e wi lava fo yo lewa sa le forecast e wi nga exceed ile la to plan le na le budget olo ya ile time le nei ile no mana I but ola la to na ya mana onga e ka kau onga fa ai le tsa tau ona ave fu ai na fo ile mo tanga ta uma onga es tanga ta ya ya tanga ta mana o mia ya fu tanga ta la to tele mana o mia so ya ta to la le pe afa pe la ku mai ke au le la le fa long long yo fe la la komula le kor le kali a ya wale fi na mai le situ fi na mai le situ o fe o la le ku I lo nga koko ya o le left and right ele lo po fe hanga ye cha cho
0: a sa wa so o le facility what's the right answer ole ala le tali sa a ya wal tal tunga professor of health economics pola locally ile tala no nga mali radio new zealand ala tau fa sa o mai tu e lua ai te tau on wa te lo ole sipa nga tau titi lo ei ole telefoma
1: yes
0: au te lo telefoma ile sipa nga fai ona tani il fa fi tau lo ei nei ya ma at the tau on a mai fa tasi uma ya ideas a parti e lo fa si ile o sipa nga tau on fa le ia ti le wa e manga o mia le kadi e le fa pe e lo fix il fa fi tau di a ole le fa ia la ole
1: ya
0: ole me tau on fo il fa fi tau di Yon fa fi kauri ngale fi ngam tatu.
1: Mana yala e tu fatas. Yon mana tu ole mana ongole leipa. Ya fata ungo fie. Fa fai ngo fie. Le access to tangata. Nga I fo mai. A ole national. Ole la tu te mana na. Ya fa akele. Ia whaakele expand the healthcare capacity ia male workforce inga ia whaafai ngō fia e mā ngai a umama na tue lua pe a whai la
0: ia asa wā o te lori menta wana nā ole whaatino o mea lai sile fia tau na whai ina ia fōi ele whaafi tau ai le nā ole whai mai ole whaam talanga yes we know how to fix it ia ai le o whai ele tūlanga e tau na iai so action speaks louder than words
1: right yeah right
0: ole mena tau na iai Wala ka tawana le leile mtanga lwe ngal sefo mara loina. Lango ile esul fa yemba. Ya mama nak bien tato temi. Ya mesong ife kai mo maru lu fe ngai tato. Ah.
1: Yeah.
0: Ah le lei ACC on mtanga lwe ngal malo o fa mo wina. O de makwa i kedo ko pengar. O no to telo tangata. Ah fa mo do lia. Ya matali mai ACC to tongi le tongi no lan tu tong fitinga foi le. Ah. O fa mo mo ngai na ma wal tara ta pokalam. Mm. Ke de. Mm. Yeah.
1: Atu no talo sanga ye vatu a tu sa ole e yele forecast fo lele po ole tala fata tawa le ACC e kaka unga ole valu tesi male valu a million biliona mai le luafe male lima se yo umel tau sanga nei ko ole tai mila nei ole le kai kai nga umel luafe male ele yo umel ele mai aluono a le uo ole valu tesi male tolu a le tulanga fo ilele biliona tala annually le uo ye tato but ole fesilila a oanga maufa alave lave ofia fo imea fua mai ele tselo fa lave lave fa mau mau ngale ACC o le kele o tatou claims ya o lo o avatu fo ile mo fa lave lave ya fa fua se ima manu nu ai tatou o fa lave lave kupo kule fale
0: ya
1: longa winga e fa yas fa le ko
0: ya
1: tau ya tau fisili lo ma fo fo po wako inga fa lave lave ya po le mea o le pa ujo tonu o fale ya wo o fa lave lave uma so se fa lave lave manu ai ya o mea nga lele po ke kako
0: ya o te lol tasina bae nga wa o le epe for nga mai ole situ lang ole tau fatu tu ole tanga wenga ole ole tali e fa lo ve male le wa et tau fon su su bon fa bon ni fa la ve tau ona tonga le ci ci ye bon le fa kamara ka ye wala yonga aru la ye ko kongi le fa ko longa le fa ko longa ku ko nga la ve ro nga di ma wa fa di ye fu yo wa fa fa di fu ran ku ko le nga ve I only allowed to deal on this environment only potty. Pay for my wife, very tiny my own ACC, Jamie Uma, and my own beer, and I tell you so. Yeah, more five lave. Yeah, only a pay of Pagan. Ah, is it me put it? I see. I call him my Kokongi Kako Kako lave, very cocky lave. Ah, yeah, I'll tell you to pill an iron wife only. Yeah, Kupu Manga, Kupakako, Kakalafong, Tongila Fongale, eh, sorry. Ah, Jelone buying for yeah, a fellow cook on me tire. Fai fia fia? Mai do ni mai
1: Ya. Aileka uli ai ole la vaha koe kukaka e o fala vea loli mangi.
0: Sa hoa. Ya, le lei, ono tātu ti tila pia ma tātu vama ai ne tūlanga ele taua i Amerika ma Iran ole ai makua i kele al makua i whamtalanga i le mauki ngoe ka kou. Ya, o whalonglonga ni fwoi tai au. O la fwoi le mauti no pe saingi kai au pele ai. Ya la full follow le president of America Donald Trump ya mo foi kayo de sengi lo ngi ngala ko pom fo
1: hmm
0: em ko ile asema ko ngum ba sele ba ki ngong ngi me a le se mo
1: le se mo a fa lo ngum fo le final kala ko ingo Trump ya le ke fo ile le a ya yo ka unga o le ma fo fo mal tsala no le pom we pe fa le ngum fo ile le ya mal final tsala but etelelo na afianga but o ta tola ba ye moni sila pe a fa pe e alu alu ange e so longa mai o manuia ia le nei fe nga ngolo ta mo fai ete le se nga mai ke le se fa mama avenga mo ta to ai mai se le time le inflation the inflation le o ta to nga pati ai fo ia mama ko i popo nga ia ko i le si tanga o ia le tau so fang a fa pe ke o le le malo ia le leila ia le fe nga ngal nei ma to ate le ala se so so ni mo ta to le interest rates o le vainga mo mo le titre o lo no winga o le ama kwa koe pa u le leia i lalo le kaula a kou ia ia o le swa au ia ma le penisini e pei o lo o iai o le fo yolo o masalo mi enisi o economist le vaenga fo ilo OCR mo tato a kongu lava fo yole a yeise si si itanga but ele ko eksi ke le fo ile ele oko yeise si itanga te le wa manatua o le expect ya se tema le isi suinga le na ele te taula o nga koe ke le pe a fa apea o le a o aku ua makua ile le ianga ukangia le vaenga le ia le la fai ngā whianga inga leo lo iai.
0: Ia, asa le, a, tau nusu fitu minuta lo John Tyler le tu la e fitu. Po kalame maru ala tahan rei de Samo. A mai ani sa fai whianga mai a deni sa aie kla tāna pa mai se tāsio tina o a fai fai pui pui le fai masinonga ono le le ma aia le nei ma le le tau sire nei. Ia o mene o whanau a fai fai mao o ngatau o mo tātou le tāia. Malo se fai manuia, kia ora, good morning.

0: Brisbane. Faso bo na wa lang le tous for fit mo na ma lu kiri kiri do ma lo le so ifu ka penga le ka ko sifi. Mo le final fa un le ba yaso. Awa wa wa fo I ya pa una wa ngani so tiny. Sifu fa ma lu ka ma lu fa ma wi na mo kiri kiri do ele so. Tama kipa kaura wa kilani no fanga fasa lango radio Samoa. Baba ya tolo tato yele sifumal tasi ni mahanu lune nevanga le tae au. Ao pongi sa pia fafo ele ima la malama lava. Fama ila vai tau tu mawi ngale tau le soe awa opa unai wanga niso taimi langi le lefo niso taimi sifuru ono. Morunga na mahanu lufa mawina mo au kilani le yaso tae au pe au dia awa o lang le lele tau tu tusa lele mahanu lua neima tae au sifuru ono nona mawununga. Rason na awa o lang le lele asto nae pa utimu le susa. Lang le lele asong fuama la so lua orba se fo pa utimu le so lulu. Ora na vaya solo mana I atu. Pa mo bongo umara u chuki ni na mai la mai chau ne foi chai mi ole tai a man fa mo bola chu ola lan papa oni so bang rekelo pen el mana cholo mo yo mele chau mo chou el ne foi so fo wata to wo lios fo tasi wata le chola fitu po klabi manu ola tai out ready some on fa tai fa long ale enterprise model we manu kaum on a christian savings I went to chala po klabi le tai mo mana cholo mo yo mele chu no ya le le va I de semela mo u me pa fa pen fa inga lo wo po ole me ala le ko pese pese ko yang nga Kape nga fo ya na mako awol ma rules pe na yana po
1: ah
0: wa ko ri fa yasi ma fa ri o sa sa ri ga sa sa yi ni ah fa ko ifo ya fu aku ai le ko fa no ngo ka ke o ke ma ka ma ka ngai ko ai ke mi sar ka no
1: wa ai ke le pa wa nga le la ve ka ki fie ma ka ma ka fa la ve ke mi ho mo ka me kia o ai ma so fa su fa ile lu su fa
0: so
1: pe ya ai nga le na ma lo o to
0: Fast food fa.
1: Oh, ma ngai la le lau kako kai kas.
0: Mai mo mo ma ngai le kuri e kua kamaka.
1: Yes.
0: Aka aro pa ding ya awe e le fo aka aro kama. Ma ngai la le final shot.
1: Yes.
0: Ma ngai le final. Ma ya wano kai kasi ngai la ma ro. E le ai la aso wano wano masin fo wale. State of origin kodwa.
1: Yeah.
0: Ah, sorry. E le ai le ma ngai ari le. Kalung hari. Kuri-kuri lo mali ni usingan kaya. Jadi masih result di kalung lain makan-makan yang puah. Sorry. Kalung no aku hari emang. Makin lelor mak aku hari. Oce lo le. Or falo lo le ale maroons foi le. E setasi olan tu tamat alon. Ia le alo samon siung ya tino fasu mal awi. Ia a o fengai foi male mali usion tua. Or le olan tamat alon le ngol ka alon. Ele I fakamala. Ia le nato foi na. Fa'aloalo ma le latou foi natou o latou fo'i moʻoga alofa ia ma lo sogatino fa'asoma la'aui ma leia ma le gafai fo'i o so latou aiga I taimi fa'aloaloaga lenei vaitaimi so latou ai a fereti fa'asoma la'aui ia lelei fa'amasi atu le gago le atua inai aiga fo'i ua ma e masani ia o le tuā o le sogatino fa'asoma la'aui ia a o le kako kaaloga gaga po o lo'o fa'auau pele le ipo le laulagi le soka ma na ia ta'aloga o leo kiki loko mae kaaloga gei Portugal ka alo magongo nei pe ala fa wa tasi ele kaimir banga nei ka alo o Houston o te lola lo popo wa ona ka longa nga ya o so le marta longa nga lani ma Croatia te lola fa le fia fil taimia o banga lai o ye fa so solo mai ma Ghana ma Panama Toronto fa te longa nga ya marta longa aspekes tane ya pusat ah sem kwa ka wa ka fo sing ong aku ngori
1: kau ai me bebe la ka ko I
0: ya ka lo la Colombia fa yo Mexico wa o ta lo ngot nao le po lo lang ya wa to tele fo tato mun mun limba fo lo soka ma nga ya ma nga ya ole ai le ilo o te ba tul ka ma ka lo lo lo lang Cristiano Ronaldo o le ua pike Portugal e ka alo lako ka alo ngale fai ngai makua ar ka maa lai makua I le lei ar ka alo ar ka masoi lewa fo ngau ka wangi ka karsoka lewa ngau ka wangi ka Cristiano Ronaldo ea paranga o le tulangana na iai e kuso round jie fa ngā soro soka e makua I ka kore I loa po aile
1: yes
0: se no ngai umai tulango e ia pu la games lo fanga solo ia nga piki mai leo au ka ko no no le la makan ka ko ba ba ipo ai au le la favor my next time yo le le pu la langa soka lo fanga soka ia le malo ma el final fa ngol ba solo ni ko ai ga mai la final se por Oh yes. Or kupe mau ki ngoa ranga. Or sengel varui ku lai fengar venga. Au no peki peki oi kamalaka. Au. Yeah, le la stato. Sa la for the final le la fai nei le Hurricanes Malaysia ngan ban mana. Sa tu fo ya. Ya wa te lo la titi lo tu initial va ngan fai chau ye. O te lo au yo a le li fai ye le si si la fai au. Bol pikina lo pe kile ni a en bangingo a hurricanes or mta jo telia a for weki mal back line ya ke kilo back line ale a hurricanes ya ko ke ki al pe ki umba sa wal ngom na iva a roy guard number se fulu ole le mo ti no po ole number se fulu le la ye nge po a bel fa mo mo ya le fulu ale blues a Bolden Barrett
1: yeah
0: ya po Mackenzie ia por kamale o loveless fulu mai ile la foie on form mo kamalo ia al wakul second five Jody Barrett ia al wakul ngumela kolu a su kolu Brockta ia okay le lope ke wingi wingi a winning kong epic ia okay lo al backline ako a ole Hurricanes ah
1: ya
0: balasi mai for sifi ai makwa makau ki ia ia okay lo la awai elua e tele ile a filfiling ole ol pelek ya e anga pikia kuri onga i kama peko fa ko ri mare blues ia mas ko a koru ko fa ana crusaders ia mas inga ko kasi peko lua le highlanders or ka ko ol pelek ni ma
1: na ya la fa se mai il apia ka pikia ku a
0: pikia sa ko ai ka ko ol pelek Dave Rennie o de pikia sa ko ai ka ko ol pelek ya ok lo a ole a wa ye lu le la am ko ai to tele tamata ale pikia a ya lele e umalo le fine ole fa ngor ba so ya piki malo pele ki sauni lo mota longo ko fo ngfa umma super rugby ya sau ya lo pele ki da ko
1: na pa wala ki fo lele lo utilo tiro o ye ye a ya wa piki maka maka alo el wa ko lo e ngai lang ka le ko va ya tie tie wa lang ka wa piki malo wora poe
0: a ma wa se ku pe ki ki ka mo ko mo fa mo ba yo me shi ninga ka na pa wa me o re nga ya ko de yo
1: Ko mai.
0: Yeah, so to long now and that long for you on a lot of jet and told if I want to I man I look at the kilo the kilo more more for of us I know more my malavade le am ele ngato tato new shit sorry I for penga for mouse card you la ko ori Allah sorry
1: Te chachalo no la wa ka ko ngi ngi silo la sus fulono asol bua tu salena ye ilus fa inga fo ilele a ai ole ma cha wa tu pia o i le va inga le a o okilani onge fo ilunga la va ngi okilani Evan Dale ye ole silanga ia mapakuranga o va inga ye lena ye los fa inga le le solo ke fa ya kula ele se ka mai mau ar ka mai le mau ale nga mau a se ful tsa sila va inga le u fal pui pui mai ya le os fa inga le okilani o au sainga mal au Taiwan a kausanga lusu tasi anga ile limas ful tolu tau sanga le makukual awali ia le la wa fal pui pui ngai fo ile le ile tu langa le ngau sia inga ku salta tonu nga la vale ia i fo ile tai mile nei ale ofisa leo leo o la vainga ia pe on tal tonu ia detective inspector Tom Gollan o la vainga inga o mai sa o ngau mai fa piko anga ingi usila ia mai inga osi ia le methi tu tonu ni usila afuala ia se fulu kilo kalama le meth le na maua ile tai mile osfa inga afali ai ai la malkupe fo ile le casual langa mawa e lua se la wafeta la o lona winga o se kupe ma kua kele a la le faika ua fa yor kupe pe a fa apea ia e ma fainga fa akau ngei kangaka ia le aisa lea manga ma mea yolo o fau ai a o fale Australia ia o lea lae fal pui pui mai ele ka mama lona atali e tal tali ia le taimi fo ilele e ko kolu la la ko le nga lo kai o le tama loa o le o lo nga kali ya le ye mal ma fine lu suli ma fo yona tau sanga le la o tsoi tsala i tuo fo ile le ai o le stasi le nei o so fa inga tele la va fo ya le o sa fa tsu ni fo ya yu i ya so sulim a so nga fua ya ai ma wai la le va enga le i sini kusa o le container fo ile lo la sa o nge ka penga ya lu a ya mal container la sa o nge au mai ai sa la mai i Mexico hotspot o lo no nga sa mai Mexico anu anga i singi o ka e ma kwa kele a fali utupe la le tu langa le nana maua ka unga maua le se lau valsu lima wow. Million na ta la street value wow. Au se ta lia a fali ukalangi usila lua se lau lua sul fate si male lima million na ta la ole ma kwa kekele but ole tu langa le lei ole wa maua ma fai ona ta ofia a ole ifa anga solo ma masala lau kukongo au skalia le avai
0: yeah so to foi mai to foi wai o to foi mai lai au ki lani ma mar ba ba nga le na po ei nei for nga mai ola to ne ola wori ya mai sainga ma Taiwan ba mai fa pi to mai nei la to chang o si nei ya ya me o fa la fa sain ah
1: yeah
0: so a fo ko kupe nga mo wa and the cash ala to ya na mo lu o se la wa fe ka la a ko so kupe ola mo ko ko ngor me le ola ona no fo ka ka nge ya o wi ngon ko ke le ko pe le e me ola o fa to wi nei fa la fa sain na ma nga o si so foringa mai on the wa fasala in the line le tulango ye le le ngata on the supply
1: yeah
0: on the import for ye on my buying ya on the myth my si buying tulanga na e pena ye fal fam sino for ye kin Auckland district court na so na fia so lo ah yeah on na on tulanga na ye male pawal me fa fkai on mawa
1: right
0: to al pulo le le mala to was fighting on le alune wa ko ye kale bisi se vai asoka ko va lo lo ko ala mawa le le le nga ka ki langi ya o se foi vai ngon usila e wal ma on le le mawa ya awaine i a vatu tour ma fai ngon ke lo kupulanga foi ma ko ke lo ngaka le tu poi ni ke lo fa bla ve ele ngaka o ki langi la cho se fai ngon si ah
1: ye I want to pose fa le fole ye wa a fu le fai ngon fa si ngon le lap ma le fa tonu ye ka lo fai fo la ngai fa le ye le anga fa kia ye le ama fa tia ngai landlord si po ai la fo ye o ngai ngai fa le le ama kwa i ye wa lo nga winga ki ling ya ko e fa yo le ki fufu lu fa fo la wali ye ave o fa pui pui au ki ling ala to ye le fa le ma kwa nga wa si landlord so
0: le ya ole tala leo leo mutwa fi fi al tu lango ilanto wa fa inga fo bona ya ya ko ki kila la ngai kupe ya ya wa le la mo ne leo leo no winga ave o me ko ngor malo le tonga tu per malo fo le ya wa ke le ya kupe fo la he ya am ko ai so ah la la kupe di mo ke so ala ko le o le ko le bank ah ya Hello fine. Hello. Hello al fa ballo si me le si lu mo ga imo. Ya le le. O ka ko ba ba ku ngei ala ngoi ngoi ska ka ya mai sainga ma Taiwan. Ya mai sia ku Asia. Ya me nga le o mai e nga o si ka ma le ngei ngi si la. Ka si le a fi ni so ta to ye ba. Ska ko ki ma ga yo ngi.
1: Mai nga fa me.
0: Ya mai sta tu ti ma na yo le sto fi e. Oh, saya mesti kau pergi mangai orang ini kaya apa boleh boleh.
1: Ya. Iya. Mangai ya lau mangai ya file avoka. Sebab valia tu yang nafina isi file ulua avoka le mangai le pula avoka. Kam kai miang ya le mana ya le avoka. Ya si nafua mo pula avoka. Iyo ifa punga. Iyo ipi fa scramble egg. Fa le kele ya ipi fa sunny side up. Ya ngabe umoka.
0: Lele so le ulua sufa ujale tu la fitu malo fa ujale tu no. Ele faz essa maldita aí, amanhã faz fiar com penina de fau, ora faz bola leita, ora por clube na Tanzânia. Think a bit, mas ora faz tel faz essa maldita por clube leita. Morning.
1: Morning New South Wales.

0: Fofnega swara wale aso trofi nene wuse fulu bari e yaso yuni matala telefoni mo oe tolu fitu tasili mai batolo mo fwena mo abano al tanto in meli
1: on air at radiosamoa.co.nz
0: am fwena fwa al tanto Facebook mani YouTube rode samoa wa mana ya tele lava lena al tanto telefoni nene tae out malo se fua
2: Malo, soy fue la usunga la otra vai, papé la fionga y angal malmana, paftai lava molo o avanoa. Ya, olo fa angam fa manianga y fiam muliatu, y se tasi el fanau. Ya, si yautamale o Stanley, sito poloai, maile la lafanga lufi lufi mfasito tai. Stanley, ole aso, las full valu ne o yuni. Wa ato ia ile limas fulu lua o tausanga. Vivi ia emfaftai le atua ine tausanga e tele ua e maua. Lan tausinga malau puipuinga ia te oe. Ia fapea ona fapopo nisi aso se tele o lo wola. Tatou te mafutai, faftai tele, mo au tausinga ia te aule tina. Ia olo faanga nae moni moli atu. Nai o tua whaafine Christina mtu uta malafanao, Stanley Maofeira, apesi o tua fine o lo tato mafuta fo I Shero Vali I Tito. Ae maise si au whanao Quincy, ma Cassandra, mau ainga umau Andris Anko tau whaialo a pulu malafanao, tau masita malafanao, meki, nasi o anti e toa tasi alo Isamoa ia Asia malafanao, ainga umalava, Australia Samoa ma New Zealand ona to tele I te I ua whao umal taimi ia ae wha sili sili ai lava alofa anga o a ule nei o lau tina o lo oilunga o telefoni o tila whai ngā whaafsa I tele lava tawai mo lo o avanoa whamanu ia tele le atua ai longa a maua sa ute utu sili nei ato
0: e tala si e morgi o kusi tina la fatu fatu tele
2: ya fatai lava
0: ya sei fo ya
2: fatai fo
0: le to lo fa malo sei fo
3: allora sei fo era usunga de dia va
0: vai allora sei fo
3: so a cau ya o u vidia con ei caao o a man cual que mal ni ai nga Kalinga ya de au po de go fai au si fai o le so wa Alex se furu waru ne wa ko ai de fix full mar fix wo ma ko sanga o mai o ma si vi inga mar fa kai de kama de lang ne ka ya ku so lang ko singa pu pu ma le de so I fu ma le ola a mai se ke de ne ya so fo I kama ni ai o na ma ko kalo kama ya ro fu ye ye fa fu lo lo so I fu ya so ko yo so I fu ma le ola a wala fu ma ka ma ai ya mai se on le fa mau a fa si si di el fa fa fa mo fa po di ina le kamar lang o anga le se ngola nga fiu ya ele e se me ma ko fa I al ma ko ka lo fa mo ia fa mo ia ke le wa so fa ngau ko lo fa ya ole po le ko fa ia le au ya fa pe fo ko fa ia si fa e fa muere por vaso soy fuo vi hier ma vi hier oe o le fa muyanga le va cultivar ai nga mar fa nga ka ko fero is ke soy fuo ma ya muri
0: malo ya pa time on your fall in eight out tui malo si fuo
4: malo soy fuo ta vai fa sta tele la mole mo no o le o le fa nga moria tu si o fini pele to ta si chain fa nga fiti awaritia Ia, ole asol nei, ole ua ato ia ili sifuru iwa tausanga olo ola. Ia, ele mfai e upu o na lanu ele alofa ole atua I nei tausanga I tele ua. Ia tausia ma leo leo ina mai ai oe se iyo mai le nei tae awa ma le faa moe moe. Ia, sanga faa upopo pe ele atua ni si aso I te soifua ma eo la ili nei lalolangi. Wilama olo o afatia si o tatu a inga niva I aso ele wala upa ia ale atua. Ia, ele upu upu ua ele a au alofa ma leanga le leo le tatu utama ili langi. Fa upopo ane nei tausanga ilo wola. Aolea, ia fa manuia telele atua ia te oe, ia kuilole ofu fai ngaruenga, waile avoka maritunanga tunanga ua ilunga le mkuka.
0: Nice.
4: Ia ulia le fiafi fai liko opai, ia fa manuia le atua ili nei aso, ia fa fitai tele ata vai mole amanoa.
0: Tai, mania fole nei aso tui. Luisa, good morning.
5: Good morning, Chavai, Fefe, and a poor car out. Ele ku mama inga ya la baka u se se ele maruno ni ni sa fuego
0: awa ngal man man
5: ya ya le il ka awa ngapo
0: ya ya
5: e u yang ka male persiti mun ka mai ya awa ka po ile mu wa ya ngapo ni de ka ko awa ngapo ya awa ka ko ka ka le ki mal au kwisle ya la la ku fa man u yang ta bai
0: ma tata alu alu alu
5: o fa man u yang ale ole o ngai o nephew ma sanga yo ya skadia ya Jonathan ma Jordan ia ole ka ole asus furu van ngi wa ko aile wa kai ko furu ma le luo luo ka usanga fa kai le alo fa ma le anga le le yo le atua fo ai ne ya so etele te luo ola i lunga le nei fo nga ile ele ya to anga le lotu fa ma oni le ali ya lo fa anga nga e vatu ni ei i po ni i nei New Zealand ya Auntie Luisa ma le fa nau
0: Fafitai lava tawai manatasa manuia le aso go Queensland. Awa la. Malo, malo, malo. Ya, le lei, inai tafa mulianga le ilungo le
1: imeli famulianga mo mua mea Nick ele, famulianga o le aso whanau o le taupo o le nei a inga, nga wiola i tai ele mai ranui po utufui opa. Fafitai le tua, Ilona alofa malona anga lelei ilo wola ngawi wi lava fo ima yole tino lo fia ngai ma oe ai matautia le alofa o le atua ele ma vai famanuia pele le atua mo oe mawani se tau sanga se tele mo lo wola ma ia fa pena fo I ona maua lo malosi ato atua ma atau te ala lofa tele mo oe ia mailo ainga u malava mai ranui
0: na naia Ia, ole family mai si lungol ta Facebook le as fanga ole maroon.
1: Happy birthday, New South Wales.
0: Ape le sta fam nga ta si lele I me di fa mon monea man mana de fa mai atato. Fam le ole ta.
1: Ya, ole si le nei o fa manu yanga ole aso soi fua ole mato tama ya le au kalolo ese. Mi ele lo fa male anga le leo le tua ua e au lia le fitu se furu fitu o tau sanga. E maua pele olam ale malosi a walo fianga yai matiu te fai ilo a inga nu u male e ka le sia. Lo fa anga mai lau fa nau fa apea le tina ya fa alili ai fa sisilia yo grandchildren ya Trevon and Janisha, Savannah, Matau, Amaya Grace, and Leroy Angalele Kao Pauli. Yeah, or Lofa Angana, Mafamani Angana.
0: Ah, naya, el family nga tasilewa, piyamay lungol ta Facebook, family molea, ngaman ba na?
1: Family nga may apana pa sila fao nga luenga, family atu le aso soifua, mole tua fafine po le tina ya poto silo fao nga luenga, o neye ato ailo na fitu se fuluiva tausanga, I fao popo nisi tausanga se tele, molo na soifua, ya, manuia tele le aso soifua.
0: Tano fam nia ngana pisi mai foi laso sepul baru yo yunia lele mai le pulenga mala fenga fenga bede samo ia mal tara pokala me malu le tai ham fam nia tul pesele ma le tele to as fara le aso
1: ah ia pa ki la sto
0: asa wa lele to sepul iba le ba

0: Ta alofa Samoa. E mafaira so son yetu Dr. Cheni ngasinga seole maisuka, toto maulunga, ti ngale tino, fa pa uino mpauna, maisela, mangyeso malikanesa. Maule ti e fa mamai lo puta, mali paste, mo nifo ti nga mali fa amnongi no lo fufonga. Fa bear product, bo o loha fa so son ye fa ala mali mole ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe onar so soni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tortolo fitu fitu, lua fituono tortolo fitu fitu, pe a fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
1: O mo mia ninga luenga fai I lo fali. O le living space o lau company if so soani I le fale leo maote malawa. Ama na o mia si papui pui, carport, canopy, pe fa folo heat

0: Toi vo mi rutolo tor talo le tula e valu to to mo rutu samo mo po kala me malo le tai on talo talo mai samo le fatu fijo talo mai samo pe talo ba e le tai on dai fa talo fo pulenga mara fenga renga le tano ya fa tau isu la e mana ya hore nei fo ya su ko fiu ka ko ya e ya ya fama oi fama lo mo tabo kala me nei ma tu nei tai malo on sa le malo lo tai te pena nei fa na e le on fama lo si fama lo si ba venga ve come kila o ngol koi come kila o fa mon mon nei tai ta to if fi fa popo pe erle meio en aioli e ta to ta mafo fo ye tele fi ga ko le ai adu o le sa poi mo si fa le nga fa mai pe fa popo le meio mo si ba nga nga e ya ya ya products el o lo o fo toina ya one fa nga ina fo le sa pe le o sa mo le mo fo mo ta to if fi ka mafo le ko ta
1: Pene tau o kako fangu ia tama I fangu mayonnaise ia e maise foi o fangu ia o lo yaile kulimi foi leo le aioli le lalo mai tau atu o Kali's Kitchen o lato leo leo lo o yaile lato recall ono winga o le brand le na mo tato uma o lena fata winga ia mayonnaise e maise foi o le aioli o le brand lea ia o le la o lo o toe fautua mai pe afa pena e fata wina maya mati ila sotolo mati ia e tau lava foi ona toe a foi le pe afa peo le expiry date na ono o yai I le egg mayonnaise aso tolu o mati lua olua fitu ka unfa foi fa pena foi la I le isi Kali's Kitchen Zesty Aioli o lea e date I le aso sfulu ono novema lua olua ono e kakau foi la alva engal na ona toe fa foi ona o afianga I le packaging e le ole kulimi ai o vaenga I olo o tu ua I tutonu le kulimi peo ina ono yai se tulanga foi lea fa pole nai ia le afia I fo'i o tatou o lo'o fa'aogai na mata uma faina le vae
0: ia mo tatou foi lele o vaega uma ia mei o ma aiauli o lo'o fa'aogaina ia fagu o glass jars le o lo'o fautuaina lelei ao oi vaega fautuaina I mena o ta umafa e te tau ana matua'i usta'i e tatou laga e teletele la faina o le sifua malaloaina ia pea faapea foi lele o e le o saoga lemu ia tulaga o ta umafa lemea foi la le tele fautuaina ai ta uma fa wale fatu twaina po wale wa mauti noile ele o lele ya ele leona usta ye ta topa
1: ya
0: na ga tele la final si formalo roina pe ate wa a final ye foi ba ya meska ko le fifi ke le meio ma ga si po ya so si uma ya malo malo fa tai o til tilo ile o lo ina fo tranga mo tanto o kilani Manio scam o lo ye la to fo ne yo e be ke u fa a pingi pingi ka po sa a e se fo il fa ngola ko fo isu nga ko e se fo ile le poco vale mele ka mo mo poco vale e te u nga ke u fo e pe nga nga ka o wa fa u no mole tu ya e se fo sia la ko mo le maule ba ku e tanga tamba mai le ko pe a ya
1: Le vanga le meo vanga for a fake monk. Yo botato wasila fia lava foia. Ole lato foia nga e la coke unga ye feo imel fo isi kemi ka keva ku pingi ye afulang mol. Kamanga le ela eye. But ole olo o yale tu langa foile o olo o matua I faltua yi na lava tato le timele ne. Manatua langa ye lato vanga e o my foile talanoa. Ia o nga fatou sina leo le mafau faul sangata e join I la latou ia latou sessions po a latou wa onga a onisi o vaenga o latou nga luenga fo ia e whakau ia onisi lao o loa fatau e ono a afia I la tatou I le vaenga leo pe a wha apea lava foi ia ina I te iwa fasi se ina I seisi ae maise la wa ia isi vaenga fo ia o lea latou te faya online ia e te ele lava fo I tatou o loo a fo I lea a faina ai ia malave vea I fo I lele vaenga nga foi nga lele au mai ole avatola o account kai pei lava foi ole taijin le foi nga saule la tu scam taluai ia e taifa pena u malava foi la ia falling ole vaenga le ia awa e ele si kanka ole molimau ngai wa nga mai mau kula nga luas fully mata la foi lele anga I le tamalo fa falling mai ole mong sala tala no
0: so on fo tuanga a lot tu ina mai le lele usta ia foi tanto ma wonne to sina ia tanto if you are approached by someone dressed as a monk and are being handed bracelets and demanded to hand over cash. Yeah, unge yo tato fiera na tula. On menge mon mor kau fasile on kwa kelo le mon bolanga kau fasile yenge. Yeah. So awak ni cuci nai tato langa bombo nganga leang bombo nganga kau fasi.
1: Angal poliu ni.
0: Kasih ya, kasih dia wa awang nganga leang le le le le le pesa boleh le le make sense lah. Kamu lo saya Frank so lah. Le file lah kuku. Yo va kasih alang nganga leang. So kau inga, bayangalan na le le. Awak ni ustaz ya tato. Ya pele fo choi na fo ya mesha wa pele ro ok lang ile chele ba nga na ti ti lot ile potin ba ol po kala ya
1: ok lang ni tu to ton
0: ya asa wa ya on e ba nga na ya ba ya la ku se si fa pe nga ya on ni ya so fa sa lo ka ka sa ba le fa ka exercise ya ai ku o me pe pele nga ba ba sa fa skai bu ki si ya ku nga a ya ma ka ya ma ka ngo fiole ri wo ko ma ya la mo ri ba nga na
1: ya ya
0: ola fa ja na fa ma la stino ta ya ba lo fa ma la stino
1: Alo, alo, foi famo mo elo le mo ki famo. Malo skin.

0: fata lo fa le tato po kala mele au fai fata anga u malava ma tato e fie fie la usu te to le fatu le la au malafa mai moe e fua mai tai au e tua i ai tato e le tangata ta sui fuanga o na ni niva soroi la to le tangata your vegetables my fruits i o le supermarket ai o la fie fie la o anga e tua malanga kwa i o tua mauta ya kau marku kama markapisi awala na te to le lei ye tua e tato le foi vai taimi po kala me tua ile ele ele marsonga tu le pro pen kovati maro se fomare ala so tu le pali jae ha
1: fata lo fodo su to vai mo tato fis fasa la unita ya fata lo fis fol pai mo malo sa mo lo fa fon fonga malita ya malo se fo mo mo langi ma ma ma ne fo le su mo la
0: ai sa ale le so le am ala ki nga ingar ka mo ka ro su fo angore le ko angai ko ko le le ka pisi marku kama
1: Yo, na ton la wo ho mai su ala so me se lulu le so me se se. Ele fa pe na mo mo fo a fa pe. Ya ule la ko fa pa si de le so ko la sa per ka pe si la o la ko pa.
0: Sa o le a ma na ya ma na ya. Ta te fia tara nōn nei nei vai ngā lua o indoor plants po o la au fo I te tonu o whale. Ia, ma le pruning o le losa wha mone mone.
1: Yeah, but that or the more indoor pot plants, yeah, you know, get a lot of you feel till you're allowed to fall. I will allow me to put a ceiling tower by a tunnel fall. Or Paumata, what's your favorite Paumata? Paumata, okay. Yeah. Paumata, allow the umilu and
0: allow people to pull Paumata. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Kama leila na ye ye lo so po ngata ni la mo garden center ye pa ngata
0: ah
1: mo lo pa ngata ku ko ngol sitting room fa ma mile e sitting room
0: ona le ngofa pa lang ona le ngofa pa lang la
1: Sansevieria Sansevieria Sansevieria
0: maaya maaya maaya
1: kama ngai ye kama ngai lo pali Ia le si me ta ua, a fui o pot plants, a fa pe mama, e le mama, si I o le sing ke fui, e fa ma tu le mo se a fai tu la. No se amuleto e tu lon tu langa, wa le me tupu pe a tango e fui lunga longa long container la ye la, lo le peis. Ia overflow la, no se su o le kapeta mo fa le tu na lo fa le. A la wala fai mo pirna, a mo e fui le sing, fa ka ki le mo la fai tu la, fa kwa va kwe fa a tu longa longa peis. Ia, o le si me a fa pe I o ni o pot plant e la popo alau. Tanga wansi coconut oil po se panu po se olive oil pa se sur tisu na solo ela ele o pefu ngai la ula o tele na mai nga ko I nei o ko ba nga po si la o o mo ko le ko ko pale e kapile lo e ya le pefu ti la ula ah ya e ko le manga va na o le ta si gato mo ti to mo ti tango fai e o la pot plant po pe la po ala ula ah Yeah, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's
0: Mana ya?
1: Ia oleh Osmo Code. Mai mahu ikan cinta by Michael King for Bunnings Warehouse for ikan cinta for your plant. Lain mahu ikan cinta. Ia ikan cinta lah lah kau kau nak nak wang. Ia oleh si apa pe apa pe boleh pun awal lah port plant tu nak faham. Ia masa ni nak faham la la la. Ia ngai belas sahul tak malam belas sahul mal malam
0: ah.
1: Apa pe faham la ini kau really turn it around so it turns the other way.
0: Oh, okay.
1: Ia kau salah la ia wong kau dia la faham la faham. Fa lava le leia lau mo la la nga ile mela sa malam lam mo fam lam ko turn it around in a year with a filing you cool la e ile si lau ko le chrysanthemum ke ke to li no se force se telia e kasi nga la au le for termine le la un ka ko se chrysanthemum e u mo lo na fu na vele to to fa ko lo tonga la a umuna fua oche se umo ya fua mamamo una vile se to lo tunga la u te mi fua la una te mi pupu o yaso o te mi ni pupu o yaso e be masin na fua na na o te sama fua o fua mo lo tunga la u nga te o krisante mam
0: mane ok le late show tato umo le ye tato indoor pot plant ya ole coffee king amal tulang emang ayo fa mam lamale walang oi sila esa pe fua la wala oi sikai al so pingin ngasa wala nga
1: iya lu pe fua lewa lala udo manga wala
0: iya iya asa wa
1: Malaysia ya kat kat ko ya lalu eh dengan anda itu kemana ngafir lama experiment sebab itu tangguh connect you more electronic with computer. Kemudian kami yang ala velu malim. Exactly the same time the reactor computer. Kembali lalu nonton tu lumba. Eh, so ye, ini dengan anda lalu makulir so ye, dengan ikan kaya suli le makilir tapi kuat lalu pin lalu.
0: Iya. Asal wah.
1: So ini dengan anda lalu itu kal kal ngoyo lalu mau pesi-pesi ye mau.
0: Iya, mana ya, mana ya. Asal awal tu juga lah. Tu telefon ia lah, tu fail lah, tu gardens for ye mah. Efah mau laku wanga, me fail va vera foi bien très bien oui et fouille là wa yeah good morning rose
1: yeah.
0: Good morning yeah bala ma fai go bala yeah la ou le con fa quoi ah ma dai ya le ya ole a ta se ya
1: tu ya
0: ya ya ka se aku le puri ka le
1: le losa ya puri no losa ole losa ken ye pu ne le buto uru mala ole losa ole a te ura le losa ma ko le keep on an angle right above the pad ile no le telefone na posta tu ku vai la sa tu pula pito fa fo ye o ti tonu ya lunga lunga tonu na sa tu ku na o si le angle ya uni to se vai ya mresi na o mna o ti va tu le va se ringi ngi ye le mere na tip ya ina ya awoni so solo ndo le tai back pole pe ro na la u ko ya fa ina le sta tu pole la fa sa ole kasi ole ur ko fiki na fa ngalo sa ma ka fa le ya ya o fa ku sa u mala la ya ya awoni wi le si la la e ku ku le si la la
0: ma na ya
1: le le na ya ma si mo o te tele se le ya mo le ole lo sama me fruit trees ole flat and bone
0: yeah
1: and my garden center blood and bone ole kama nga ku se fai mai le koko o mangu o mamang ma me ko nga vi o mo vi di fa malu
0: okay ala un fanga prune le lo sa kabinge
1: yeah lo le ni la lo sa temi le tem ke wan ye prune le lo sa
0: yeah okay le le
1: ya to ole to sa na lo sa ole ele si ina ni si tanga tanga vi di ma vasole o mai e ila to lau i fo lau ka pisi ke au pepe a o mai o mai masalo mio le limlim o fo kole ele limlim o le fa ma inga o mo sia ma i ka o pisi e pepe ya ki au pepe a lau e a ka o kulu mai la o fo ye i sta mo ta ma i ki le ngalo ngo fo a wala fa ngo fi la o fa a ve se o mala au na va tu le vai vela tu le vai vela va kule le watering can va le sa lau ngo mutu le wo ko fu ye la ye le pe si amo le ana
0: to
1: ana ko fi ki fengo fi si na o molo na ko ko lo la ye o lau la ma mo ke fa mai na
0: ma nei ma nei le le ya le le e se mai nga fa malta por klamal nei ta ya
1: ye ma fa mra tur pe ta so flash 5 plus a day or coming here but came your soup ma ko le so so mai or a ko fi kilo fu lur coming here or le soup le si me tiri la va nga mo or soup ya fa le chicken soup ma ko le so le mo ka mo fi la yo me wo mo ko ka mo fi ya mo lu mo ko mi e ko mi or ma me ni a ve la soup o le ngin sainga o le nyangi o le fi ka lochi o le li ai le li ki ko ba ba ya la soup ba mo se li le li ki me fa ka ti pa ni ma po a ia ver o pacto ia mar socola e kile soco kai bigi ia ma ba a lima pe se fangi ber o su o kile lo sa mo lo su ko malo loi
0: ah ba ya ba na ya
1: ia ia ma ma le upfa malo si ta tumika ya ko sa mo ko so mai le upu fa ta so mai e ile ala folding a sal tanga ta e mul mul ya ne fano pe o ti ai a ku se si ku a si si no a fa to lu lu ku a le ya le lo mo el ma ma fa no lo su fu ma ro lo
0: sa le le a
1: ku ma li en ku ku a on en manava
0: na la fa ta lo so le po mal ta por la le ta ya mo ri le ya so
1: ia fa ta ye man ri le va fa so fu ye
0: le so tu le po pe na ko fa ti mal ta to por la me tu ile ele ele ne fu ta ya no to ro se fu mi no to lo to ta lo le tu live
2: morning boss morning
3: morning boss

tuanga ya nai ma tuai la sor kai mi kau kile yo mai ngei a o mai na o a tu tau nu tu si tu si mai tu si mai pa e tau nu ya nga nga bai lo fo le mo mo mai mo di ngi si la ya wanga lo fo koi kusi a mama de la ko se fa kusi kusi on koi ngamba lo ma ko sa mo a tor fitu mi lo jolo jolo talo le tu live sa ni mai mo talo talo fo so I say yuri malau pa mai fa fi fa nga mai le tia ma bala awalofa Tato umalabalo fafoko mai ili FM 106.1 ni Samoa. Tato pakalabla ni tayo. Malo fafatele fantasy mali ni tayo. Fapenafone mai mwai lungo ni Facebook. Mali YouTube roli Samoa. Iyele lofo ni atua. Mawala tato maftanga ili neifoi. Aso tofi. Morning.

Talfalava fa fonga mai talani mai e a te roni. Sina mole so tae o manu ia. E fa aono te tuli ia ni sui ofisi ora mata ngā ruenga whemara inga ni sila mā lātu ngā ruenga e tōwala mai I tua inga. E li kai kai se ina e lau whai ngā ruenga ma le loho min stama alo fia wā I li linga ar ka peneta. O se li poti tū maoti sa wha matu ina na se uruwa lewa sone sa mai tau ina I ni whai ngā se se o ngonga. Ile tūlanga sa ngā whaile mata ngā ruenga o business ma ngā ruenga le Ministry of Business, Innovation and Employment, po le MBIE, ma le proketi o le whawhawino o wala whaatiko no losi e mai tau waitangata po le biometric identity. O ni whaatinonga pi o pi o le proketi sa I uane ina maa ima waile sire ma le tōs fulmiliona tāla le taimi sa solo yai I a te sema. Sa matua I whaari ai li tamai tae minister of Malanga Inga Erica Stanford ilona whaari ai. Sa whaia ma le ilua leo whai ngā ruenga I le tau fio whaamatalanga mai a te ia ma le whai ngā malo mō mwātua le leipa. Ba whao ngā ia lape o whaatinonga e alofia I vāiri linga ar ka peneta. Wa amatane ir kom sino tau tua ar malo. Sir Brian Roach ia si sue suenga leo le asu esu eina I atu ngalunga I winga I le wha maoni manami o tonu I au whai ngā ruenga. O leo vise silo ni mata ngā ruenga le MPI Nick Blakely. Lea sa tau avea maile ngā ruenga I a Januari e wilawa sa ngā lua isi ngā ruenga sinia ni mata ngā ruenga telu maile ruafi marilu futolu. Wa ye fali e yai tanga tole a lusi ala tu ngā ruenga ono ole fali tonu. Sa e ta uai a mai asu esu engar komisio tau tuare malo e winga I wha maoni mara amio tonu ona ye tau avea I leo leisi toi lui longa e topola mai tūlanga tau I ngā ruenga pe a tala whenga yain. Ai wa fali e ne ele minstaur vai fafo wa wasa mane Winston Peters. E leo wha te ia I wha alinga I le lima te ikeisi seino minstaur e sui ole mata ngā ruenga o whemalanga inga. Tala noa I leo whaili poti I le aso lua, I le aso narafi. Sa I ta uai, sa I longo I a Stanford I stei mua tonai. Ona mata ngā ruenga o whemalanga. Ingo se mata ngā ruenga pito sili atu le ona leanga. I do tonu ole tonu. Ma I ta uai, ole ali li mai ole atala e lei whate I ai. Ma ua fia fia nei ina ua mawaina. Ma li temine hei. Pero tau ona wha sa sa oina tuluai li tala pepelo I sui ole pārmene. Ma te ngata tongi la fonga le tonu. Whari e Peters o le mea moni e iei ngā ruenga Lucy mai mana o mea le tōu fō I whare pui pui. Mai e tā uai o le tōrus fulminiona tā la ua mai mau e mo whaena sōsō ni ai ai ngā vai vai. E sa whari er kom sino tōng tuar malo, Sir Brian Roach, I le vanga tā la le staff. I le eison te tununga e mana o mea leo leo e a uai I sue su enga. Whari e leo leo le tōa sumari tasio tangata anu o seina ma Taiwan sa I eiso o tanga mano whanga o sori ngā tūlafono whavau malo. Sa sai sai ai mōri anga re sepalai o le pauta whasa I nona methamphetamine. O le sai sai ngai te wola mai, ini whātunonga whātu la whono, e su e nai ni nō whanga I au kilani li tai ona nafi laro o whātinonga ua ilo ai o le Operation Haste, e au fi ai maa ai o Avondale, ma Pakuranga. Whāria le li ilo leo asiasi of Civility Detective Inspector Tom Golan, sa tau fi e leo leo, ini me whai ngā luenga sa whālafi anga o si ai le pauta whasa aina, E alfi ai mali no fuanga e ngā sese ai. E rizomare rua se la wafi tā lari tino I tope sa maua. Li fuala au e tong fitia, whapema tonga fuala au e tong fitia I le fulu. Li seu tau efadrine, ma li tusa mali se fulu kiro kalamo li fuala au le menthem fentamin sa tau fia foi. Whaari a Golan, e te li tonu o le kulupu sa malanga whapito mai lawai ni usila. E ngā usia le pauta whasaina, malango lango inisi e whamautu I ni usil nei. Mo li fat tonton wina, o li fat ta wina. O le tamatai fō mai whāpito re ngāsi ngāsi o le kānesa, ma se tamatai su e su e whāpito fō I wai whālia. E marau mi ene whātino ngosu I fō mālolo I nāni, si rona whāwhai ngō fie, le sāo fio tamatai mu tina pārsika I tōng tinga. Ma le sāo ngore mō tū mānga nuu, ina e fsosonia e tū I titia, tau singa le du tūsa o le kānesa o susu. O Dr. Olivia Perolini, o lo tau lā mua, I su e su e ngai tilo tilo, mo le maitau I nāi o le ngāsi ngāsi o le kānesa o le susu mu tōng tinga. Ma tapunia le vala o yele ka nesa o susu mo tinam te mata I Pasifika I Aotearoa. Sa I alongo ele porokalama le Pacific Waves, e uilava le soronga I luma o whaatinonga o whaia mo tinam te mata I Pasifika o a fiare ka nesa o susu. A ele o tapunia lava le vala I se vave mana na oaing. Whaaria Dr. Perolini, o tinam te mata I Pasifika I fōringa mai a fiare ka nesa o susu a te levou. To e fōringa mai fō e vave atu le a fiare li tūlanga ma tautia, Wo ia ele su solo o lea kanesa. Wala tu ilu ai foi o le lima sumale lua paseno tina amaka mai tai pasifika. E lima sumale lua e fōringa mai.
e tele atu i lātou e whanau aiso i fua mai le kānesa le susu, li masu ma le lupa sene lea. Pea wha tūsa tu sātu i tināmata mā te maori maisi tināta mā tai, e leo ni Pasifika. Ma o se avenga ma mafa tele lea mō tināmata mā tai Pasifika mō lātou. Ainga, la te mai neisa fai e ni suinga ma ua iai i ni tā iala mō tōng fitinga vave mō le kānesa. Wha pēr mali tue fata o tonga le porkala me o yo siake o susu i Aotearoa, pei tai. E leo wa ai ia ini wha maumunga i leo ngā. Wha lia Dr. Perolini, e marami ia se wha tino ngoso i fua mānoro ina mase a wala i wha tua tuaina tangata Pasifika. Ma ia whai ngofia na sāwhia ia ili saunga le mō tūmanga. Nō, e marami ia fwile wame maua re kānesa ina ia mwhai ona tōwhitia na ilo le maua munimuliane o tuai. Wha lia Dr. Perolini, o se me wha fie fie ina ile su suenga o na ole maenga tangata Pasifika sa te ita ia le wha fsenga ina o nei wha maumunga. I tālonga wailo nei au laka pia le Harry Dins o le taimile nei au e ono manu malo. O le anga iatu nei lea au o le lo.

Pafi fia wal tai ora wera Samo ina ua afa tonu le tu la eiva Toi afa tu la lo te toi ol tara pukala me malu le tai au Mole nei fo ia stofi o se furu balu ia yaso yuni ol tara folong gole lua fe lua se furu ma leono fa malo fa fa taile tano Te dia mai ol tau tu oi tono lo maota fa pena fo oi tono ta vale tono fa le fai ngal wengar mai mo mai lunga le Facebook ma le YouTube re Samo Ia male FM 106.1 Samo mahalo la vale si fuamru ia Ele nei fo I tai au fo Ia manatua ma oi fo singa Manga varinge kai au se ma pui for the PCL kai au ka penga ka foka ma ki kar si ele tuai tamo I tila au mara nei tai au ya malo lava malo matua le on sai ele fai ngō fia fōi le alau su le maru du o le tai au ya malo faf tai le lofo le li ya le fo ua mori atu tamo I tila tau le aonga ia ma il kereo le aso leo le a e relax a imba fai si kuka manga yore nge yaswe mai ngai ka maki la onga o pela lau kuka manga ya le fōi mana ya mara suro le la a fia bani fōi lau pape mo I fō lau pa o manga ya mangu le kau le lo nga fōi ya nga susu mai ya le ya le tau mo tatu le nevai taimi ya nga lo fa aftai ya alo tatu ya il fō lau nga o le ua kako au siya le a fōn tau sanga ua koe fō ngai vai yaswe uma yuni la tau ya nga uma fōi leo leo ngō mua mua le lua fe lua ono la tau ya tatu angatu Ya mole si ongo mole mole si fudu e ma si non tau sang. Ah, ba ai ale dana fama natu. Ole aso sa nei mo tato ule lala I o tara. Ah, usul sao ninga al tae hao. Ah, tu uol ol sao ninga po ole si fudu po lafa si fudu dua. Ngai angai sa angai yanele o ile o tara town center. Yo ina le ole ah, fai kako ka mafka ngare si tongi. On kwa ma ngai aso le ole po kalamele olo o ngalue fata se fo ia nai. Alo le tino uma ya manai tina fo I olo fa pe naona nga lue ai fwere kako lunch pa wale me olo walu kapua inga fa fanga ili nga nga wae o ka mafale nga nga mawa mai o ile sauninga o le lotu ila sa ya malas konga ya leo wawurira leo saan kako ka mafaka nga e ba wale mahalo sil tino wala nga fa fanga mai ili nga nga I o le lotu asa umano si marikingo ile ka mafaka ai Yo paling fo ila sana to wa to afas fulu lua nga le tolu ila fiafi silsila nele staging ae au tafo le cash converters ina le tolu fatau yo tara yo na hala leo na fa ili taru tamo tanga lo kiki lako solmko ake leo ka mafari I hot meal and drink o wingo ta mafa bevela ya ma le bai bai inu mau food parcels o ka mkarsu fanga nevai taimi Ya, te lole la ngā lue mai lato. Ya, mai nai ya, food parcels fwoi mo tātou e tua yele. Tango tāra, nevei te mo tātou yei, produce and vegetables, kele fwoi, pre-loved clothing, shoes and toys, ma ngai ya mo ka kou, ya wai ngai wha ngā lum kuka, kitchen items, ya, linen, some new items, e mo wa umai o. So, mo mwalanga e usu le loko. Awai ke vave alu I o se, afas furu lua fa mon mone, usu sa, o el fat sa, Usu al farsa, ya farong ori lei launga al faife au, ya mapese aleluya vi ia le tua, ya ona sawa ilo lea failauta maftanga le ori. Wa ema aile paringa na sare na itanto. Ya ole na, tau latane tato I o tara, ya manu tau latane ya na, ya fapefo o ngai ke ngofo mamawa ngai ke ava ngoi bave ku uorko unoku mai fo, ke kia mai I lepi kongu we mai fo ili ea o tara lato. Ya tulangara na yai fatara fa sunga susana ya marti mi o divine mercy avendale malo lava malo de bo au na ngare lei ya mole a tuno a to los furono e le se fulu ta se fulu fa ma ta fi fole o pokalame ma ro ta we de samo ta to il nia stofi ya fa fo mal ne ta ya fa o ta fa fi al ta ya puni ala va a nofo le mautono

Talfaba fa fa mai talani mai ia teoroni si la mole so time we e fa ono te tuli ia ni sui official ma tanga rengo fa mala inga ni si la mala tu nga luenga e tu mai tu inga e li ka ka se ina e la fa nga luenga ma le lo min stam alo fia va i linga ka peneta o se li poti tu ma oti sa fa ma tu ina na so lo vaso nei sa mai tu ina ni fa inga se se o nga ile tulanga sa nga faile matanga rongo business mga ruenga the Ministry of Business, Innovation and Employment po le MBIE ma le proketi o le fafowino o wala fa teknolosi ma ita waitangata po le biometric identity o le fatinonga pi o pi o le proketi sa i uane ina maa ima waile sile ma le tols fulmiliona ta la le taimi sa solo yai ya te seman sa matua i faali ai li tamata i minister of malanga inga Erica Stanford ilona faali ai sa faia mali lua leo fainga luenga ele tau fio faa matalanga ma iate ia male fainga malo mua mua tole leipa ba faa nga ia lape o faa tinonga e alofia i vaa ililinga ale kapeneta wa amatane ele komisino tautua ale malo Sir Brian Roach ia si sue suenga leo le asu esu eina ia tungalunga i winga ele faa maoni manami o tonu i au fainga luenga oleo vitu silo ni matanga luenga le MPI Nick Blakely Lea sa tau avea maile ngā ruenga i a Januari, e wilawa sa ngā lua isi ngā ruenga sinia na mata ngā ruenga telu maile ruafi marilu futolu. Wa ye fali, e iai tanga tole a lusi alatu ngā ruenga ono ole fali tonu. Sa e ta uai a mai asu esu e ngā komisio tau tuare malo, e winga e faa maoni mara amio tonu, ona ye tau avea i leo leisi toi lui longa, e topola mai tūlanga tau i ngā ruenga pe a tala fenga iain. Ai wafali e nei ene ministaro vai fafo wa vasa mane Winston Peters. Ele o fate ia i faalinga, ili lima te ite isi no minista e sui, ole mata ngā ruenga o whemalanga inga. Talanoa ile o whaili poti, ile aso lua, ile aso narafi, sa e tā uai, sa e longo i a Stanford, i stei mu tonai, ole mata ngā ruenga o whemalanga, ingo se mata ngā ruenga pito sili atu le ona leanga, ito tonu ole tonu. Ma e tā uai, ole ali li mai ole atala, ele i fate ia i. Ma ua fia fia nei ina ua mawina, maritemine Pero tau ona faa saa saa oina tuluwa ili tala pepelo isu yole paare mene matangata tongi la fonga le tunung. Fari e Peters ole memoni e yei ngalunga lusi mai manamia le tuu foi fali pui pui. Ma ye taa wai ole tolus fulminiona tala ua mai mau e mafaina pososo ni ai ainga vai vai. Asa fari ele komisino tong tuare malo Sir Brian Roach ili vanga tala le staff ili aison te tununga e manamia leo leo e awai isu isu enga. Fali e leo leo leo tuwa sumalitasi o tangata anu o seina ma Taiwan sa yeiso o tanga manu ufango o soni ngantu lafono fava malo sa sae sae yei mori angari sapalai o le pauta fasa ino le methamphetamine o lea sae sae ngai te wola mai ini fatununga fatu lafono e su e inaini no fanga e okilani li tae ona nafi lalo fatinonga ua iloai o le Operation Haste e aofi ai maa ayo Avondale ma Pakuranga Fali e leo leo leo asiasi of Civili Detective Inspector Tom Golan Sa tau fie leo leo, ini me fai ngā luenga sa faa lafi ngā osia ila pauta faa saina. E au fie malino fuanga e ngā sese ai. E rizo mare rua sela wafi ta la li tino i tope sa maua. Li fuala au e tong fitia, faa pematonga fuala au e tong fitia ila fulu. Li seu tau efadrine, mali tusa mali se fulu kiro kalamo li fuala au le mentham fentamine. Sa tau fie foi. Fali e Golan. E tele tonu o le kulupu sa malanga whaapitoa mai lawa i New Sila, e ngau sia le pauta whasaina, malango lango i nisi e wha mautu i New Sila nei, mo le wha tonton wina, o le wha ta wina. O le tamatai fo mai whaapitoa le ngasi ngasi o le kānesa, ma se tamatai su e su e whaapitoa fo i wei wha lia. E marau mihe na wha tino ngoso i fo malolo i nani, si rona wha whaingo fie, le sao fio tamatai mutina pa siga tong tinga. Ma le sao ngore mua tu maanga nuu, ina e fsosonia, e tu ititia, Tau singa ledu tusa ole kanesa o susung. Ma Dr. Olivia Perolini olo taula mua isi suesu e ngai tilo tilo. Mone maite wina ere ngasi ngasi ole kanesa ole susung matong fitinga. Ma tapunia le vala o yele kanesa o susung motinam to mata ipasika ya Aotearoa. Sa yalungo ele porokalama le Pacific Waves. E uilava le soronga iluma o fatinonga o faya motinam to mata ipasika o afia le kanesa ole susung. A ele o tapunia lava le vala isi vave mana na oainga. Faria Dr. Perolini, o tinam to matai pasika foringa mai afir ka nesor suso atulvo. To e foringa mai fo eva veatu le afir li tulanga matautia. Wo ya li su solo ole ka nesam.
wala tu lua foi le lima sumale lua paseno tinama kama tai pas fika e lima sumale lua e foni mai e tele atu ila to e fano ai soi fu mai le kanesa le susu lima sumale lua paseno le ba fa tu se tu tinama kama tai maori mai se tinama kama tai e le oni pas fika ma se avenga ma mafa tele le mo tinama kama tai pas fika mo lato ainga La tamaine sa fa yeni swinga ma o ye inita yala moton fkinga vave morka nesa fa pemal to fa to tongol por kala me o yo siake o susu ya tero pita ele o ai ya ini fa ma mungo ele nga fa ali doctor Perolini e mara mi yeso fa tino o soi fo ma no ina ma se awala fa to twina tanga ta pasika ma ye fa ngo fiona sa fa ya ile sa ngale motu manga no e mara mi fo ele vave morka nesa ine im fa ona tong kia Na ilo le maua mulimuliane o tuai. Fali e Dr. Perolini. O se me fa fie fie na ile su suenga. O no le maengo ten ta pasifika sa te itaia. Le fa fsenga ina o nei fa maunga. I talonga woilo nei ala o la kapia le Harry Dins o le taimile nei a oe no manu malo. O le anga iatu nei le au.

0: Ne? Ini sepuluh kasih untuk alung sama manu-manu lain, malah sepuluh fal tak alung ay masan ya alfa selong untuk amal sanga. Mutulang amu amu ilir lim selau on semua lelu ay salah tu mua ilir nak lelu selau iba sepuluh baru ay sama manu-manu isi aw ya ilat tu. Wabe foy mesti aw nomer amu amu ilir tal angar super kapi sa aw sih skoy selau ilir tu sanga. Ina walatu fa vai vai le blues lim sulfitu lusuk tasir tak alungan. Ilu ay le aw aw sih suang champagne fat ngor vaso. Ole la tu lei luma ole le tele ole la tu pes senga di la tu ta alo tem a ta mai pio buona derns wo fo ina sele le or fa wa volonta alo tu nga loka ai ole u tolu i lumor sklamu savia no mia pa se le tosima asa fo mo wo ta alo ini ta alo pit silia tu na le yo la tu ta leni ai u idea e yel tu lu ai tu la vari tosima le lu e tambo la tu muri mala au di fa ngol tu sanga e a fie derns mari wingi malosi ya fehi Fineanga nofo, o lo mo mia se skoe tasi ngau siere matati o ta mar sanga ni tu sanga. Fari nu mia, o se tulanga o le ata o tele, ya ila tou. A sa tau kino ai le huka le u black ya safo, o ya ila vani nai pole pole valenga, ila vaya sa mei. Sa fari erfa ya unwa le u sokari ale u waitini usile Darren Beasley, o se ta alopito silia tu leo na le lei o lana au ova ai iai. Ole tu tusa mala wa Iran sa amtai fa to sinare o white tamar sangari por lang el soka I Los Angeles ya America le sulua le wa tu inaili ngor kama ta alo ni sile ya Elijah Trust ile tusi tala angor soka ni sile mala ro langi ile lua on score so sa ma wa matusai ile ta ilua ai my Iran ele o semana malo ma matu ya ai ole fa ali lolilo ele au ni sile e fa tu langa ina ma wa la o soka le langi ile tamar sangai por langi I saw two layer our Iran to Lang Luis full inner line, a lumana ileta longa. But I win out to a shell up in our group G, Manita Tulung or Faya Onga ya Basley, or a short tangle lay leo tamata alum. My yata wise a la to fat ian in night and at the fire lore, why in you see the money to I no so called ta aloi. Faria Basley, ya ilato or ta alole sita alopito silly on a lake to turn what fat to sanga. Ile ta longa momo lava le ta msanga wo fasolo ne. Ole si ta longa ni sile ta aloi ma ai kupito ile songa four verso a saum. Ole a wole whites alfia I malalo samo kiwi ya mako. Staminic. Kala na ole yaso. Mo wole lotu fa manga lo yati oe ma iemo di yalo waso.
1: Wo na ole radio samo se furulima iwa toru a mo. E tau tuaina oe ilangu ngana fitu aso le vayaso.
2: Talo for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mom, my bear, in the Radio Samoa.
3: Yee

0: faingo fia lo olanga pe ale leila fa aperitania what's talai na nea vanoa etelis talai ile dina speak moa wa onga fa aperitania a onga fua e ono fumau New Zealand pesi tiseni New Zealand foi ole a amata lieva senga ile aso lua fito yulai a faia te au Maui Hamilton Palmerston North Lower Hutt fa aper Wellington e tala fia ngaile dina speak e fso soani mo oi Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fatasi, loa lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info@twoa.ac.nz
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, loa va yaso, peta imasina. Ole sleek cars, ole a maua aile fso soani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifunu ili tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo mao te malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, pe fa fold.

Table watele wolo sumo family to che dele chula es folu. Le foi table tai au le tai au la stofi na sa sfumo le. Palu ne unima sinu tanto yai. Le lo foi male angale le yo tatu tapa si de langi. Oyen te te ina mailo to se fu masuma to bola. Le fu tatu te mafu to matatu te filo le tai au fo. Tai au mato ngo fie aso au le le. Wa mai le tu mo tatu. Ya awale fa wa wino tatu tiu te manga luenga pe ona tatu masani iliaso mleaso. Ale am tani fo ilali tau tuwa ulang alfi fi mai e mo le fo le ngafa tikele le sunga le au ya tawai ya male tatu pokala mo le maru le tayau ta se fo male fi ngal man mana acha sa ba lua ile la tau tuwa fa upe ile va yaso mo le va yaso ai mai se wasu ta ta se le va yaso ya le la u tatu o mafat fiti asu tofi ni u tatu ya e le tuwa la mo fa ta lo fa mo fa fi lo ai pa i mo lu ngol tatu wa tuno ya fi la mo tatu pokala me ile fa ta lo fa Se fa fe loa ina ia tatu tamam ti da mat tua. Lango ilan to wi lo fa yar fa var ta po ile aso mle aso. Tono ainga fa ta lo fa tua di tatu po kala mle ta yao. Pa lo se fu manu ia malo fu lang mama. E ri tal to lungal po kala mle ta yao. Ya lo ye pele anga de leyo le tua. O lo ye fa malo longa le tua ya te o to. Ma lo to malosi. Awa to tiu ti ma fa va tono ainga. Ya ole ula la ba mla mata. Pa po le fala. Tapu te po ia ngadu nga fai I tatu wainga I taimi umalava maso umalava. Se mai lo fata lo for fifia mai I la fai ngalu nga tutofia le tua tua I la tua lo fa penauna. Alanga ino le upo le olo I tono fata fai taulanga esese. Fa malo lo folau, malo fo lo nsa, malo lo sa ili le li. Awa I lana fionga I tono matawaila lana lafu mamoe I tono e kalesia te tasi. Ia le li ilfa nga ino se fu tau tua mal se fu nga rue ile tua mal on nga lo fa talo fa tu lo ta tu pokala ben le ta yao ke la bal tua vino lo nga lue ai ma fa awa wai le vala wina mai le li fa talo fa tu mal nga nga fi fi e fu ta tu lo nga pokala me fi fi mai o lo ma we o to le malosi ma le ola malo loina ile tino le ma fu fa mal nga nga awa le fa o wino nga lue nga le tua ya no wa fi mai le lo lo ta tu wa tu o O ila tu olo fita I tunga tiu te mawhai walo fili ma ile aso ma le aso. Fata alo fatu po kalame ya te utou le neita e au. Ma lore fa ma lolosi ma lolo sa. Le ai ma le yole ai mo iai le ma lulu te le tatou. Ia te me tau ma fanfana ma iai. Ia au le ai seki seki ya kakuri usu. Fata alo fatu le tatu po kalame neita e au. Ia o le tatu watu nua sa molo ma futu mai fo inunga le tatu po kalame. Tasi ono tesi mal tasi fa mo. Bata lo fati ya te utole ni jaya fo. Malo wale ngosa. Malo le fa malo. Malo le lo tele. Malo le fa longo longo tinga. Ai fi na ui mea li le. Fi na ui mea manu ya a inga. Ya o hamai ori ngei kaya o. O hamai na usu ngei kaya o. Ea seki mali kaya o. E se li mangi ori kalo wanga po. O. Eh, oka ikanga karefi ya moe, umi oka moe, uuuu, ya limanga yor karunga. Eh, fata lo fatu lau tapo e New South Wales. Awale blues, malo le usur ngei kayao, ya malo le ngosa. Lega mangir kalunga si, uri mianga ya kaku. Ori la mangir kalunga kalunga mun mudi. Fata lo fatu wa ili le tatu au tapua. Fia lava le tapu lau langina e tapua ya ili awale blues. Fata lo fatu ngei kayao. Malor fa malos awu ke fa vai vai dok loko kele e ai per fa ma fan fan e per fa ma fan fan ngale di akako ya fa malo atu au ta wa ile maroons of god makau kia malor ta wa malo on sa yo ya te auto of ya fo is it for lo langi lo e ma wo mali po kala mel fifia mali ni ta ona etapua ia Ia lau au na e tapu wa ili maroons Ia le ua e manu iyo tau faiwa Mana ira le talonga fai unga vayas Le talonga munmuli Mana ira le talonga munmuli E la tatu lewa tatu te itas Ia a tono la fina wefo Tono la fina wefo I tatu talonga munmuli Wa lewa te itas Pau le fa ngonga ya wanga po sori Ole mako kout sori Ia watu bon fa ponga la tonu Ole e mako arkema Ia wa aides ilima E mako arkema Ia wa aides kingilima E makur kem wa makang pula lalu. E pe kau fa fa finge. E tera wa ni makok kau jangan po.
ko ka o sa le su ka me ko ko mo wa nga po pa ai al talong a umal talong na pola si di onis of ways o ma fa pe o ile ai ai saul le maroon si lang ka long di afalong ru a sorry e le mai ma ile sa working plan le le si kim plan al maroon si nga ping ye le afalong ru a ongo sa ia ongo sa pa wa le me ye eu su ki fa nga ru nga ia eu su ke fainga luenga mo mere kupe ka se edu ai nga mara fa u se malu ko lu ai wa ke fa ngo ye fa pe u fa ye ing wa wa lu nga po e maka maka o dia e e fa pe la yo ka mala yo e se ngira ko kupe mo e ai fa ngo ye fu mo e anga yang eu su eh kau yer kala ko inga fangai yaso la mangai lu mat tua wa mat tua so ifo to do e le malo si wa wa ya wa ka ri ka ngapo e o ka ka nga ka fu fu wa ki lu ka o ba ku po ka ma tau e lo ka fa ri ngapo a fa to ne le tula sfolu a te do le malo lo ta tu fono ya se mano tu va tu fo si te un mangal ta tu fono lo fanga solo le malo lo ta tu fono terminal per mene Tari tu la sumatasi awatu tatu telefoni ngani Britania. So ta yatu ya Amerika Samoa. Ile tu fai.

Oi la tolo ngalu le male vale le ukila ni fa chalo fat le ma fu tobai dungol chatu po kala meli cha yao le a voice ngalu wenga le asim cha chalo ifi nga ye dungol chatu male vale le ya pui pui le tu ala nga fa fu si pisio chatu ili no fuanga le ai mai se folia unanga mali tau tu male vale le tele la tama fa na o samol ngalu we ai te jona fu ma chatu le fi malanga a ya ole olo ya ia tama fa na o chatu atu olo ngalu we so soani ya oi lungol male balele mama luile pata u fu ilale au nanga mata tu ngad bu fatasi so soani ya ti la to to lu fale mai lo ngad lu to telefoni sul ta tu watu no au tanga si ngasi ss john no ni sila ero ma fu tu bai lungol ta tu pokalambe pata lu fatu bale nganga fi fi ni jayao

0: taulumanga. Ia pe amalo lori tatou fono nei le tulatasi. Ia o le lafo o lea lau fionga fomfutelai mo le faawawina o tatou ngaluenga. Mene ngang faalualo.
1: Faalua. Faalua le fionga le sui palmia, le minsta o talonga, maananga o le fiefia, le talafat. Luenga le palmia, ma le kapineta. Ia a o faasale le anga lima fo il suus fono. Turema ia sauna. Fafkai le lau fionga le fonga fikalai o le maoka. Wa fo i seva ngosio ku malo fasale anga lima. E wa akana le kupe, le awa li poi le maoka ngei. Fafkai fo i, wa uma o ngakari nsua o mo fo i singa fasale maoka ngei. E wa le fawa winga o kako hongkanga. Fafkai fo i le ngei kaya o mangingo. Marekaya kuko ai le lofa male anga lei o loka kuka pa usili le lang. Fafka ila wa fionga, fonga fikalai. Le wa umonga e sufi le langi masisi le akumua. Wa e kakala fo ile fai kuko au refari kalakala ngai fonga. Ma kuko re ka mu ke vau. Awa loka kuka waka pui ma loka kuka pa usili le langi. Ya vi yale ku e un malu sungla. Fa kai fo ila o fion o le fo i o mai a nga e fa ta ta fa e va le lau ki fa ile moanga sa sa. Ma e kai al kurvao. A wa pa ia ma ma malu o malu ka we. Ma malu fa e pa ile mo ka ngei. Ka fa kai la o fion ai ko fa fa mang singa. Ko fa mangingo ma ko fa ko. O mori mai le whamalo, man whafkai e koe ingo si o mako i kumalo i lau fionga. Ma li ele loko i lau whakau kainga o rengo fuo o Samoa. O le lako ukala ele o se upu e avangi ai. Se langar ko whae fili le au. E fili fo i le po. Ioi, ele iso onga fili fili au ele kua yaso whapengi. O le whamangianga le a inga sakuala. Mangu ia kele lau kiu kia mau whaiwa. Ia lele malie lau kia. Awea fo ilo leo whakau waa. Whai ma fonga kau mori mori o soi ku malo. E mo mori a kuai le wha malo ma le wha whakai i lau o fionga i le panemia. E se ko wha wae. Wa koe wha whangu mai ai le wha ilunga ingo le kuko kasi o sio kakoua kungu Samoa. E pei o aso o mawai. Le aku ngu e pele i le loko ma le mafau fau. Ka alo fai. Ua kala ngai ukore upenga, ngai kai whangua. Ua kangi uu le loko ma le anganga. Ua ka uau la vai ngangaro le ngasu nga asa. Nga malingi ai le koko masaa ngai o kakou kua a walang mau kia saa. Fafkai mo le wala ulia. Kwa mai moa saa moa ma le lalangi a koa usasa ale ainga saa kuala. Fafkai la upule lea. Ai ala falafa la wakunga, la wofion. Ele oe seisi o oe re kama saa kuala foe. Ia alo yo faiwa mangia. O uma manga. O upole akungu e faile sami ele pukore se kaukai walava nunga silafia ele vasa. Ioi, ane wa e sangisangi le fua nga le lepa i le kai. Ae pole afo i le fufaki o ngan, ma sou sou le anga le vasa. E lolo lava i le angi o ne makang. Ke ke le fo i pe senga, ae makua i le o. Hai mai le launga le aki e kupo, Samoa, kakou kai luma. E awa ia kakou ke kai au kafa makua. Tau le ngika e au ke mangaku. Ua paenga la wilelei le kai au mre aso ngai whakumaki. Kofu wangi le sasanga ma kofu feelinga le saufainga. Na e mangui foi mala usi le falum. A ese faila va sin abucarla de cusay malocula. O paía saam faingao le ngeyaso. O paía faale kafakodu. O paía foe o saamua. Ele koe faafuruinga le pasinga o le ngata ifale. Pe koe faala eia le mao Sofia. Awa o paía ele popo o paafoe ele solo. Paía mai lava le vavau e o le faavavau. Hai lava se poko po se vavi. O se aka mai foi, fai unha ia koe suia. Ia, si oi kumalo e pele e loko male anganga, ke mga kufoi o la kau kufoi le fiso mo ngalau i opa, ia saan fai ngā sa kuala. Iri kau fai lo inga. Awa e kau lo sa kuala. Pau la vale ole a inga sa mua ngā masa e sa eile langi, ole a inga whalangi langi. Ia ole a inga fo'i makua i kofinga. I kula koa male au fue loloa, ka pa au ma a inga. Fare kua makausi me sao au mani malosi ura kako kumalo. Ia, tapo i meia. Faisi kako sao, ia wa fo'i kala rikupele u forosia i mamea. Ia, fafenga inga kaulangi e sakuara msa murianga. Fa malo ur fafkai. Fafkai kakalo, mangongo mangu. Ia, wase, manguyor kako i kumalo. Ia, emese fo iko lupe falele. Tau fio ngar fong fakalai. Ia, ele o nga kau pufo, nga kau pufo sio i kumalo e fia faleo. Kau pula vawa, koe fang fangu ia. Koe fa mangaku nga kau pu uma. Uma ung forasia ili laulau a fongo ili kau sangar kupe uma vai. Ya upulava e masangi, upulava ni fako kua ili kaulongolongo. Ma e mawafo ima nguia mea lelei. Ya pe afai kako ke on sa ima kapkapuala. Fafakai lava ila ngonga lea ngangar fifia inga wau faangolongo aku. Kaukalangia ili afio ngari panemia sio mako iku malo ili favelave nga kupu. Kaukia ili fafaki o ngalo. Ya. Awa wale ise kali ngalu, kele nga malepe ili mkau kia ole sisi ili kai. Na euke fafe kai ili akua e kupuru fafe lavi. Ia o maunga ula unga ili kala ole kupe u mabaya. Mwai fapea lava, me kukupu i mafave lava i kukongo i kumalo. E mua mua lava fapea kangaka, ofeo ili faipule. Nga ia nga ilore me kukupu. Ai o fai fo'i sanga karusanga ili mano. Ai fafkai. O leo wa sila sila ya ili kai kai ili mano. Ia kako iku malo. Agore popole. O leo wa falong olongo maile a fionga ni miniska. E onga ni mka fayoi. A kongo ili koe mau ai fai lor kako karingaro. Lao fionga fong fkalaye. Kawala ku min ska nga luenga kikele ya pola ufion fo kai kai el malo faf kai kele mole nga luenga makang ufie lo fai pe ai lo leo fa ka wa ai fai mo fonga ka mole mole le ku malo mori aku fa malo mo faf kai la ufion fa malo fa yor fai ba ko ya ngai masinga fa mai an nga luenga. Mulia kwa ifo ili faafkai mka ngalwenga mangalwenga. Mani ngalwenga. Ya emeshe fo ili kampangye olo o. Faki ngoyunga ni ngalwenga. Kele o kaimika ke kakalo ili akua. E ke uwa koe paama ili vai. Vai maua ili kauki nga. Ya au ke kakalo akulava ila ufio ngari kaikai ili malo. Ya. Pili mfaya nga maka kwa ifo iloa malaysi awara si maala yuka. Ang fang kulaba mo fang mga kuwaku ilaw siyo nga rimings ka nga luwing kele. Na ang wawaay ay ili ko isefele ay wala si ma. Olo po lenga ike iwa ko ikupo may say si lolong. Iya ang fale ang ayin nga ili wala wala mamuksiya. Kari wala liya ili nga siyo kumalo ay afiyay. Ay afiyay fo ili kuwakang. ia fapengu ukalak. Au fiong ar fong skalai on maoka e kaulaku ni minskao ngā luenga kele. Ngā koe whamanga kulava o awala ngā lue o sio iku malo. Ke mangaku paua leo le iku malo o sio ngu o lango. Ke le ilo preame wa misi a ile fufuanga le malo. Ile aime se awala wafaya. Au ke fafkai fo li proke ki milionga. Mau amai aise mako kupe se lau afelenga. Faka kuaile pe amar kou se lau mika. Ngā kamai ili meolo yeil fale a onga male, male loko. Ia ole ukau makangofi ole nganga male falo anu. Ia kaki aku I au kafa o lau fionga. Ole isi onka upu lau fionga ili fong kalai. Ole vaile kua o yei lango maa sanga. Sina sila yei. O aso la sa vai kire vai. Ia o aso ngei. Ia ua vakele. A o nga pāle vai ia e lo longa uma. O le pōlenga o, ai ainga o si o ngu e lakai fo iai. Ia e me se fo inge I ke ua. A fi ai se ola ma se soi fua I e lumanga. Nga u fionga fong kalai e mori akur fafkai rea fionga le miniskau ka longa, manga ngu. Malanga miniskau lango lango. Kusai fo I male asi singa. Nga si ai malai ka aro si o ngu o lango. Amalulu waku la wofionga ni miska amalo so akau ka ungu waku le ase singa. Ia, wale on kase fo ilifukia male umele ife au mga luenga. Ia, ae lo kapua imai, kapua imai si o iku malo, si o ungu o lango. Ia, kongo eise kaimi, nga maua leo se se lengi e peon karsanga inga. Ia, wale fale leo le malai ka alo si o ungu. Kele lava maka upu, mamea fia fale leo kongo si o iku malo. Ya emang ya la par famu mu me kaung fai ko yo so ko ile la a le fang fang mu mer kaung long ya ma kala ma yel fai ko a wa lung fa ki oinga fai o ko I mas fam kalanga ile ufion ale kai kai ole malo na ufion an pan mi ai memoria ku le fa kai ole ni ku malo ke polo ke ki lu million ko kelenga ya lo fa nga ngi ku malo fa u ma e a o nga ling de ske um ka ka si se ya mi se fu ya nga fa fa fa u nga le fa ngwa ko ngi ya la ku pili por fa mo mu fo nga ling ngi ku malo o a o nga fa ko nga ya wa o ka ko wa lo fa nga ya le lu ma nga ile o ka ko ku malo Ae mai se fōri kele ungi si o vāenga ua maka ngā whakaakia. Pei fōri masingi wa kau ngu, so soangi a ngā rua inga o whangua. Ia ua whako anga. Ia mangi si fōi o aki ngā e ua are whale leo su mako I kumalo. Mere mōle koe whakai I lau fionga. Lau fionga rfong whakalai, ngai moku ngā awhanga e so soangi aku. Wai I kālaru kupe wa whorosia. Ia lau lau a whongo. Mo mori akur whaafkai ele ngei kumalo ele sui pale mia. Na ua fionga muni pola, mani mkanga luenga, ele kala le kupe. Kalo fai, ele fai ngō fiere nga luenga. Ale uka oko I panga le ki or kau kuanga. Fa malo le fai or faiwa. Ole kala lava ngai ko inga makua si o mako I kumalo. Ele o se upu lava e vangiai. Se ese le lale lei ori minskaa o kupe, ko e lale lei fo ime makango fie langa kala re kupe. Ia, mkua lango lango inga lawe fasale anga lima, kako kala fakakau au kua re kupe pe on kango inga. Ke mangaku wa kau kongia le pua ngai anga ngoa, kau ao se mea lai e pe ole upo e fai ale isi ma kau kolo I kua. E fafkai la wafion arfong fkalai mua lo wa ngoa. Ae ole a fo isinga I fuku. Fa ma ngaro se upu o pao papa I kua ngaro. I sau fa fonga e meisel pa ia malo. Ole kakalo. I ngai a maua pea le ong sae. Ma le fa pale pale. Ae meisel fide e mua le li ia wane fa fo inga ole fonga uso sa noa. Fa fkai fo ilau ka pua inga se uku malo. ai mai sele au fainga ringa kokofi a le akua. Fafkai kakalo mai, mau ai se mangako ala uko au au. E mo moli ai, kakou sao ya mangu au au ari fungo uso Samoa. Ne liu le vai o singa famungia kele le akua ar kakou kaikai o le malo, le afionga le panemia. A mungia fo I le sui panemia, le maave o le kapeneta. Le afionga le sui fungo fukalaima mingiskana ngolanga. Famungia le akua ar kaikai o le ikua ngai, balonga uwa. Ya ala kalanga akoi sui kai ku kokas ya famung yekelele ku famung yekelele ku fa ununga mkanga luenga le malo fa ununga pisingis fa malo fa yul faiba ko ngaluenga le fa ngofi awan ka ku ingo sio ka ko malo ya famung yefu ka ko malo mai fafu ya sil sil yang famung yang Ya sa mua ngei ma le lalolangi akua. Ya uola ya lufa ma le anga leo le kua soifua.
2: Amalo faftai. Faftai sa unua ila wafionga le minister langolango. Official palmia mar kapineta mata watu nufo. Ole tuli ala vapu. Wa esel anua le sa unuang. Amalo faftai tapena. Wafonga mawar maota. Ya maisefo yu lo itu malo tap tapua imai. Ya mafafonga fonga mai malo faftai tapena ya olo uava no perta tu mota mo si si foi sui sa no e tu salta tu tala de tupi

0: Yeah. Ili a mutal fon ftala ye vatul fsi. Ala tu watu ale vanoi. Ili tu mo se stay mi sa sa noai. Tu sa yur ta tu tala au tu or tu penei ro or won or or fitu. O to wa fionga ya e ma malta tu ngal wenga ma va verta tu ngal wenga. Ya a fonge
1: lo fiona
0: de suyo e se me wa wa mai ona isa no am ta watu le we to tu la me se me fina ngalo de suyo va fonti
1: e lo fiona le fon talai ma ko ama male lo fa ku la ngar wenga ya po fa ku ku foile ta ko mo ko ya mo fo ma ko mo fa lua ya le fa ina le ma nga fa lalo
0: O talo fa ia e mawale avanu fa aluai fa itau ngō meta itasi o tato mal fa alu alu. La la fua toale ole fa toa se funu male lua sui al mota o sa unoa ile tato utala le tupi alona winga. Te le pasene o ilato ile isa unoa. Le ala leo pipi ia tono fua. Ia e mawale taimia ele to e mawale so wa avanua. Nei e fisiringia e meta itasi ae te le isa unoa. Wanoa tia fo ila malo wa avanua. Ole ala leo le tau tau le mau atono na fua. Ne e fafsiringia ime ta itasi so wawano. Ai te le isa unua le tatu tala au tuon tupi. Ia luna winga ele mfainti tala atu ya noa tangar tu la fontu mau ya tewe.
2: Ia lewa. Se balte maluati tu atasi di minute entalo le tu la sumaltasi. Na ibayanga na lewa pion fafong bali tatu watno. Lewa mai al saunwanga le... A fionga le sui faipule a fasa le anga lima pene fafunga ma yai yo motunga a falaba ma langona ma manatu ya elenga tafu ilia ya o falewina o semana onga litu malo pe ona yai ona olewa se emanisio tatu pukale fanga solo ne teme le tayao olewa tatonu le tula sumaltasi tatu taliwatu ya vatu tatu talafou elenga ngana pretania amayalea ya tatu taliwatu le amriki Samoa a wafo le tatu suta inga pe ona yai Ya male fiongo ya male sungal fuma ya Dr. Roy Osangi pe almasani tatu proclame

0: Hey, doctor.
1: Wa ato nele fa waso fa le tonu level tau ya Amerik Samoa ya mai sa ye fo ise afianga o nisi o fainga malanga il va o Amerik Samoa ma Samoa ili amatango le nei vai aso. Ie pe yao na sila fia fo ye le tonu e mese na to ima sani e fe malanga i va lele il va o Samoa na lua. Ia e na ole lua i tua inga va lele e fe ne in va le tonu fa. Malupuipuia on soifua. Ea pai te foinei pai late ma ila tau lo o ngafa malifatau taingo ia company valele. Ea pese ia on soifua ol tatu tunu e taua. Ea mefoile al tatu tunu ia lava pele on sai. Ea nisi teimi ua ese foil tatu langona ia ila tau lo o faa ngayo ia le foi vae na taua on soifua nga. Ia ala foi faila tonga luanga ia mauti noa. E malu pui pui an soi fua le tonu. E le whipalanga inga i le ea, e le vāo sa mona lua. Ia e fia wha mau ina foi faftai i pūlenga o le Samo Airways, wha Peltalo Fire Airways. Ia ma lor fai le faiwa. E le fesilingia lau tau tau tua. Ia e ma lor lava le onsai. Ona e le fai ngofia foi tatu tonu ui. El telo temi a mesa la vaila to fo le o le anga isa mo ma nga isi to nu lo langi le pai go in no transit passengers manatu la va et taun tulil temi a yela o ngata u tia tia wo maua il fa lo il va le o sa mo na lo pa fa pete anga in si lo stadia fiti po america et le lo walu le aso ile si aso ile yo ile aso te malanga ai ya to nu ye fafo Awa fola ile lo alme tu pulle tau an predictable. Ea, I will to wallo booking. Fole fa pete malanga tua neima malanga lo ifafo. Ea tu no ifafo. Eo, it's tauna malanga la so nafi. Ea, awa foile tu liel temi. Ea, ona tato tele lo alme tu pa mese lava ine Amerik Samoa. E ma fayon le leile tau ile tayao. Ea, o maila uli ua. Wafasi malo siyo nsavili. Ia matafi ya ife malanga inga ilea. Ia male mafayonu tau nufa moe moe ya wao. Ole tele laba o malanga ya etu vaa ese malamalaya vaa lele ifale olo. Ia epeye maa tele laba ya ilea o uli ifa solo tuwa ilea fiafi malu watuwa ilpo. Ia mae etitauna e malanga isa amo elisias. Ia ngay malo lo lea le kako transit motel ma fatal tali ya iya le. Ia malanga alwa a ngai fiti New Zealand, Australia, po Amerika. Ia na ilol ta mfai tuni ni malanga inaso na vale etasi te malanga tuwa ya Amerika Samoa. E te malanga ya tunu ifafo. Ia ona ya ime tuku. Ta uwa ili mato mla vanele ila so ngafuwa nisi o utenoa ili mawala to connecting flights. Ia na ole fale tonu o mato utau ya delay vanele. Ia matau mafai ya ifo ia ila tolo va ia valele. Ia tau fetu na ia vanoa. Ia tau fa mua ila tole ia valele connecting flights. Ia ai fa murmuli ila tofo lele na osa mua ngata mai ilfa inga malanga. Ia le winga la leo la ufa mtalanga pe afa yo fa funga mai ila tau efia ngai mai. Efia tu vaise atu maamriksa mua ma ngai atunu mamao. Eu yatu ya pia. Ia to silsila le vaenga ia mo le pui pui ngal saonga le mo. Wai fai fole nau nau e malanga. Ia ai a fale tonu tau. Ia ave lavel fa mo muat soi fue na ia man pui pui ia.
0: Malo fa chai. Ia mara ia le nai vaenga ia wa. Manina fote fa fongal tatu watunu o tulanga fa le tonu le tau ia te utoni na Amerik Samo. Ia mane fo inai tu alalo. Ina im fai on susani mo tatu ia fi malanga. Ia lo winga. Awane i turi taimi le si mea. Awane i pa moe moe te alatua nei. E pu ora varile ko sa ia kere ere te luar me tu pu ere te no foi tato ma me tu pu ia pe fa le tonu tau le ole ata mata le ta po kala me le ta ia o lo moenga ole aso si le fia le hafo iso langona ia ili tūlanga, ili tala le tupe le tātou atinu, lea le tala le tupe le malo, lea sa mawhai ona awina atu tua I tū malo te itasi, ya misi fo le atinu. E toi wha manino, ma wha mamala mātiri ai, vaenga. O maua ili tupe, maanga ia ili tupe wha soa, ile tala le tupe le o wha ngā soro nei, lea lau lo wha tata noi ne tono le parlamene le temi nei. Le pasi e ino le tātou tala le tupe. Al me mana ia, o lena ave I tua fu I lea I tua le atunu. Ia se I whaafonga, ma malamala mātiri ai, ia a mailo I tono pasi, a me siri ala wa mana ila le manino, o le tātou atunu ula utele, laso u siri fie ila le vanga.
1: Ia tia au te whaafdai al fato fala inga le fionga le li pali mia, e meise o le kabineta ma I minsta, masu I minsta. Ia, emese foi o whaalulungo mtanga aluenga o leolo la lango. Ile foi polo kalama ua whaatino ina I Samoa. O le tulanga moni lava le nae te tauna iai mea uma le tunu. Pe a whai moni le tel tununga I anga mawinga whaate mkalasi moni lava. E whaavae lunga o le aonga le nei. O le malo tangata mo tangata e whaatau teie tangata. Olona winga la, au in tango fia ia li tala o tupe, ia mao ia le whainga malo I tū langa, e tū inatu e li tala o tupe le pāle mene, e lau di liwina, ma ilo iloina, mo le pasi eina. E te tau lava on a ngai mua mua ia le malo e whaamara malama ia lana tala o tupe le tonu. Ia mai sa u mata-mata ile whangayo inga ma le whasoa sa whaia ele ngata upolua o savai. Ia mai sa u maita winai le sangi-sangi mai o le atunu. Ai me se lava I lātou, e iaia lātou fesili, fesili ngi ai ia le whasoa. Ia mai o se vainga ese fo ile mea sa u maita winai. Awa o te tel tonu lava ui a il tel o tau sanga sa u whainga ruenga ai le whainga malo amrik Samoa. Ile mana o nga te tauna si la fia le tonu u le talo le tupe. Ono le mafu anga le nei. E tofu sa u matangata o le tonu u tia tia ile au inna o le tupe faa tino ai il ta mao a inga o Samoa. Ea a fai te alu lwhana o loa I e te tongi lau vi e GSTS full 5% a fai a vatu o loa I fafo ato Samoa I e te tongi lau excise tax ma isi o la fonga I a fai fo e te fai ngā luenga le malo I a e tipi I a lau te tongi tu no wal fa fonga le tunu I a I la fonga o tangata fai ngā luenga a fai fo e fai sao business I e te tongi fo e lau corporate tax I a fatasi malau VHST ia ole la fonga o tangata whai ngā ruenga ia e me se fōi ole tupe lea e aluanga I tau yo whala wala whafosei o lona wingala e tofu sa u mā tangata e o fōi ai la tō lo lala e tonu I whafo a o fōi nao mai tupe I Samoa e iei fōi le fie tutongi ia mai o tupe umana e aluanga I uma I tamau a ingo Samoa A whaila malama le tonu le mea o e anga iai I a lona te mawainga. E au ngofia fo I tangata mai le fesilingi e tangata po o feo alu iei tupe. A lato tupe I tonu. O lai alu wao ngā I le whanga I o inga o le tonu. Ia tia tia o vaene whafonga anga le tonu. O lo mātoua inga whateita inga. Ia. Lo tamau watsu lima tau sangal matua e I no na uso maona tua whaafine to onua. Ia wa ova umal fitsfu tau sanga. Ia olo na winga afa I talalta I lima sa lau wal tangata le masina. Ia o se whamanianga lea pe I on na fola ina le talaltu. Ai ole au ngala le ole whasoa le whaia I afi o anga ma no whanga I pe I o polu mazawai. E malamala mai tangata le tūwhata singa o tupe I alui I whanga I al malo. Ia mai o te mtua langolango ina ia lefo I whato whala ina. Awa o le malamala mau tangata I mea anga ia tupe mai o lato la fonga ma isi uma revenue collections al malo. Ia eta uma yai. Ia ose fainga malo e alo ia nei tangata. Ia ole fainga malo e taltoni o lato tangata. Ma ole fainga malo. Ia eta tau ona malo malama lei tangata. Ia fo itu a inga teita. Inga tia tia ele manatu ata mai tangata lau tili. Ia peise I walava tangata ia faya faiunga. E lato te lo me tupu peita yane. So se mea e tau a ia tupe le tunu. Ma tupe lau tili. Ia e te taun matua mala malama on tangata. Ia matu ule avano e fesilingi ai. I lea vaenga, ia o lea mataup. Ia a fia ai le faunga ai na tupe le tunu.
0: Tawa ia le vaenga lewa o ia le tafasua Dr. Nick Tayau. I le langonda fo ia le malo e abi tuwale tala le tupe si fafongfonga lea tunu ulau tele. Ma fai fai mai fo ini manatu lantu o lea tunu. I le tulanga pe ona ia le tala le tupe. Mana ia la. O le lewa mataona fatauna unisi o vaenga na amaya ia le anabatau ale. Pehila o le lima selau tala na itangata matua. Fitz furtau sanganga ilunga, maua ia le famarianga mo na ipepe. Ia le tei selau tala. Ia waile mani, o lewa makaunga, o le tau sanga fau le afu ufalongolongo atu. Ia le ufapea o le a fatauna uailoa na faia mea ina itamitia onga. Ai mai sele o le si vaenga taua ia o le aonga fua le o nei tamaiti. O le wa maria o le afu ina te whalongolongo atu di taua. Ia o langono o nei tangata matutua. Pe ona ye le tala tupe na watu itua mo le malo le tatu watanu. Wa anda fa pe fa ye pasi anol parmene. Ia elise leo o nei tatu. Ana ya tatu a inga mis fo nei tatu tangata matutua mai tu malo te tas.
1: E moni le tia tia. On fatula ngaino tatu fon fa vae ma le tu ina tu le miliona e le pae inga mua mua le fai nga malo watau ve ina malo ma le te 2 miliona le pae inga a lona lua on le fam tu ina le ultamao a inga e lufi lufi le leye I tu malo e a mai o lo utel tonunga wala nga tata wailao na fai le sao I tu malo e a nga I e faafofonga I le talol tupe maolato sila fia il tulanga ole talol tupe le wayai awa fai ole talol tupe fou le o tu inatul pan mene tasi tesi male tolu biliona ae se lau male lua miliona le alu itu malo olona winga ia ole tato te tala noa e fou lele fai sitte le ole vae nga tupe le a nga itu malo ia mai eto titi ya se fulu lua se fulu tolu pasene ole paketi ato ale tunu. Ia ole anga I fono fawai. Ia aile tau dia aile tele o fatinonga ia olo faya nei. Mai folinga mai. Ia ele lalo ole ono se lau miliona le tupe alu itu malo. Ele ngata o tupe o fono fawai. Ia au tupe fo ye fatino inai mo meo infrastructure. A ni to tato tangata pe ol mele ai, e tala no mai ai an sun maluo. O whangaloa lo lato o wala, ia le vo tala sao nole li pale mia I a wala o fale alupo. Ia tal sanga fo ia le suma maluo fasale anga mo mwa lona lua, mo mwa malo lona lua, ia o lona ui. E silia male nimas funu le onus fun pasendel paket e anga I sao lava I o tatou tangata. Mai e tulang ese fo ia fai nga malo tia tia e baine fafonga le tunu. Ole tele ole tupe ol paketi ma fufu a ina tausanga fale tupe. E anga ia I o tatou tangata. Ea mai ole taua na o fai nga malo fatem karasi fapenei. E tātou te iloa, I lea mana I o tangata, ono le tele lawa le tamawa inga. Ia o lea nga I o tātou tangata.
0: Mahalo whaafdai, ia, mahalo fo I le saunuanga mātungo fie. Ia, e fiso sani fo I ma whaamara mātili, ia a vea fo I o selu itau, ma selangona fo I fiso sani mo le tātou atunu. Ia a o talanoa ina le tātou tala le tupal palmeni le taimile. Ia walu na pasi e ina, sele mana I o le tafalangolongo atu. E la wasi itiel tu langa mwolungo lta mao aingo lta tu watinu doktor. Tele tupe maua, tele fa marianga wa watu tua. Tele ia te mau ainga o le lava wasa saatu mo Samoa, lono winga. A tatu tala noa e matitiva Samoa e mativa. A tatu tau te tala tu load fa funga le atunu. A tatu fa apea I fua o Samoa le atunu manuia. E manuia Samoa. Leanga e ala fun tatu fa apea mai wa e matitiva. Leanga tatu tala noa le upu vai vai. A tatu tala noa le upu malo si e manuia Samoa. E manuia. E ala tatu tilo nei vai taimi. Ia fa malo fui fa tai e taha ua I o taha pokalami. Love so sunny. My fat to put my natu for initial tattoo. What no? Doctor, only too long for Ilea or of Siri Leva to no sooner. One more time, my tea, Louie, eh, Abbey America. Emma Fayona, or any vying, I am five for enough for another unit of my tea for Ilea, my Samoa, more America.
1: Don't say after more for Siri. Ole la sanga ya e masani ya ia meyole ole vai tama por fatta ma faina o fana ia ola la vai manino ya tu la fono le malo America e ma fai ya yon fatta ma fai pe vai tama se io se si mai Samoa ia ma avatu wanga ya America ia mai ele ofisili ngiel tu langal na wa ole ol sitseni America ia mai a faila e vai tama ia se tama titi to lo fa fonga le to no ia e fai mo wa tali mo wa fine ia ol vai nga laval na nga ai e fai le me fo le ol pepa e vai tama ina tama titi po le adoption I Samoa ia o pepa lana e tu fatasi mai ziuma pepa e pei o le kopi o le sitseni o le kopi o le tusifolau amelika ia o le talosanga ia nitu inatu lolea I le ofisa o femalanga inga le malo amerika e la tau te ilo ilo ina vaenga ia e ia ia le mata upo se tasio a uo I le tausanga umavaena ia failo o mai a te au e le o toi talia ina e amerika ia ia mo meo adoption mai Samoa. Ia mai o se tasile nei o mata upu se I fai ai se saili linga mautino. A wā sa fai le adoption I Samoa o le alo o la u wō a fai fe au lea. Aina umaito e fai nei Amerika Samoa. E fa anua nga fai le adoption. A fai Samoa to e maito e fai nei Amerika Samoa matalia e noa el malo Amerika. Ia le the liu in ole ol tambetiti ne lena fai amrik Samoa ia mai se I fai se tu singa lo ia I lo official immigration I Hawaii o lo ba ia amrik Samoa e fesilingi ia ili tu langa le pe I se mafua anga ia talo si ia tia va anil fa fonga le tunu ia eleo ni afianga fo I inisio me ia sa ufa longo tango fia il palmene ele fa so ana nafi ia ole vai ta mai no fa naui I New Zealand Australia ia ai pese I ela ona ia I pui pui nga matu la fo no fa popo ia ona pese I wo to e mama le va ti ai ai ti ia io wo to ia fa ina ia le nga so longa sa masa ni ai ia ona tato ona me tu lai mai ma me tupu mai ia wale au sia ele mafuanga na leo na vai tama ia whanau. Ia ai wa esele me wanga iai. Ia mapese I wa soli ai le tula fono ma afia ai ia aia inga na leo na faia le tulanga o le adoption po le vai tama ina o whanau. Ai ta oto mai le mataupu. Ia se I faile le saili linga awa outelo. A fayo ni fanau fo ye fanau Samoa ya se vaila polal sa al mta upule o tele o ilol te mil nel tu lang o fanau o nei uta tu tanga te Samoa sa so I fua e New Zealand Australia ma vai tama e uta tu ai nga mai America ya ai ma fai lava on fesilingi o ai te e se lava tu la fo no la eta otoi ya o no met tupu ya ona yele o isi faupoponga o isi requirements ma isi mea tau na momia. E tatu lo al temin nei pela al mata upu leo o fai lo atu ya te oi.
0: Ia.
1: Ia ole adoption sa fati noi ne sia uo fai fai aune. Ia ole na fai sambo. Avatu le talsanga ele faunga ina ele immigration America. Ion to e fai leo le adoption I nei ya amrik sambo. Ela sama tala noa male, male ni fai fiau pea male, nua vasa talwai, o le utalia.
0: Oh.
1: Le malo Amerika, le adoption po le baitama ina o lonatan. Ea, ele adoption degree le sama tu ne Amerika Samoa. Ea, ai pea no fai, tu sei fama utu le vaenga le. Ea, itewe inisio o mafua angafo le ae. Ya layona ye seisi fa po po nga fa pena ya eta to tele o dol te mil nei ale dei de fai sai lili ya on fai do fo lele to e no fo ta pena ye mole anga i numa e mesela ba yel mata u puli nei o le vaita mai na ya o alum fa na
0: alo fa tai mane ya pe anna yele nei po kala mel fa fon fon mal ta tu watu nulanga ye la tu no fsi mai ya le fa ta nu ta tu fsi a e ma fu to baila le na ta tu ta no ia mtatu fasoa, ia leo fatanu leo sano manino sunga foma, ia la afaisa ilinga ina ima fai on manino matalvai, mafala utenil tatu mtaupulia, ia mo ilatu olefiri liuna lantu tamaiti Amerika, ia la kuwo ya tono Trump la lefami. Kwa mamba olimela kau aviku fanga. Ay Maria, doctor, olisivaya nga ufefsili ya tuwai, afapia neye olitamama litina ili nufuma utono Amerika, ai te ua mwa se la whanau. E o kome kina na nofo, senita maiti pe nofo mauta maiti nei tono Amerika. Pe e isi tu la funo Amerika ele nofo mauta maiti nei.
1: Ia e wha lango lango lava tia tia pole atonu ia foilele ia mata upu. A ua pai o matua fo ia o lea e lei citizen ni Amerika, e lei permanent resident ni Amerika.
0: Ia?
1: Ia, e whanau i Amerika. E o komiki a citizen ni Amerika.
0: Oh.
1: E, pae, o le se senga nga man matau po New Zealand, ona e iai ia lo tei na nga i New Zealand, lei maua pepa nofo mau, la ue maltolua. Ia? E whanau tamaititi. Ia?
0: Ia?
1: E ima faina faise se tu se folau New Zealand, fai me tau ana to e foile tonu na ol citizen ya atua. Ea, mai e te tau i foile le i tangata citizen ya New Zealand tu loa, e tau na lu ina tu la fono le pa fai sa ol mele tal no atuai.
0: Ia, ia.
1: Ea, ol matau po le tau le natural justice. Ea, po le tu langa e ta oto ai, ia mea sa o lava, ole so fuanga le nei o fe lava e fa na welta mai tit ele ta un toso foi to tono ole fai un mamal tu lafon il men fa na welta mamal tina pe fa pe olai e iliko pe overstay al ta mamal tina e a pe foi malanga tu visa ta fa wa te o so fu wa il ta mai tit e ile to nu ole ele na so fu wa il ta mai tit o night ta una ilun sitsin. Ea, o te le mala malama i mafau faunga o meio politician matangata faitu lafono. Po le almea le yuna, o na nofofua toso fua le nofuanga na whana ue, ta metiti mfabea mai. E le mfensi tseni ta metiti le tonu ulea, ona matua uma ele o nofomau. Ea, aile aitatia ia tu lango matua ia pe nofomau, pe le nofomau, pe sitseni, pe le ai, ae fai le fai ngal tangata le uso i fua mai. Ea, o le ala foile na, po ai foie matua e malanga mai nei i Amerika Samoa, po tina foile le na malanga mai nei Amerika Samoa, o na ili matou tu lafono, o lofa tu lafono ina, ia le tangata foile le sana ulufale Amerika Samoa lpe, mita o lai maitanga.
0: Ia.
1: Ea, ele mafayo na ulufale Amerika Samoa. Ai a fayo le tangata foile le wasao, ona ele loa ya le manava to know. Ai te patu munga foyo pepa ele fesilipo o maitanga ae tusi ya ele ai. Ai sa ofia ya Amerika Samoa. Ai faa naule pepe na ya Amerika Samoa. Ea, e uilava lao leena saule tina ele pemita. E faa pea e chitiseni Samoa. Ai le pepe lele mafayo na ona avea manesio na leo. O Amerika wa ilato umaso inform fa na Amerika Samoa ia fa mo o nationals po nationale ia e mawa lava el tamititi le na fa na ilumato farmai fangalu ia po sesiano fo nga itu mayon farmai ona avele tonol farmai e mawa lontus follow Amerika ole melal na tali ele ofisi. Ya ele tusel tula fono o America mal tula fono New Zealand. America lavai. Pole ala mal tula nga o pepo matu. Ya e o komeki ya fa na tetia. E ala na faila utale fa maniel melia. Ya. E ye ya woman na yo ainga na ngai America. Ya fana wela to fana ulo sitse ni America on the liu my lolo fana ne wotalo sanga ya green card na yo lato matua ya talo sanga lato sitse ni ya mama faya yo na fati no ina ya telo pepa ya e fo ne ile nga duwe nga ale president Trump le wo pese iwa wa nga ya ya tangata immigration ne tul tangata overstay ya
0: ale
1: tele Oisita ita yo president on malo America umavai. Ele kai kaya ango America melo lo vasteya. Toi se vanga na wa maua o ise folele sa so tu la fono ya pe maua ilungo le wala o fale tonu le sene. Yo nga su lo la ifa ko ai lo ai ola ite no fo fa so tu la fono. Ya ai le pe la ise tonu fo yo tato masani ai. E ma lo silvanga l'immigration e level to enforcement agencies nga il telo no fanga ye fa pelo no foitanga ta overstay ya mata mo foito fa fo ya la to no ya mai il tani na lo ofisi ya e o kobe kyang sikse nga melika ta mai tio la so fo mai ya iba tua sa mo po fe la vale to no ia ele ato ton fatino ino lato pepe no fomau ia o lato queen cards ia fa pe fo mo lato sitseni America
0: ta silia vai nga langa lewa tani mal ofisini ta watu fa pe ne lewa sitseni ta maiti America pe ma faila ta maiti an apalaia pe pa lato matua ia lewa tani mani no ka imanga ia America e se vo dali ma o ne ese atu la fongo ia kungu ia e kaukurikuri o se vangana ya o ngana te maiti e mwhai ya o isia te maiti o isia matua ua e alua lua falongo koi fo isa hamoa ave mana te maiti a ua lewana inei wa owa mata sifulu tausanga tau mwhai pepa na iwa ale na toe fo isa hamoa na imatua mana i whanau wale mwhai ya o na tau mwhai ala tau pepa inei ya ale faftai in mwa mani te lewa no Amerika sa hamoa la tau pe ona ye ya mese fo i Amerika ya so sani fo i mwona ye tatu a inga mese tatu whanau on all that time, doctor, si vaenga te fia sauno ia ye, falau loa ma faam talatiri lunga ta proclamen lita, alu mana ia nai vaenga yo tali ne fisira ne tatu tangata, lena tu inamai mol tatu proclamen.
1: E ta ua le vaenga le te ta ua tia tia, mantua fo ia saun tangata ne Amerik Samoa, fayo na pepa Amerik Samoa, na maua le olona saunga le mu, le ta ua le social security number.
0: Ia, ia.
1: Ole, le numera lale na, e mafai ai el tangata ho lea mai Samoa na nga i America. I le visa te whao. Mai o te tatou tangata wa le visa te whao. E nao leo noa maasina tu sa lava pe multiple interest e funu tau sanga.
0: Yeah.
1: E nao leo noa maasina e foi lele umi mfene no foi America ne to e foi mai nei Samoa ma e to e luatu. Lona wing. O awa se singa umai America ele tauna ova atu ma leo noa maasina. Ai ai lao tatou tangata e anga i America. Lena mawal saunga le mu le numero saunga le mu ya Amerik Samoa. Tela fa nga luenga ya Amerika. Te mil neyo nol tau sa ilingo ntanga ta fa nga luenga. Ele pole la to ise ID o se stete. Fo le te alala ya Amerika. Mawal meta ua ya ilato. O le numero saunga le mu. O nol fatangana le nama il malo Amerika. E mafayone fa nga luenga ya Amerika. O na stete maso stertoli. Ole me fola na le ala ina nga ya America telo tatu tangata wo mia saunga le mu. Ya ono la la tu telo. E watu lava fai nga alue nga yo. Ele leila ya telo o tangata fape na ol tatu tunu. Vo lele mai Samoa. E yei fa na una soifua e ne ya Amerika Samoa. A wae mfaila na nga ya Amerika. Ele umiane ya Amerika. Ae mawa la tu queen kaata wae tal sanga ya la tu fa na u. Ya. Manisi lava I tangata ine ya nga iyo. Mfai fwoyen na tau sanga ina ele to lua se itu lo. Safa nao ya Amerik Samoa. Ia pepa ole tane po le fafine. Po le alava le tulanga o metau fai po e ponga safa tino ina. e mafai ona mawar si tene Amerika. O lefo e matau po nisi tia tia sa fai loa mai, le matau pulewa sa unua ya New Zealand, Australia. Ia mai sa ufa alongo le sa unua ngale ni palmia. E tatawanto e vabai sa moa ile Treaty of Friendship. Po le fea ngenga o fai ngā woa New Zealand ma, ma sa moa. O le mea moni ha, o le mea moni lava tia tia. E le nofo le lei ilo umafo ufa, o le matau kule le vama New Zealand. Ona o tatou sa avea ma protectorate. O tatou sa pei o le atali ipo le afofini o New Zealand. Sa o tatou fai ma loya New Zealand il tele o tau sanga. Ia, al tu langala le woyai. E se fo le tweeting al malo New Zealand o tatou. E peise I ele yai mo musa tatou sa otanga. Ama taupu nei ilou le teltonu. E tau na fafai ngō fie New Zealand le teldeo. O mea mo tatou tangata e anga I New Zealand. Ele lau amata on taltala.
0: Yeah.
1: A tal sanga se visa New Zealand. E masa ni ao na lua vai aso e fatali ai. A le visa lo tuo fine lea e malanga I New Zealand. Fai le interview mo le visa Amerika. Ia na ato uma pepa e lua aso e mo umelitali. Ia atonu la ya nga le fatal tano nga le malpan ni o sa mo malpan ni o New Zealand e ma fa yo na fa yel swing ale ai mi se la valuta to wetu nu ele ma wa va no e fa ye bi sa me li ka sa mo na nga ile New Zealand wal te lo te mia ma ye fa yo ngo emergency appointments ile am pas le ofisa la pasa America ia e ma ne le tali ya e le appointment e fa ile si tonu fa so lu matu emergency appointments Olona wingal, et tau lona tope le visa New Zealand. E alu el tangata le New Zealand, e faila na appointment. Ea, faftai au le etua. Awa ole nai, e au kilani ia lo uto, lua ma lo uto fine. No, atu e faila visa lo uto fine. Ea, onga nga filang faila appointment.
0: Oh.
1: Ile ofisa o Amerika. Ea, matalia el tau sanga. Ea, nga I Amerika almasi na fau. Ile faa unga... alonalo ye polo unis e fa u ile Basil Malo I Fort Jackson in South Carolina ole mata u pula le titia ole wo u iloai ya wa town suile le sa un malo sa u New Zealand ya yo no to te lo tatu tama fa na wo la la papa u New Zealand fa be fort fa na malo sa mo ole la tu tu I pel fa toa ya o tangata fa tu la fono New Zealand fa atasi e male lato pale mia, ia mai lato I faya fayu. Ia, ina ia fafai ngofie mea mo tatu tangata. Ia utele tio foy tia tia vahe, ni fafonga le tunu I taitai ol malo New Zealand. Onga yei foy aaka ni ia kaku kangaka, e faya si falung tata.
0: Sa, sao, sao.
1: O tato wala le ala ima fafai ngakaal kele o mene. Awai kumai foy lavano. Ipe ya lupu kaku masang yai. Ia, ole mai ole avango ai sol moe ata tonto sol yo ole avano sia le la yo na fa fa ngata le te lo me ia mai utital ton ia a fa ya so fuo yo tato tangata I tu la fono ma sa ole ola nga e so fuo mola yo ala me la fa fa ngka ia ko ngungi ia va nga mole pui puinga ma le fa fa ngo fie ino me mo tato tangata e pe ia ole Ole angol tamata, umal tafaso. Ole pa fai ngofio me fai ngita. Ia kele okai. Ia e a fia o tatu tangata, ono tatu tangata, ma fa fai ngata is tangata Samoa. Ia mata upo e a fia is tatu tangata Samoa. Ai talu si e o ngalka ko plokala.
0: Ia. Ta
1: afukonga mainisi o lo manatu e fo ilele fatonga fiti le fai ngomea. Ia ele kaunga fai nga tulanga wa e fai ngata, ai mea fai ngofio. Ia malave lave I mata upo ya afia isi o tatu tangata al mesilio na lea ia al koe fafa inga kai o iyo mea ya afia isi tangata olo wai o na ela mona ina loa lea ia le fale kongu man se seo lau mea na fai
0: Dr. Imun me fagar ki nga nga makuwe lea saka ma iya lea fufo ki nga nga makuwe mai mai ole ma iya la fufo sa olo sanuanga tinga nga bakua ele o nga ye ngol mata ala ka ngwai fai ma fa fai nga ta ya matinga ina ese le mana ye le vai nga mal tu alalu te lo fu walo lo si la fia ila uto tu ma lo nga mo amik sa mo e mesel ta tu tu no sa mo la valo ma mlama la valo si la fia tu lango ye fe o inga e mesi o me fa tino tu no le malo amik ya amike samo ya mise fo so tatu watu ni samo ya tau yo tatu walalo tau fo ilo so nanga leita yo so so ni ceremony tatu ainga ai mise fo tatu ainga tatu lo le tanga te tau na er ya ya fa fa ingo firm tau ai lo lo wal watu al tau la sia fa ma yelo o fa ma kaula sia mai to kanga media e media kwala kwala va ya so media o kene ma u ya media ha ke ya le va ke ya le va bo media o mal ile la u pua ma pure pure alo kingo le ngala ta tala fo idea ile ba na yo lo so nonga wa fa finga ta ni pila o fingo pepa tangat e va kwai ta tu tangata ele ma final la tu fo ya al mai ya le la abi wa fa finga ta a o me fa ingo fie moni ele ta po kalami o me fa inga ta fa fa ingo fie a yalan fa fa inga ta o le tangata la vai doctor mara yel fa suol ne yaso no ta taimi la si si vae nga etis fia sauno ye te orunga ta po kalami le ita yao
1: o le tua lalo a tia tia pe on fa ilo atul teimi o sola e a awa fo ine I navnau a e mawal mele fi na wina ia ai te lelo na fianga moisi ia unga tupulanga e mulimuli mai. Ia ma wanga laval na e tui nga tul tato tono ufaya ia sao mea uma wa a sao na fatino ina mea lo langal nei. E fai ngof umaisi mea e mulimuli mai. E ofoi la il tulanga o le fai ngau o pepa nofo mau. Ia o pepa e vai ta mai pe fata mfai fanau. Faya ia sao. Iyo, awalava ne I manatu e pelongia ia ofisa o ilato lo ilo ilo ina pepa nei. Ia awa afayito e umai ia le uya teo. Ona tele leo le afayina mole anga iluma. Almesili ona afayingatai. Ia afayingatai isi o tato utangata. Ile manatu o ilato e fayafayo. Ia ele fa maungi umaka kasamoa. Aile ya. Ia naonai tangata e faya ia vayangai. Ia malave lave ili matau kwa tunfol mafuanga na lea ya leina saa unosia uo faifau lea wale kali ya ia topsen nye maisha amua ya uteofo pe afai ele ofa maoni onafaya ni ya meyo pepa vaitama maya wao tato ya olawe ilo ya faptoi saa amua lako kefaya ya faya ya ini stangata e soifuwa soifuanga fule taufavale yo inga ilo le lopo wo faya ele stangata ngi pepa ngofo ma ngi pepa vaitama ili stangata isa amoa a waifa peo ya lo ya esu esu ya nele ya ye leo le lo ya e sel tangata le na faya eleo ya ise se malo si anga ya te ye faya ya pepa fape o le fo tatu te maita wina le telo mol ma ue famsinonga peo famsinonga le alunea vai mongo tolu ya ila vatatu tangata ia e fia fia e fai ngei meor kau faase se, ma sa fai ma istangata. Ma lave ai soifuanga o istangata, ma faa fai ngatai na to soifuanga. Ia, tia tapu, nia tapu lo kalama ili ne yaso ili tua lalo lava ma le tima inga. Ia, tako kau mfai ya e fai li mea sao. Awa ele mafai ya na e faa le ton. E te le popole fo e tau puni puni ni tali. Pea fai tao. Ia soifuanga e soifua maulai. Ia mafafai ngofie mo tatu tangata. La fuise ngangana ua le tautamali ma la vale la utofafonganga sa moa il tulanga o fatauta ingo malo ia olfasoa ia olfasoa e masani ai. Ia manu aveifale utofinangalo. Ufoine ia ise langona ese ona ole tangofia o atunu peo New Zealand, Australia ma Amerika. Ia ele ai e fapena lavan faso. Ia e foi teime salai upu malengana. Au le nganga tau. Ia si la fia le tunu teleo. O mana onga mamata uptu nga. Ia o loo tautalangia. Mama ia ia la tu fesili il tato plokalama. Anga lele li lausunga tia tia. Tu mtangipa al tato plokalama. Ia famanu ia foi I le pulenga o le leitio Samoa I New Zealand ma isino fuanga. Ia faftei tele lava mo lo mato wavano ia angale leifo ideli ilo tatu watunu ifaiva matiute manava tofi ia tatu feilo ilvaso mo perso po ilso ifuoma leola so ifuoma imanuia
0: malo faftei tai lausunga ilo tofalo mwenga tofapa umolta faso manino li tayao lausunga fomai ia mefangata fafaingo fi lela ufafongamali tatu watunu ilo fasoa lengata ina batu ia famarisi au tatu tala tupe o loo penao na tala noina tatu palmeni ni time ia a o le fu tatal noa mo le manui o lau telo tatu tangat o e fia umau o e fia maua sosani fia maua foi ia ia nei whanau foi ia wasit seni mo Amerika ai whaftai leua whamtala manino tulanga o ia vaenga ia leo fu umana io a whafunga mai ili tatu watinu tati fon fisili o niso ilato o tatu ainga mtapa anga lena tu ina mai lungol tapo kalamele nei temel tayao ia lulmuenga whaftai tere lava ka fia adu foi Amerika ko ke wa fanga usaka pepe alo kasi kise yo ko ko amang yo ke America yo a va fanga fanga mai la cha tu ni ni sida pe wa le ke ova a ko fo isa mo ari America ari America le America nga ngala ku fo ya ya ba vai nga lu ko amo le pepe bo king wa sik sing America fai mau pepe yang ke ya le wa fo fo ya ka fo Donald Trump ya ai va table ta faso mata ngo fi le ta ya lo mwenga bi ia le li fa ta yo lo mo pe ia la ngone ma manatu le le to fa pa ia mai le li a war fat fatuina mal ta pe nei no lo to tu i tono ta tu wa tuno amik samoa le ngata fo le to le kalisia pe ona ia le ruva la wina ma le fa ma ma fa tu ia fa pe fo i tono ai nga ia ma le manatu la ta tu mo se si ta fi le ngal vas fo ta po kalam ai fa ta tele la va mo le ta ya when we are 45 ngal va yaso tiu tu mangalu nga tu ni yasa lumbu nga lo fa tele atu se fo mai manu ya
1: ya se fo ya
0: ya le na fa fo ngal ta tu watu ta tu pokala mele na ba le manga ya kilo va nga ya la ngo fisilia na ma ye mo ta tu fisilia ma ne ta tu tangata ne ta tu ai nga tu fisilia ya ya le to fa ya lumbu nga ya awa fo ison na fina nga lo tu langa pi ona ya ya le va ta mai no ta mai ti avi Amerika o tamaiti a misi o ainga fui fia tamu fai la tu pepe Amerika. Nga la wefa afunga manino i ili nita yao, ya maaloa leo ngosa, ai fi ari Amerika aru, ari Amerika. Ari Amerika e kengo fungfuai, wai wai lefai mei o ngi New Zealand, sorry. Awa inga ika afa pe, afa fuala ia tatou ni New Zealand, afa pe ae, e oval tamamal tina, ia tamu fai ma pepe anai tamaiti, o ka okai, o ka okai, la kamu fai. Ya lo no winga finga ta tena anda to mo fai pepa na chau ay ata to fuala ya i ya america sorry ni ya a fa pete duwa over america ay ye ya si duwa fanau na fananau america o ko mek ya ngasik sengi a o ko mek ya ngasik sengi ya wala be fiki fiki ya pe ay wa ba ile si ki sengi ya te fa sanga mai tamai ti to ya pala i pepa la tu ala tu ma tu o ko sik sengi ko ma ku Oh, ka se ma nga yo. Kai le le. Nga yo ka ke disa nga ka. Pe kul fasia ba ku po ile bale. Se fa ka le pe la me se. Dai bale wati lo tani ma mi de challenge chula su malua. Awo te pole la nga lo te fa lo lo nga tona nei fa tu le la fo le fiona le li palmia. Tono le tatu mo te fono e ma na van la tu wa ma na van fono tanga tali chula tasi. Ona toi amtalia leo le fono le afia fena ne le tali tula e lima se pa ia le tula iba. Lolo winga, olo tuli tuli, e se wile mani yon langona le palimia, tuli tuli, ia vavi vavi. Panga solo po kalame le malo, matau tuli tuli po kalame lo fata oto le malo. Awale atunu, lalanda, fatulu la fo le fiongo le palimia, e toi amtalia le fontanga le afia fena le tali tula e lima. Lima anga ile iba. Hai a ola o kala le kele lo se me la le u ka fa fiki fiki mai pe tele la tu ola o tamu fai mai il tatu fono ye fa maru wat o le tale tu la tasi wa le la tale se furu ya tatu o tana le tasi sa mo le la ia ni som ta upu ale pole menel temin nei ya ona mana valolia to tele u mai le ile afia fia na le tale tu le lima Kalau fa, woi kalau fa so apelam, lamu. Ari Amerika Samoa ni leye. Pemelak kau mai Ari Amerika Samoa. Ya, Ari Amerika Samoa. Kau ya ya upe Ari Amerika Samoa. Ari sa, woi kau woi kau woi mai palau. Lepas tu, pemelak kau mai langan maroon, pemelak. Fiki fiki ai pe ai

0: ma ufiu e kari kari ni vaiya so kia ni ni si talo ka bomo. Ele I koe wala uba, ele koe teks ba se ushi. Alo vatu para ya te olua, alo vatu ide usia pelamu mta ele, mafu te maina isa amofa mre foile atu e fuafuanga, na wan manga la inga pe na malanga tiai. Ya, tari mai tatu pakalame nei te balajai atu, ina atu tatu falinga, ona toa ya wina atu lor fasala wino tatu tala mai Samoa.
1: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango maalosi e le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atunuu o lalo langi. Bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pea fiu ane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
4: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga max ila.
5: Senga o ka amilo e kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa ka va. A on me piko sidi. E nga le luoli maka la va ya so le kokong.
6: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa auto mo fi ya new sila antoa. Mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo e si au nanga. Warren of fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fo nga le radio Samoa I nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lola tire world and auto limited ile luofi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale pole luofi tufa tolu luo luo o mole fale inisinia.
7: Ua taunu umailo reta ili fale ile te au letasi ili vave au.
8: Noleka, ofia sa ei ai. Ole wakare kasi ili vave au fa kwa e kaungu umaili fale. Yenga efa menge kaungu umaili ongo, ofia sa ei ai.
9: Sa uye ili fale mai malo uso. E kero fo e cancer skenge ai le wa e mai fo I.
8: Ngo vili fa ko waku. Ai sanga le kali ai lau kelfong. Si e kero kilo nge fo I mi skor nga e vili mai lea. I ala wa mumboi mboli mangava si au fangau. I le fo e le ingi lancho kamaiki. So le, wa le kasi le lua le kolu lau pipelo. Wa koe o mi fo iau masingi fa mo mau kupe.
9: Fa mol mole, yoe, fa maangano mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
7: Ua mawae ni maasina, sasa ili e Loretta sefsosoani ili mapu maya services. Ua amatao na faasol solo manuia le ainga o Loretta.
8: Malo lava Loretta, ua uwae ele suinga lelei o si o tatou ainga. Faftai mo faataunga, maletongi ina o a tatou pili.
9: Faftai mo lafsosoani maya mapu maya, made alofa ole etua. Ua umawa lafsosoani ifafoa ilo faafita auli. Ole ta'alo I masini poka. Vili le mapu maya. O valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you, husband.
10: Le Shine Dental. Lau fale fa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa te alano ango unifu. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Bevili maile lua fitu fitu ono ono fa, lua fitu fitu ono ono fa. Mole Shine Dental, e iaiaia inga fapito.
11: Usi mai alau fafufonga, ole fapuponga, fo ele neyo talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau leiti o falongolongo, le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
12: O te fifia foe fatalo fuelo tatu watunuu, o tatu mafuta ele neyo sa fou, ia usi mai alau fafufonga. O le tau fia I le tunu o Vietnam o li televo I a Joseph Va'a lua sfurfitu tausanga. Ma Steve Toffa lua sfurtolu tausanga lona matua. Ono o sue sue ngā leo leo I lea tunu I le ngāio I ngasori tū la fono. E peo na tua I a I le fao o le maliu I a Lorenzo le manu. O se tangata anua o se talia. O le ua faa I loa I le malo Samoa. O lo o faya feutena inga faa vao malo o masuyo le malo. O ia feutena inga. E peo na faa iloa I se pepa o faa mtalanga mai le ofisa so upo le malo Samoa. O lo o faa tino, a o faya I pea su e su e ngā leo leo ilu tātu o tenuu, faa pea leo leo le tenuu o Vietnam. O fea ngai eile mta ngā luenga le vaa I fafo ma faa tawa inga I Samoa. ma fiso ta inga mana pa anga fa avao malo. Ise tau ma fainga e fa mauti no ai. Le tūlanga le saonga le mō, ma le solonga le leo tūlanga uma o lo iai ia tangata nu o Samoa, i tutonu o lea tunu. O le nauna